Hallelujah.

Hallelujah.

Disen geramang o sing like kwasti ngane irsa khuzathi ira gesara de ngawn ay bangam de khukhay dip ngakwan amtasen adida destiny dakcha iske nesa sadar dakte gamqwa e ngona de isqhayitsa ap e qhapthin dan amse e se ida ngqwas moro moro ti amacicube qawi wa e qa mireti nirigara sadar dakte otske kwatsauka e kwatskere kai khany otske ngane sadar dakte iske ngathi se e nawo omza uni nga omza khun anu e nawo ne qwe nga omza khun awukaqare kire anu sore ka kana ne ba ne ba plom na nga charja harge tira kire ti se isa ta tar ge ha bengu mkhun aro ga khara e technology han ge has to ze eti ge e ai qare ra khara o khabe ida nga ti me se iqin kwa smorodi ma qicu be qawe wa mire ti a qomre e gatsi qaisa an khaun aba idani o ha se eti ngikwa na qai ti sasa sadar dak ti zani o ha se isa ngikun goro night shift si ane kama ba ya chala se e ngindani si sa qai qa se si zen amgu si zen gunga se ida to khoba nga kon sina qai kwa smorodi mithi anqa reni dikara sadar dak ti on ngikun sina kwa ngun qai e qwa ngoba sira miye mari e an outi ngaba qai nga u ha kon sina asira to khoba nga kon sina o ya ba khoa qepti ba khore ba ti wa qai ti dani kwa mithi e mi ha ha se e ibtama ibta ngobe e qiyun ibke omsti onkwe ti e ngaha ko dipkara ngiba minqwi obta qhaba.

by Uasi Eti, Gara Uasi Swabi, Ida Ipraguni, Goka, and say Ekaikas, Aroma de Midi, T. Ida, Madi E, and Opting of Gang, we are going to now. We have a hoha, Cape Tuba, a Cori Barry. I be good and coming, we say, in an addressing, listen, I did say, we are say, Darin Aroman Iba, Darin Aroman Isa, Darin Aromaning, I be a case of fruity, Cabe and Ape Gay, says, I'm say. And omsting hon kwe tin ekirami may se I se I dani wan ai. Aya kao daran aip ay. Wap dara koen aip ay. Ti wan ai. Aip ay. Koma ingo ready good anime. Ti ida sarati an aap. Ngamde khup ti dirami se I soap ay ngaba. Nganing tam tam tam hump ay. Ngaba idara ko onge ama se. Kona kaya moro. I ngong kaya da gyogo. Ti girami ay ngong kaya da go. Ti da elo bahu. Ha tseba se da di om ari sala khore ba o si le le ske a tsinsa ba sa go du go re tsantsi se e ara go rumi nngwe kwa nngwe kha ha kwa nngwe bos nngwe ke e ba da ke gre TikTok se TikTok sa ke o Facebook sa ke o ke gre tinye o go ke nxa se tso go ra tswa tswa nngwe bos e tswa tswa nngwe bos a nxa ite ga be nngwe e a moro o dira tsinge go ba tsai ya tsira go a tsai kha ye di ke ne ba ra mie ka njoro ka njong korop ke o ka tsa go stay in house ntsa go di go tsantsi se e moro sa tata se ka squats di queen no karasa ya ne ba qarong a se makalani se e a Rudolf Abasoni ke di go tsantsi se e nganeng tsam tsam tsam ho e ngaba ngobo go ha isiam sa ngaba dire moro u ya tu tsomi ke go a tani kharuda di gra mi e tsi ile ke kan kan sti ya e ba ngwara mi se e a tsi ngari e khone hina ndi ngamsa bendi chenga soro doko akonwan nganti na waya bako ha tsepte bara khore ba tsi akomka waya phadu ka tan karu isa ti gene bara tsantsi e mhm onske op na besalom tsuke dise tsi tsamdi tsi tsinga swara gira ko ti gira mi e ya mhm tsinama nqa e chanis akoro dise ai di sine gira tsantsi a upedisen a uriko hobebke tsabelo ka siza go di gore tsantsi ya moro kuinsa tsinge tsanya do kuinsa e kuinsa e o kuinsa mabadu ngo ha dira tsinge do go ba tsanya de gira me na mutoni angelo ino set ni moro angle b han gira tsantsi e moro dira tsinge do go ba qhayane ba spets cops nqa no qhayi tsuze ke ine tse ka mqwa ai matrone tsonga go se skete go tsantsisa isa moro o site steady o si maranti a me sare de ke no nqhabe se ke nqa ha e tsi au isa skara wa tsinge do go ba sereng cops a go qhayi ha ya moro o se verona handi taugas e handi taugas singe do go ba kwa qhayi tswa go amsting nqa o re ga o rutse ba tshala ko night shift go rene se ta qhoe ka e zaruti ne ba ka mapti gate mahago tsa go tsena dadu go bang ankatsi a mase a o re gidi di fo o tshono ka peter au manfred ka mdra dadu go ba o si efa to re go tsena de ke go ngan o go mo sms na kra se la nga re go amka sen ha isa se ida dadu go ba qom ngiko ni khaise e ngiko ntloero e ngiko ni ke kwa ra sa tsika sa otske ne khanyire ditska ne ai hani mi sa data tse hani mi ora habitsa sen sa tsaka sa utsa egas Thomas ke go kama go gara tsanga go o tsare ga ngau ya setse o ngwe kone ngwe kone gira men a se tsuza ye e utsa mangxa tsi khamisa a se ding khamisa se ha ntwa han wana de de nge ngwe na ramise e se ita to go ba tom e ga tsi khaisa ngha o ngai tsi tse sina idane o se isa se idane kharu nga ba go dagara wa tsi o idane a tsi na no de em tsorte madira tsa o sente se nga aroma dine amise e tsi e a o sene de tsinge e do moro moro dira me a o sene ti hagu nga ka ro hi ne go a go se se ding tsaiqesa nga se kharu go a ntsona tsi ga o sene de haga ra mo tsa de sira do go ba qom e ga tsi khaisa a tsa di idone o wa se isa nga se ne wa tsi kharu ba qhoa am tari na do a tsi nga aro marate yi sa tar dagtsis au a be idane wa tsila ga nqa tsi nqano di a mo tsaro de matira tsa o sene e be tene tsora go se go ge o ma tsa tsi am tsa sen tsara

o a stint abe mamiro o a tshina no kwase ngai khaidinga tare na kere e vekep na ramang wa marun sorosi kam kam sen kurun sa ap na ramang wa akhasen dida betwal ngaba beta cha.

Agamdi si hinda mang ose ida karuti koreng abting nanuti emucaruti madira tausen tes ngas karuma kain komege mang isa dama ha akana kap nambia tu get karashing amuha tini tamsa sa kut kaya sini tamsa kosa se abasti en was trap ei da utrago ei kini kain ti atamsa sa kut kaya sini tamsa ti ege noho bang abasti horis ti horis ti trago ei sinani tamsa se in Uri trapis na dagran uri karo tigo osina ige karasen angha karasa sa ku ni atamsa ti atando singe kuro serang awa sene zei wabge karasa se kabaga sa ku kabaga sti eng ostani kom zei uri ti kowe kowe kowe kowe kowe kowe zei ti desia kang ahin karama kau kowe sti kowe sesh eng a oni ang am zei ti adisigun ahin karasi mang a karapi ngonai sa ku oni tapi Hunga ingarasi ma kong osi kwesish enga okabani sing amsei. Soreske nebadan asna gamdi sing onang a hengar mang wakwasti hungisahu oning hai. Si adisi korong a hengara mang wakarabji angani ishahu onisik asei. Kamiti kai pang amti kabisi kabidagrako oiga arandisa disung angwana disikling a. Arano sa disi kling a gamdi si korong a aroba disi kam a gamdi singanin a. Aosa disi kling a gamdi si agang a bedebo sa disi kam a gamdi si korong a. Enana sa disi korong a gamdi si kresen a kwandave sa disi a gamdi si korong a kain oba kwese. Gamdi si korong a helao na vidi sa disi agang a gamdi si hung a. Enispa sa disi ngonang a gamdi si ngonang a. Ngomsoro sa disi ngonang a gamdi si hung a. Kadima sa disi kling a gamdi si nganin a. Ngukto a sa disi kam a gamdi si hung a. Koriga sa disi

0: Agdambizi kwa zina hinda man wa koro kwa se pangani kwenye bai ngaba ngahare maricha I tare na du tese na aroma ingumi ya maricha ngaba ngaba sinse sa ngaba koro kwa se pangani kwenye bai ngahare ngaba huda kara wakri o ida ni maron wasna wika roti ko tare na ro idi si ida ngoba I sasa tarte di isna dran abe maguse hiso bai tayke guse hiso bai isna wika roti Nastina, Tora, go, we're the Grammy order. Did I try a hang on the night in my eight seater? Some absurdly, Nanisi, a caruce, you corrogozip, and in train up a mother. Dana, do need to say, is that doctors and we're going to go out. So I was saying, Mada Gormi say it's Kikota. Quit scare a guy, can you regret him? I had no nay, said that that said it's Kota away, huh? Nike, my car is an only in only no big oh my, it's again now. Ne hordein gugara ungayat skiring an ingayping tsikin sa tartak tsiskining anu sorry anu ne toet sa ina gestul sa mayatsi na hordein gasang amgara ungayat ning an ing tsiskino hordein kahusrang a sorry saraguko sing naman na wa kunti kabang hanap nga si tatsi na nebarata saranadak nga sa tan nebakabasang e nga tis kiti tiki kwa tiki an e habeng mai kisa mes moro kengwas mindre kengwas e anani kengap kira ore huge koro kwa sep ay maba angare kengwas moro
1: kaire mama
0: kai kira gomidre
1: Lega sa tuwis kaya mama.
0: Tidu girami.
1: Ay. Lega sa tuwis ila temas te kaya.
0: Ha, ay kaib ko, fung kaib ko.
1: Ay kaib mo.
0: Lega tingwa. Lega ting, omip ko hay o fung kaib ko.
1: Ah, ay sa yung namaro ni si Elvis kunjwa.
0: Ah, okay, marit sa dadat sa.
1: Ah, so for sure,
0: I'm going to go to the house. Odo da mo ngi ayo ngandu gidi.
1: To ni waka meeting ngwa go le skwele ntse na mo de job ma.
0: O awru jo ba grang uru.
1: To no gre.
0: Ai tsaire nwa tsaire.
1: Ko yo to tsheisa to thaye sa re di go se tsheisa thaye sa re jo.
0: E gan
1: tsi. Ne tsela ke sa to khapinya ma nani ri ga wa mai.
0: Mm.
1: Ne tsela ke sa to khap tswa se ma go ke go ntse tswa tswa tsike a go ga yo.
0: Okay, Oricho.
1: Bye.
0: Moro.
2: Kai da go do hore.
0: Ke da tsungo kai kae.
2: Kai da go do.
0: Eh, da na do eng ngome a tsa.
2: Se se ya go nqa iqala a roba.
0: Ha mase.
2: Ke da nga ska go to audi kara. Enti kuna ngwe go ntsina go pa ho. Kai tsiba ra tsore ba. Ke se re mo sa sa o si destiny. Bang aro garoane ba ploto menjeris ei.
0: Mhm.
2: Evete rotsa a to tsala go out ja se nang ngam dingwa.
0: Yeah.
2: Tsitsi mar a gher me gher ko mari tsi karo tsen tsotsa tsi corona di khwetsa.
0: Mhm.
2: Ke tsa to no sa ba bai o le tsens ke di kromisa.
0: O du dare na eng ngome ya tsa.
2: A ata ke o ma tsiri ba me tsai tsai.
0: Okay.
2: Okay, that's fine.
0: Princess. Yeah. Okay. Ni dar na de inga mi ate sang a durang ni kun ge gua ni kun ge Frida today sina ngirang adwa ni kun ge Frida today ay sina ngirang adwa sina undi kera sa dada sura kwero ti kain ting aupa kauha oms decision kun ngagara ti se e moro
1: maro
0: kai kira kumire
1: kai kira ti kumama se
0: Amase.
1: Tan kan ta kira an kai aroma ada oint na tu nya timiri kan kan ta kira.
0: Tan kan.
1: Tan kai aroma ngusi active ta kai aroma sia mai.
0: Edo kon kun ngat ni hai ta kun ngai ai hoi.
1: Ti ta kun ngai. Precis. Jo ni ka pi jisa gitu kai ri tikri ngos mara mi ba tara ko to tabi. Ai tsung ro mi ada to kan kan ta kira. Au ti list ni ba patri ti to khuba ko mi ya mai. Ara to hele ka kun ni an au di kan ngin kun ra tan ni na. Elo ti kai ka di ka ba khuwa ko re ba re mai. Khuit ka khubi yo. Ngwani ma wa tsiken tsikira mi tshobitsa ka ho tsikini ma wa harke tsai kwe ka cash lo tsai kwe tsikabe me go ntse ke go go tsara tsaina tshobi e tsiki ke hai ke le ke nna nga ma wa tani tsaisa a ma tsoi kun ding ding kun nga o ka a ma nga tsiki tsaina ga be ke nna nga a te mai ga be ke nna ke nna nga le ke tsikini tsau tsau tu
0: a ma se
1: a tsini ngurung kun tsiki tsura to ba mire ti me tsira ke to ke ta ti ne khisa mix kra sa o ta si nga ba ta ti ne khisa ko a nga re ke go bua ka kwa se kho i rotile ke e ka taka khomi kha wa tshiyo ke ngo tsa uta bana ke ngo tsaiba neng ko ke ke ka re neng ho ya ai ke da to go ba mire a utsi a test ke ka ngaba to uri mama ke
0: kan kan scientists
1: a bye
0: bye bye yeah okay

Amen ngira manqo use ithi like Saturday anqhawo ngqhayi banqondo hudi ngqano go ban amqasi na kuru ngqap di dramise isobe iske nesa qam ngqap ngasina ida qara kanqa go qaka go sina a qam are de ne just dikama pna qawna u ba han haran qasina dan ngqoi qaro tiko ti a Saturday ngqhawo aba saro si qam ngam sing khoron ti di gure sa pa u eri si qane qam qam se e go ge amaqa ti qam qasin qarare

Circo, Tinder, Honda, and Credesau, Averona, Van Rakes, and the Commissary. Nagano President, Alusia Vetboiske, Turon Ab, Oshagadis, Ombunja Daup, and Arakuru Eb Ekus, Aroma, Kosariai. Kang Atikarung are Omkain since the Minister Gerami. Ang hanu sing hui e. Hina komanin ang huasi prako dani ha e. A gaus a Juliana Gavanasti instinct avimangans. Peros tisa ungasa. E patnen harip e ang hanu si se ko kand masa. Ting arms e. Gaup a dava tans e kekaisa. Namang huasi prago di. In ang hausi koko sensi ang isa si ba kota. Hwanda na kading arms was ang hona. Kaisa e. Kaysa mes ay mong basin rin.

0: ae nese qunga ruta uqa so o kayise yancancasa ningqisa u thiseninc how thi cha cha ku thi winqa kusa dide ke doch ama besinqa ti cha ba go onerfende nge ama aye ho nqasa go rangwa ne danga dida tsinge ke menti e ozi aletas khanqa unqome yase dide ke dida chaza ne ba nqwa thi ngqisa siya nqwa ama ti mentors ke dide grami sina uqhininde wakho ke skene yawo sike khoko sanqa cha ba ncincincinc eka ngqaro ibasen so nqadise ke qhweka ro so neba sirangqhawo osegira miba ku xaxa ku cayicinqa ku twata mayiya sacha cwa itsika ho thi skola khunqa gabege twata ma hadise gira miba kuwa thi segira cayicay ku didake 8 homa anqan disinqe qobisa khone ke ngwa khabete ke ke qwesit mayi wa chida gigi tsa ke no khoe karu no tage karu aiga de ke no te tsena reng ha ba bana tsa isa khoe go tsa de ke nwa tsa isa khoe ke da no ngade ne ba di go tsa se se ke khoe karu go ke seng ha re ha se chide ha se khainde tse di go ma twa go ke ha se khaintsi ne go qhonqa go tsi di se se ka qhonqa go tuma yo o ke nqe khoe di di de go ke ha se khainre ha se khainre ha se ha ibe tsa seng se ke ni ne se sa ne ke nqa ibe ha ibe tsa seng se ni ba go ke se khaintsi se a go ba sentse a ne ra me check out the merchandise hana se han unread e do tloa ga e gene e do kaise gene tloa ga ne ke di ra tsena tsa u return e gra go ke so khaire khaire khaire khaire gore house ni ke ha di deneng house man kai se so gene un u ga kun ka sing ha kai se se gene un u ga wa audi tsaisa ngwa audi in se ke tshwa tshwa khwedi ncidi ke ha o se email da di kamide nqa khwedi cha so ke nyang ha o tshiso ke ama besinqa ka ise ira gona nqa tsa sen en didara mio nqa se ka nqa o tshin wa o o se ne eight sama ho nqa sa go mi tshara kho se so nqa qa isa dira ne te mi me ka iske nqa go ke ha sen ha ha se kai gore investments ke di ke kwa ke nqa mi ya me o se a leta tshe ke mi damage mask ke invest ment so ama investments ke go getse khaire qise khaire tangi
1: nengcha usti qamsi ba madare nengcha usti qinqa msamadinga tsi asakupha di aqanqulo sa me inqadare
2: me tennis go qwasa destiny oi ke se gra me check out the merchandise dia mai so kwenda maditsi kwetsani phrase kweko go bapana going a na me se tso se ke se qonqa ga ga beta ka merchandise dia o tsinsa go sa send sa sara e the maska yo auto e nga dira o a mai auto sa tsaka a mai ka o o tsikene auto sa a bela maso auto sa tsang ha ba ne auto sa dita o ka kha e da a amasa ti marin ho ga madira musen ne auto sti a a ne ein aran ha ba sa khun auto sin auto se has auto sin auto se komus na khuna dida ka ma ka ba khada ne di ti ti sara en amaska o kan on de ha dida ka ne sara e kwa khada a ti tsanwa o netsa si ko merchandise is then was a it's a totally different thing so you need to be there to learn na ba tskini ha it's thakra senga nen asa merchandise yes that is a may en artist ha it's na ba khumu sa unipni ma dine khara se isa master o sikhala sa mi sa mi ses ke o sikhala sa a great tense go ya ngwa tswa rona ke a ho gabe go re mang tharo se smasa o se khala ske pharmacist na assistant tira no khaka sen diploma ga unwa a mai nga di ti ne tu se masti questionnaire ska a mai o se tenilsa o se tenilske she is now a manager at a company so kam khoroske so kan go bada ni maska ske khire ise khaka sen madise aitma a saturday di madita khane me a atai idi man harodeta man wa sa unipti man harosa of nikweti man harosa tsamang o mida ga o hamide agenda eta unwi sa aye unwi but agenda ba uba ha tmaske yo nikwera mi khuntuna tsati o apna makwe kamitsma khire it man harosa ho khire it tsai tsai e khire ise khakasen khire ise wiku a dare khodira man aiba babke tsai ba ha amai so man ai sera madiseni saseti hari kuka ai kungaisa man ai sera saseti khaka sendeseni ai kungaisa man ai sera madise saseti wanani kwakwa tsai tsai tsini kai kai seisa in man harosani unase I value system ene unase I sitane aristide ke netikudati neso khona da ke ti

0: Fund. Yore limited seats tiga mi mame. Na idi ye kwedira khoguti. De dokta gro amkauske. Age restriction ye kwe. Ses tak guri khatsa ina snat ke noch diploma ba hoka. Of it ke ngab ngasi angunka. Mas tuza se gra ho honga kau. Kaira ba ye ne sise hangang ngi kaira tsin. My bit again, quickly. So has a kind reta. He or the Gugadita says that Tereg did auga 12 of Terege Marigo Yetre.
1: Yeah.
0: 12 Kurina Husna Segra Groom Chacha. Ame. Fan Nabaroga Chacha. Who get has a kind redo. Yay, ayos.
1: Eh, Darago Dirang, how I get out with check and army, missing Bahai, Damascayo. Maricusirasi.
2: It's a committee could do it. Cats are coming am I that's a tree. Van Nevada Grand Hua Madidani authentic to the Grammy am I. Get a sats are e coming done this is a Isa Madida Academy that done this is a character sin to quay her force a has a anat of Catri say am I. Sats a car coming sats umha it can tree say e go sase dis hun asahu tabikap tra gau doch oder tom ga un akwen nan ge traun un daraza dis hun asahu van ngaba kame ya bahu skene twa twa ske adi so qunte qunte tinke qunku qundi omeku nan tinke a maka ba kha do kham kho do de tin ma investments la ma da re ba kha ya an un se ne di kho so te ba se ne a ti praise di ke ha a de sats ko am nga a qwiri $400 nas nat nas ma kami pray i dir a ho wa kha se i ke ta ngu wa ta un sen ta nga hu sen kai ma is a sin how ti khong om gu ti kha kha ku o si ka ka la se nga mi kami sa ke re kha ka se ni ke kai ra ba the Maha, who am I? See, as a tree at a treating haughty, Kakago, Mantu, Kupequo, Hutke, Tuhura, Kakasin, Tidane Miskam. You have to lead yourself, to inspire yourself, to motivate yourself, get involved in your life. Sound Wipna, and who do they am I? Ning about again, Nikwen, the Winku, Maiha, Huna, Uti, and Huruti Ega. Das ida ma khuke nesisa ata kuyile ozitestin
1: nira gora opna gara gora ore gira nqa nqa ku wiki ne bakuma tiyatsinge umayike bakhora khi ozitenelsinge umayike bakhora khi tse ozitenel hamkenqe e bakop ay tuba gira qa se itira ke ay ayinqwas nqa camiro sina ke inqa camiro sicha sire ditskara miyatske uga qa eza khwetske tsi itske inqwas khutske inqwa wa nqa khun gara ibe ozitenel kamgode as a mahise amsa idun amtra so bay darukode ama kha
3: kamgode de gene de hazy amsa ni mata wipnga khunga satang abe of satang ai kama iyo o qhabun ai re gabe aldi kwe wa re satani ma go qhatsi satani guide se iye satani mi ba ha anidista ha ditap ma vunidista ha ditap ma ha direge ge vision cause 2017 ke a join gradual sa rege a kere khwa wa kwa uro nam kosi tege ge vision kosa ge joint tege dire ge khakazen vision kosi ma qobi tsi khakazen omzin ga masina qait me yotki ngwa uti kwe uha hosan ga ni sisa me yotkri da sitai di oti madi sa aye baslita uza tege ge khakazen ma titi madi confidence ka kwen aisin ngwa sa so vision kosi ke nga mentorship program itina uha khamkwe dira kanga ti kamko dira wiba origine kamko dira miba unipnga tang unsen re habe unare kwen yani ma go qhatsi ti witi na fan mi yo goro ka maige lata maha unipnga lata ma tuat maige aldi dige bieder ngatska kain ti nqaba go xaba a iskani qungsa ke tang unsen re I aldi k e a iskaqo
1: kain ske qara sa di ngas o se ya tseste qite mis na dagwa ho se ngam ngam segera a qwa sa tsida do ba qomre ne di e darago din qarma ngha sa dura e ngam se iso ba wan di qinse qungasa
2: kan kan sa mo se o se testeni to ho nga kwa kwa is aroma tsina tsi tei ba khode ba is aroma tsina ke se de ga to ha kan kan so tsine tsira kwika in di kwentsina kwentsa ke to tei ba khode ba amai komi ke a so buto mai ke ha ha ke elo ba to ba satan om ga kho satan kam to ka nga tsi a strap kan tei ba ne mata nga tsi I hatse sa do wa to un hare
1: kan kan
0: kan kan kan doch

0: Shalom akhelwane siyawa. Shalom akhelwane siyawa. Sebele siyawa. Age siyawa.
1: Qo damdi si kosin a hinda mad ko se e aso ai ti ngare gromi se ida ge kam ko a prince ko hole a dikago ang hau se e se ida kengko astimire
2: kengko asi destiny
1: marisa
2: kengke marisa to
1: kengke a
2: tangi
1: e kire ngare ko ti ko kam ko ding hau sa ruge ing homia us ai ida mire ida ing hau sa harase main adre
2: ya a ada kan kan astimire a kam ko ding hau ski ngeng ogroguri ngeke tota usi destiny sida ke ogroguri kaise kainsa ke unwe sida ke neguri haba ke unwe haba da ke unwa da ka hao niende maiga unwa ha ke iski haba da ke ngeng ha ke masin aroma an an tiki mi ha a youth conference da gira main ngeng ham ko ndin house nes nes gira ibe main unwe e ha ing o masin aroma dimiske ngeng main unwe ke ha ita domza ngasa ko ha ti gya ne te ngona this is kai tap this ngaske ya ne ne tsa ne wa da go wa is ngaske ha go tige kam go ending house ne dira means a seeking connection and seeking growth dira mi kai sen ke kam go ina hang go ba ipna ding sen ra madida ga dio o da ka elo ba ni tu kha madida ga dio o da elo da ba ni si dira mina tin ke ngina elo da ba ha kha bela ding sen a o madida ga dio o da ni khurui ngaske ni ya elo ba tu kha elo kha kaing aisa unwas tikadi ngai kaing aisa unwa khabe khuruidma ngadiske nekteng amsara min ngaba si titskira.

0: amadits kadiyo etske elokhara qa inqaye thi madits kadiyo qa inqaye towa titsno kha khabet kan omkhain moyo otskera me ha ne khunats kadiyo otskera omkhain kadiha qa inqams ngaka skine qhamkhwe ndingqhawo sathi ske qhoqara khwas uga wa khungeni Bible stra qung ais aw oyike Johannes 15 verse 5 sanedrami I am the vine, you are the branches. Didage qona didage awu haida saduke qona do. If a man stays in me, kwebka tinga ha ti dida ngipnga ha obke kaiseng owa disiseni undane didahu duke khu ya ding owa nga qing amstami kmaskene khwasna rakaka elobke awu hai sing ngipnga rahana ngangera ngkhai so Nas aromaske ne youth conference kai kanya.
1: Kan kon aroman oiza ho e. Oh nete handi drami says up e amaba e hatsi ka khadi atare si tsa tara de damaske yo ka khadi ha.
0: Ah kan kan stings aroma. Ah youth conference ke hagana pedials kirke e ya. Hagana pedials ke om khindare loga sisinga. Qabap ke hagana pedial direct e kirke roba. Qabama. Ngabungaske nethe ngaqoma ba ngabani sihase si itimu qaqhadi nya hadike cam disinqaniku ngakuchachwitskira sitna netam disinqaniroka ngakuchachwitskira sin amaqase no uzidestiny tige a netsta sitam disinqaniroku khan amaqase no kayise qwi khuna ngacam disinqanika khuqhoqaya ngabani ke xaqha qhwa awuna qhwa nisise yina ngabada ke unwa prophetess Deborasa. Prophetess Deborah Skerasin meada spiritual development and its purpose. Kaga sin om kainza. Nasa, tinabakun tai amsis nisa anghan, nasa kaisa. Tida ge unwa, Mr. Garoib. Kerasin meada identity of God and our identity in God. Elo ba taiba. Taiya elo. Ti, tamibai dwa elo ke neba di osnat keramibai ha. O tida atai ngisi tskira dinse na tida atai elopnga otskira miwa ya satskiani elopnga titsa sitimba twa oske sister Grace ngisikira mibada the priority of seeking first a otai amsi tani aibe mwa omkhindane sa isi ntamsi aibe ngaisa mwa ngatita kira simya tida ke ngaba ku qhubqa bo isimini khara simba dealing with sin maditsing oreba Laptop season. Maditi di oribang oroka. Maditi di it umbaka. Ti maditi ni distraction na hani huna. Nana ti madi ngumi pesa. Nasa dage ne coin. Nana kara si kaka. Kaise kaisa wang adi ngumi pesa dang kam koi da tipnga. Kaise ang hansa digi ne di.
1: Okay. Nasa kasa si aroma mabada kami duka.
0: Nasa kasa si aroma duge dida nirang ngang kwa prince kholi ata. Nada kami kati. Ang abagonske tsaimna qaisa tsui haga hu tam khoise tam koro haga nel ag 1 4 7 2 9 2 5 4
1: nejesti amanqari ncanqa se ichazo
0: nethe nethe dake haga iri dake ratwatwa khabe dake anqona iri geni siye ama ida nqona iri amagqasi singasti nqona iri shaku haga iri nqa iri dicangba ngaba amagqasi singasti Masiba unwa ti on metelek amagasin skatwa u haga irtiga mio on metelek nganga ka.
1: Okay. Kam kwandiptami say swap itsi kagasik top ngang omkang sandiptami say swap e amam da swap e mahisi amsa idu ah ma da kakosa se kam kuda.
0: Yeah, Kaisi yang habasa. Elop nga hasa. Ti kaise habasa kaiske antni. Tain tien tsta kam khisa ne uit ne da uya ke kan sting au ting wa kamit ma khabe kaka di ya rahama di ngadi titske mutning an ani ha matit tska dio o tske ne kaka di ngadi ya kam wa tak tumi kaisi gya ng habasa ne so khuronda ha o si tisi ngausa fan bible skera mi ngomsa ngaske elop di misa ngausa ngasa khura qiso ngisi tske satsa Netska siyo o nete khara khara e ho di de khabira khabet sta var borge kiske sitska o tskera ngau titska ngau o ske komsa satsina ra tswatswa so ke se ke ya ngabasa sisa
1: ya kwa sa pro liad ada gan gan stimming o ikas qarumathi ane di e an house tham kwendis aga ga si ape ngang umka isenti drami se i ai ngome sen dora se iswa ba e wa qem tsiba khore ba dura
0: ke gan gan o si destiny a a tsira ke ndo ne di ra minga wa kham kwen Tiramio onge kai khwena arang uing sa sira cha. O kabe ge kam ko indira miyo sa do da si di miyed ma. Sa tika fulu ha di da ge tohra si ti dirati na sinyung ti ta ka. Now, the one that I cry is at the Otskia, Hore Caresa, see, net so long that Sakam disinganigasi, pedalo, Otskin, Nizitska comes, Nizitska noas, tagons, Nizitska mood mains, net sat doing the grandros, Naskira Varporti, Caesar, see, Nebatsi, see you, Hunyang, Habasange, Sapena, Siuri, Sakanisa, Juana Utni Canisa, Nasa Siuri, Tikadi, Satu Garusa, Van Ne, Hunedan is it, Kakain Gay, Nedomati, Kakai, did a habit again. Mood, Bibles, the Hoadi, Nadi Canning, Nawa Ue, it's Muha Amahui, Bibles, Nama, Inge, Nerang Hawaii, did me, Tugarusasa, Uzao, Tikadi, Gambodol Roba, Uzao, Satka, Gambodol, Uzao, got me Otska, energy drink, Roy, Agdao, or energy drink, Uzao, choose Roy, Agdao, or Uzao, Habeta, who Uzao must eat, Stan, this is a singa atom, fan. Kaka excuse at it, my mood it's missing Naro, Nada, Nisi, Naya on Han, Hoa on her, Tinny sing I get da. Arang unye ha kamati si ta kamati usen ti da a bible si tap gaga si tap ka ha khu di ra miyo ha a o ni mu khaiba khaiye ha a ti da idi de di da mi ha a khaip ding hwat maskineza ai be sa kagas ngasa da ki si da ra an khaiye wa ba ka o si mi ai be khaiba khu ai be na maro ke sa khu sa ska fulu ha a ti da ke chin ro bara ana ka o ti to bros ka net sa soros ka mu sen mai snis ka o I ke a khanu tam a a ana tau hani ke si squeeze as ata si usen ida sida ngaba khu sakaka ba ngaba qhomi ba tidi gutamira usik desenitika ise kai gan kan stokoba qhonqwa isqaroma
1: kan dance

Obrenda di se na makau I au edisi ke jono pas kato akraya sa darat se sagi kabe akau gusting abdi drami se iso bay idane karutiko soro si jam jam sing hurun di abdi drami se iso bay tarena ra edi se ike kas kabe dagra chwa tatiko ngapa chwarup ams I naune vege bay yogo high and wet I badin koko gawap. Ramingo maga tabiting nga I guess already nga ya kasti premili rafti nga huruku vege ba kota ha se nga magoro aiku se ine testika mapinas na iske nesa nga risti nga huruku kabida karako oike yunam ogongo de nga ba extreme eagles ting wa ikuro nga huru si idike yunam ogongo de hagadisa kan kwa ptako tan nga ba ide extreme eagles de hagadisi kwa ptako an wanga se okwa mwanti di tsinge Namibian navigating, why go on Horotidic and Namibian navigating? One is a corn Oka Mwandi de Hagati Sakan Adigosia dance in Namibian Correctional Service, the Eastern Chiefs thing, why I take Eastern Chiefs the Tamdis and Monang Namibian Correctional Service, the Korodisi, Koron at Matago Adan, Nambol, the Tinga Avrogate Lines thing, why go on Huru, Tidiga Avrogate Lines, the Agadisi, Nambol de Hagadisi, Hagan Adigua Dan, Tigers, the Tinga Smart Girls thing, why go on Huru, Tidiga Smart Girls, the Monadis, Koron Atagas, the Agadisi, causing at Matago Dan, Hamadikana, the Wanderers thing, why? Tidi ge understanding ona DC amadi kana sti aka DC kwaqhako a dance I like ngarigam Frida says I go hai uri kuchabeda kara ko o ira di qausen qausane just igama pingasina ku banxhuru kara ai kumseske andisa ko sicabisina dagara koro osinya ike ande just igama sang I think ngudi ari tsinara I don't say in Angasi, I can about an assi, a vendor of clubs a iske, Nesa Karaganaku, Harikunga in a Karaganaku, Aditi, Nogunakunani, Nuanan Hurungu say, say it's gay, golf nada to rubber, umha, saudra, see one line one to be a hearty, Osna it's game rubber, a golf stay clubs, Namasna, as he, we caro, Gugasau, Kunasau, see a basang kati ida mire neto sa tigamap ng snake ang umkam sa kabilang grang wika rochiko o sina Roman Catholic sali na batan ang ngas na nga ba neto kam karap ay ngude ni hasi I karagan nga kung wako ni wika sa I nga ba iflame ng gulop sina Martin bukong kupa ay nagesti kamap kani nga ba wika sa isiske neto mga kabis na tigang umkam sa drasaw di osnatske ngatsabisna anqwiqaro siyasikoqa South Africa Pretoria sting hungqasqasina idagesarati wrestling on ngona disikoron an anen ngantsina kwasing ise I kharakanga kun hariku khaisa kuringaka koronding abaha disiqinqa kuringaka koronding abaha tsam disi kuringaka koronding abaha tsi e senior derami e korondi kwending ngaphangaphinga tsidage saratina ngaba netest kama ba ku South Africa ngara ngkhai ba se ngaike Greco Roman an house going home house ST ngudi ngari nga iske neza ngani south dikai phaqa bengudi ngari tsingene tse sikama ka chaka sting ngaskani nganga se I kharaka ngaku miederse aku ngaku nga in ngabahaka ni kwengqukuse iziske nesa chagasting kungas umhakepnga ake sicabe sinadagra ko sineke nfa qae banona disi qam a ronde step ngabthina ni netestika mapnga disi cinca idi garami oni nganga se karaka ngaku kungari nga iske nesa goro dagra oke ne badana ngasna si hinam stick up ake square 7 ka khoba ba sports craft oi disi cinca idi garami oni koi ngase I qaqa ba I maidi kana skanas wa I tui ir ti African Stars Classic FC qoi ngona idi grasi mio ti ke persiane stara ha ebis nga young Brazilian ka Brazil FC wa I qame idi garami oni koi nga dates 11 ka FC ongos wai haga ir tike rundus nga Diavi United sa Dynamos kung wai disitam nga ir United Stars sa Monaco FC wai tam ir si Bright Star ka rundu chief wai haga ir ti ege Osaka dis nga Young Braves ka Life Adas kung wai disitam nga ir
Golden Pixar o Kancha United kung wai kare tam kare hagadi grami ogu African Moduka Hunam FC go wa eni koi kansi tigin aristi kama pangas na Paps FC za kwa malanga go wa iti zitu nga iti grami oni koi kanga oga mandi United ka fondin siri kung wai kare tam si chula chula ka kike palish wai kare hagadi grami oni koi kansi ni badanan kas ngas ni kim arigam sona ti Blue Waters ka yang African kung wai tu tizi tam nga iti grami oni koi kanga si 11 eroska komas nambol kum oai Amerika rami oni kwek ase. Oni ronda sting hurugu tsinge darako re jili ha pa evet bi. Kuman suba liha kabila garako one testi kama pungha. Round of 22 di drami se si ike DC di garami o nas pa ipsa V Power Angels wa ai chulo no arnas eni kwek ase I. Si getui ir African star queens a mighty angels di wai oshakati sukangula kapa eni kwek ha. Eros ladies the Unambo Gisting Oi in Ibanis Club in Ibadanan Ashna. Kumas Nambol ladies the Desert Fox Sting Oi. Juluna Arenas Tuiri Garami on a Koikasi. Tigahaga Ira a mighty Ganas ladies the Venux Region Oi. In Ibanis Club Oi. In Ibadanan Ashna. Ti a Juluno Athletic ladies the FC Ongos ladies Ting Oi. Tang Ibay Ohabe Juluna Arenas any Koikasi. Like an Onimurugu. Daraku de Lehap event is ha. Tanga has any has e. Say it's Karataraku de Jing Ekesa Sau. Anga e ha nam was na it's gay. Ah, see, we can like a queer knapper or shakar is not scraham. Wangula tabai. Never done as not scraham ski independent tabai sitra. Jolino Arenas Nova Sitra Pionis Pagay. Tiati ha. Champions League, yeva Champions League itingira kong amse I ti ge netesti kama pangani rigara zikarab emi o PSG sa Arnold wa ini huwe amse I ti ge tarako di ti evi kaip ngap ti nasolo des arigam sona des era kong am aba is a Braden sa Man City wa I oning horup ngani huwe amse I seske Nisa, amdara swabi dagara no kuba rugby kwa isna wika roti go o sina ike United Rugby Championship kwa da final horugu maguti na ha di ida mire na ike arigam Freda tis ego ika magon horuga ko a ngana si netes di kama pnas na ngika ni aikon se ske nisa Tredako, Nona Hengunda, Marco, Siswa, Bege, Glasgow Warriors, Kakona, Kun, Wine, Arikam Frida, Tigurun Huru, Tigger Konaka, Tandis, Twin, a Glasgow Warriors, Kangona, Dizzy, Monang, Ah, Tigua, Dan, Netsige, Tang, Quadafan, Huruba, Pulska, Munsta, Gun, Wai, Twiri, Karatekan, Lapimi, Unukweka, Tikare, Hagadigrami, or Stomaska, Karefra, Pigun, Wai, Tikwasi, Regressing, or Lapimi, Okulainstaga, Lion School, Wine, Quakmas, and Abahudege. Semi-final titini, missing like a United Rugby Championship. Karakangaku, Hungarun, Ara, Mandiran, Hurung, Ogusei, Seskinesa, Tommy Damako, see, Regisarati, and how I plan the hood young answer bar. They drop Narahang, see, say, it has tested, Kurung, Honanipung, Ozi, and it does, Kanabahu, Idani.

inxwasi nesikeke sami sidinqwabaza NBC sitisa ciro komanxa waxhayisa ukuthi inraxwasi dicuri ngwana saw anida xwasi sara komise ngakanqa president Lucia Witbooi's ke nasi nqadi curo ngqap oshakatis ombunjang amqarisi ditau projects tiba oshana chari ngakoro sikoqa roads authorities khan amqaza sisikene projects a khorang uisa qoqa die air ngona nani khayinga huda ukutisa ya in ngari aun kain anga mibe oshakati stipna hana ni resisin useiba nesting aiba sinske ka amkhasiba kain ang huha sigo oshakatis ngamibe ha ga khara khara basa ya akhari si sender oshana khari ptisa neske tabi qwi ai sense ase oshana khari ptidaup abiqwi kunqaka ha ora ga daupting apke haga disingolan a kilometer ka kahu nesi ha hab iara ombunja sa khutsa tsa tsa lele daupting apke amqarisi ba uwa aba kha disi korong a koma koro kilometer ku tsa di doip ka opke ne daubaran a ba sene kai sian oi san a sane khabagas africa pna risa rimas i tsoqa qop ngoru se omguru khasip tisi sene ke ne swap ai ngona disingani a persen ku khanga sa sema ai kaimp para kun wase ngani ditwas saura ngani sahu hu kha ko din aipna rang oba se ni se kain a tse karun a om kha yisen di ministeri ske haramin in nen soap ai an abun abun owasa ngadi in hui didi halu ai sip ia tsoma ni hua sip kha goro die kaus juliana kavangas sa unga se tradin isa ave mengansti pero sa hubis aroma ko isa tomka nga sipting hois ne si hat koma ning hanga si kai twis di kai twi ga sip diske di sin tradin as tight sap dis egia tsotswa ana direktier ne ministeri snap kirami in rang anpasa si kanisan ke koma ning hanga si kai twis di kokara ka tungan sa khu ti jikun as khait sap disa ya khong wasa khuis ama ministeri sa kering an an se dr valamin shivudis kera mi ministeri is wa kaudi dan hai ira masigu khu ha sip tinga ga sik kai khuis a ku ha kara ku amara disa aga kam wa kaudi na di kira tau tau khoi se kai disi khaisa disi ngani a khuin yang khuisa khaisa kai disi khaisa disi khoi sen an kausa ungas isting ave mangan strasti kai wagen khuise ia in khaisa disengani an tuina isti kai tusti kai ka ha khaisa kire khori se kyang khuise disi kuin an khui dom gu ki kai ha se kyang ngori e sine di ngori gu khuise ko ai kams na was sports out of flip kharokhas to was ti kana khas na isti ba khui di gendo khoba no wa khoma nindig huwa sigu atas karung as versailles atas karung as versailles si paungkat skrums na nira di YSEE. Kaup tawa tan sip ke namang huwa sipe kai kai sakwati in inding hau nga sing ang ui kaugu sing mahisa sipe kauba. Ipki didi kai kai sang khanu si kova ams hung in up. Namang au deep deep. No twice tava kuro aiku, tavara aiku, tava. Arigam, Fredax is aiguru di. Ne, no nati didin akasip. Ke namang umidi. Ngadi, huwa de tais. Ais nga bibia kam ariti dis. Nga. Ti, hau nga si tong uidi ngau, ratiti. Ning akasip ke namang ang uitau ka tabi tabi. Si koi koko bapti. Kovapti tabi tabi di tina trok taha. Kaup han sip. Namang hau nga si kai tui stain aristi aiguap. Kek tana kovang isa kuro di. Ipke nama kwene kai kai sakuti in indi ngai kiti ngisa siba uwa naba inka I aitama kai damahama siku nga homa sen khabe keni abdi kai ministeri ke arigam freidaxis ai neng hupting hanuba G2G kau ngawi iding hui huting hui kuiting ngakuru kauba aigup aing wasting huku kaku haide man warang nandira didi ikai kaisa kainga sangwa si sensei
Taipsi kaungwi di monastery opio wandawi. Kegwami, the ding ave trip, kaungwi di kui hoodie, rank abu abusa. Nadi e, nangu, who basing harukuna, nungas and arosan habe. Ip kegwami, anglos Africa ting hoop, kaungwi di kui hoodie, abusasa. G to G, sisen hasip naka. Ia, US Israeli di torop, Irani ai hapna, hasip naka kianga huweka. Wandai kegwami, nisia sisen taup. Nasa itra taugara mai ain asa. Karaka ngagu wang hubesi. Uwe hura kaikahu. Kongwa denira di seisa. Ia Europe US Gulf Coast. India psi. Aba huripti kanika kota hase. Wega newe kip na inge marin hoku minister John Batiba. Ne kaikais man warang nande hu hasa. Uwe hudi. Uwe tuiti misa am aroma hasa. Tabi me tuip ere am unap asekere karang a. Kini ap ke. Amat ka tauka indi kaungui di khung aroma. Aikup aing wasahu ji tu ji untui di aroma rakong wa. Ganap ki pop leop di si hakang ang ibting ubas. Katlika kirkip ngay kaihang eri ams. Kobosis na ha sarakhorin hari. Nesa kangitani na makasip. Iang hubay si amap. Koisi kwa sisi, kanuwa isip aroma kaisi ang hangasas asira tarang ase. Paubike kaasang ubas. Nasa, nadi ikirkip di tobe khasip. Kobosis di aroma niya kovang ui. Nideng ubap ke paubitik turo. Kakas di kanin. Ip di paubsis di sisen khasip di nga ke amang ui. Ia kadi ay ay i. A uha katokosa siku ay. Kosa se ay sakiring ui se. Kanap ke kain huwas ase. Nadi ikobo sing haru gugu, aroma ansa, nabay maljuns na ha kwa nakok taray, si kau kuka. Ay girin nga wese, disingan ni at si disikwising ang hiyo din na, igit disikorong ang

Dice ganga hingira hamang o se e kawas di kaisa irsa huiskene sati irage sarati and di pagwan amtasen abahu ida nekamapka kwese irsa hu tizirkose tangtari ding aptenisimi tsi ida a dizi ir di karami o sarati karubangapa no kwasta tsi anaman hangasin agazim aroma. Dikurisa pa Mr. Texep tsi ngongoros in sedati ngongoros in ngubara homa sense I swap in ratka ngatwa huni hause I pa hu ida disi kuin isa hu I disi kuin a isa hu nukuba tubada ha I tubada ne kamagu Tekan of course ida tuba ha tikuida mire habe tangan nani tubi tam kose tuk tam haka koroko se Damaska iyo ya koroko sep ngaba ngaren ngani tengapke masi chala se chala ha kugi ngaba koroko sep ay an hun arma ngaren.

0: እዛ መስመሮ
1: አንቋስ ኦሲቴስ ተኔ ሲካ አንቋስ ለከከይ ተመስካውና ረንኳስ ኪሙድ ሽዋርታኒ ባክዋንዳ በዛኩ ተሆባዳጊ ሆለከ ክዋንዳ በስቲ አንታ ሳብሊቲን አዋምቆይ አዲዲ ካንሰን ሲና ኩሩን አንአን ባጎ በጌ ባሁተረን አንአን ስስኪ ትራዲቲስ ኛዳ ቶክቶ ዘነራ ኮንቋዛ አንብሪ ኢንሃጎ ስስኪ ሲዳጌ አሴ tam ir tigramio evacopti cose i salina iske pedesta healing center prese sahies nase tai kris nakanga totos ovasa mwa ase tam ir tigramio oske pedesta healing center prese apostel profit sahies nase tai kris nakanga totos evacopti totos mwa neskara ke toba wa kanza nara an an prida ko tsadi go dira ntlha go ke ke tlhomiseng re e tsa tlotlo sa ha go wa tsadi go re ntlha ntse mo tsho tsa ne ba tswanda ba sa go tsaina tsisa tsoi tsam tsam e ha ka tsoi ha ka nna ne tsire e ka tsam e ga ba sim haure e se ke ga ga o se testimony tsai sa ka ka tsa tsa tlo ware
0: bye bye.

Bye-bye.

0: Penguas. Mo romi jure.
1: Khai de chuko sa domi re.
0: Khai ke ro goma ba.
1: Khai de chuko. Sa chuko song au khwe. Tam uwa khatina. Me uwa Frank. Ben stan ke ngeng ngwa pitwan anja tsena. Ke ke sle tshaba go tsa ha tsene sa ri o sle tshaba go tsa ha ke da mitsi. Uwa Frank. Ben stan. Uwa Frank ben stan ke ke tshaba go tsa ha. Aha uwa Frank wa a poisi ke a tsa u tshapi. Ore ke tong a go go tsam. Anto go ba u ita ha re tara tura go sita sa sa feeling ha bi e kana ka mo tsifeng go uwa ka ke tsitra o ka ke ne uwa ka di. Ma si ba go tsa ka ba di ma go ke ndong a go ne uwa Frank. Ba ntsa ni ngwa psi uwa Frank go se tsita di na to go ba tsa ha re tsini uwa ka ha go. Ko ni tsa ke se tsap a i kwa ha kuma i ha be kwa ha tuma. Ke le to ga tsan i ding a go.

0: haka koro haka haka nona haka tu kasi to kamiri kai kya kari kari sa hukin to ne kanta ne ko kai en au kona to kuba na to si kamiki ne ata sa ka jen han ha jen ji kai si kai tan kan
1: kai ngai ba dungare
0: ah okay
1: Kesa mas moro?
2: Kring class.
1: Asa
2: tako ang nato, awa kahare kito, awa front po, isin kama ko a o am e. Si kito ang hango tip, abasu kung kumay pa ng ande ni si kaya kahare kito pa yale si kito ang hango awa front po isin kani ko aroma iti ang hango. Kita kito ka sa bay, si kito ang aro tungo na retang kito.
1: Sa bay?
2: Okay, thank you.

0: ¿Qué se me es moro?
1: Moro.
0: ¿Y?
1: Ay, mi mamá que ando sara ma caruca.
0: ¿Con carua, mamá?
1: Angoba seba. Vili bat ngoba sepira. Caritariza se. María ska oka hanja parking na ra uai. Uma sa stita in house cha. Ame body ke an oka hanja parking na sa Maria sa ha omsa. So cheese ke kosa gumi si sen kusko da kan an sa karu kiba siti. Maria sing an aba kwaske ngani kam koro kam koro sa. Nkati ame body pa kisa kan an koi to kuba ame body ba miba batere. If oka hanja parking na Maria sa umsisi uma sa sta kain house uma se kai kan kan.
0: Kana bari mare
1: ya sibiye sa oganja parka ku
0: bye
1: bye bye.

0: dance like this.
1: Gqengqwazi. Maro mejre.
2: Gqengqwazi.
1: Abi bika baba.
2: Okay ma, thank you. Thank you for that account. Si dange ai kham kho ko ngora kira ngwa down ne khwe. Ne pke tana tana ko khoni ko ben useba. Usa goza khu. Si khali ke ngo e dan khali ba. To go bona ke kham kho ko ra ho ho ho ba. Si da kira ai ai ma ko. Sa go kira au lo go khan. Wa thi au ma di ana au ma di ho ka si ngali. Khalu nga ba thi go kira au ma di ra sa ai ro na si da go khan. Kuti kuto kwa ngana ngakule. Kwawe kuti ngaba mguka kuti kuti ngana ngakule. Iko ministry van forest rishka. Dana msenza kiti premecha ngaba huho. Chika yi ngagu ngekwe. Kalaga ku ngagu kei ngekwe. Nganga ku ngagu wati kuti aina kunani saka ting aina ni mha. Ngaba dike kai kanate ma. Ngahate. Ngaba dike kai anate ma. Ngaba dike ngarate ma. Ngaba dike tongote ma. Kai ngagu ngagu kwa ngati kira ngagio. Uzin mabang aina ngora sang aina niho. Kui goto uva di kam koi ko. Umadi aisi goz nesira ngari karu sang ngahule. Iko ngang ngari karu sang ngahu. Si aina si kai ngau ngau ngasago kabi. Nien nge gai da ke kondira. Ngong koi dira u kaimati zira saati. Aina kau tuko firo ira tao. Maba hu airon jene na. Ena gula uke wakai kunaji. Maba dini ii. Maba ini ii. Tumi minisiri wan foresi iska. Premetsa dire kana msinzani maba dire ogengola sa kana msinzani mai deska ida dana dana ko koni ko ben oise usa ko sim ai bikari ko akka dange
1: bye bye.

Kora inda man kauti ira genga de mis ei saradi ang an kondi ang ngago ha ang am se I se ira saura kamap ngani kan tadi tinimi.

nqame ke diraqabuske use adora sa saratin a ba tankari dipna ida ke wan amtasin korokese ngaba ido ke ngaxa ngane ngqeni ngaba ixaxara ida ditsa qobda tamase no ba phasa qobe ngabe korokese ay ngaba ngahare ngcam hope ay ngaba sine edu ke ngqobo high cm a ngaxa ngani cam cam cam.

0: dira qoba tsi ngoboga ha ise am ding wa sina kore ne ra sa ntse go ne gare gare ai o me Casper hanne Orlando hanne pa Otto hanne o si hotosa o Davis nga mirapke o se ne au ke mana tsome pa go vukelantsa room nga ha nga disere ke dira ne kamse pina ke tsamle se gore ntse a gore ga bara xore ba tsi hebete kamse pina go netse gore ga ba miraske o mataka Amanda Hendricks and Xist ngona tswaro tsha tribe sa hom tiko na rego go ba moro di qira mi ba mami Monica Kapuka mama True Scrivers, Oma Kam Drusilla, Tsugude, Dagai Justice Donkide, Kabuka, Dakam Jeremiah Bagilboy Kabuka, Oba Freds and Webep, Olishan Kabuka Ske, the Guru Country. Ti o maro pina go ngare kuri ga ba do go ba tlhoreng ga re ba dire tabo de ba dire bonalin bb matruos keramin kaima amanda charge ke a go ntse di go tsantsi pietras hendrix itsi o si lc chorus esting ke go kuri ga ka iqenqa pa miras ke o si mina ko bersa tsuma masago tabo de ba di di ka serenade charge Paula Jarsh, Antonia Jarsh, Jeffro Alta Saibes, Osi Setlan, Rikos, Monica Hakskins, Kima Amanda Jarsh, Kirigur Kankri Seim. Wa pronubi sting a ingan sting anin naladokoba, kain teza korebare. Ti apu yabdi komangan amdu. Opedisena uri go go bepke nabe lo ka se sa go di go tsantsi kaingwas midre
1: kaingwas
0: yes
1: ke se nna ke to ke nna mo sa nori ka ba tsama go de buri go ti reng ai di kamro pura ngang ai bi di ba to ka to e un go se ba kontare fa ke tinga mo sa kae o se kore se sina ka tinga ya fa toy kuri ba go aro bai o sa ke kopu bara kan kan e tsi ona go tsai ke ro ba o se se o ke e ha tsi kae sa nai sa dog uhare kuri ka se mo sna se mo se ri go ro ka mo tsia ke a ti o se mo tsi ti mo ti mo ti o ke ka tsa ba ka se ko tsare e tore tang u ro e so ro tiramis ke sa sa sa ke kai ke
2: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. sikoro mitsi tot kembo habe se ding aidi ma isa sadra se samun ase hua au me pe disin ho hobe sabe se na ngabe loga se na isa sadra se sa hua ay au van ho hobe isa ngai ai sadra se sa ka bana mo loga se na hua de koro mitsi ono se de ki au se av ma fan veik ho baba se pas pa du ngari go ai ba isa ta ba hua du ko ka fan veik se koro mitsi ko ni ka pite se ko isa se ni ko en ha koro ai thank you bye bye
0: bye bye Moro.

0: Hayi Ncandu, ndirakuqaba isigezi siyana saqa inxwasi.
1: Xa inxwasi nidre.
0: Xa ikira kumidre.
1: Sonqhayile yobo. Itoske doch wat ingxolisa. Uyafaxwe umbri bakho mxaru bayi. Eske Charlotte, Beverly, nama Christusa. Uyafaxwe umbri bakho mxaru bayi. Siko xa mxi kuriha. Tadje kwa se xa inxwasi nga de tuza kuru tkholeba. Siko za kuru miiba. Tingwaro.
2: Nera sa kwen kada ke dogro ngaina chicken o isen o isa kwe kuli nga ti queen skin ne chiko aba kha kuri ba kon arba ke do ti masa ba gore mi

0: mother emang abase kai sera ke ancamdu di kere mama sadu ose ke kubai bara ma di naske di doctor sa di motivators ke di support systems ke di horaga unke am helega ale sira mio ke di masara ngwai ke do mama kuru mia dukire qaintsi i gathi ngwa na idi that you want to get come qadi sige horaga kona anga ja kuru mi happy birthday din o mara sige kuru mi anga ha ngai testing koromitsi a nete ke ngiska ngo isa kona ngaba kuri ga pastor Bumbas sige kuru mi bai khogwe sa kere mami tsela sige kuru mi kere andu ke ngira go am tsotsa tsa tsida ke o mpi khona ntumi ba do nya ndu ke ngidi so a o Bumbas tsenga ga nga tsa di ngwale ngwa di sige kuru mi di ba na mdu da ge adi ma a tsike outland falens na kuri ga o den falen ora ga diari se ima no filial e kwenge kuru mi tsenga ga nga HSD a tsike a o me tsore ba sentsena kuri ga o andon a ga mo ba tsike nga rasna kuri mi ka nga le ke tidwa tsiko idi tsike khon ke ne thas ku se se ke ne tsa i ga ne montu a nga tsenta ga nga itse o me tsore ba sentsi kuri mi ke ha re di hora ga a o ga montsi a ba sentsi hora ga a o khona e ti ka ro tsenta ga nga itse se o me ne sna kuri mi e hora ga la ga re tsenge kuri mi mother e mang a ba se tsenta ga nga itse sa di nware tsi ha se sa sa twa e ga ka me e ga tsi kuri mi ke do sa re di nga kuri mi itse se Babel of the Prince, Lipsy, Tavandula, Angels, Patricia's, Waraga, Horaga, Horaga, family in the Kurumi, Kanka, and I, his mother, NC. You could take a dog from me, take wins, go reha, take and like Horaga, is I have a day of the destiny.
1: Can we have a
0: dog? That one.

0: ka gona kai kan ka fira maro na ma sai kai sai da gira kan kan mu ba sa du ka si aro ma kai sai ku ya ku bara kan kan no ba ti no para kan ba si bu ba no ba ku du ba aro ba si ku ri ro o se ku ri ro na aro ba si kildi tan ka sa o se kame se kame ba ku de tan isa o ba mi se ku ba toro sin de kai sai kai kan kan kha kha sa kha aro ma ti ra mi tuma ma si ku en ora kan de kai sai kai kan ka ti ra mi kon kon ka ora sa o se mi na ku ba si ti sikh linde o se mi ba ku ku ba si na na ro a te ora ka ti je kai kan ka ti ra mi Haru kurup sin kain kap tutura mi. Iton ton karos ka. Usi mina, bale min ko bersa.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
1: Eh, flower. Usi tete saru kas na ragedok. Om aris tarang. Ay, tu. Raya, raya ki karis saru tina ragedok. Om aris karang. Ay, eh, no. Ay, guys, no, ragin. How ti kai. Eh, kai ngukun gara kai ngako. Ngukun gara kai tan ngako. Kaba mungkin aku bak kau ego, kira mungkin kemarin kira raya saruh kas nerang, osono asing ngap, mama diskin ngin apa, nama ngakasip, kamu ngasih ngakasip ngarah oma sen, moro, kaya kira kau mikir ya,
2: kaya kira kau tuh, kan karut kau dah jauh tu.
1: Kom kau dua mama.
2: Ah, thank you. Ada dok ni, aing hanu basi senut tu dok apa? Nesan, aib ngara dok ngai gay sen awi sakun sen ngaire. Kuro sida gay dok apa? Om sendi Afrika neria. Aris ngaku ngai ngai bakai sen kai kai ngai apa kuro pore ba? Aibin ngai tu sen. Kom kau ada gay rasa sen dok gay sen awi sen kai sa. Sida gay dok kai kung sida di kau kau ngan kuri taus. Aib kuis nok unik ngam ngai ngau apa dah. Omas eriga, oma eriga scriber sa. Aristadok abo pagtuyo ang guriban arubain ay pa in. Kaise kai kain kaba gro kore ba oma kan ganda gira sa duko mi in oil sa ko inumba da kaja. Kaya elo ba ngadi kuwang kusip ka try do. Si saong do sino tuy ang guriban aruba do. Sa ibching orusi tu kuwa inga kuna kota nga. Dok aruba do rin oil sa sa dok abo ba orusi ba dok try do rin. Tungo yan haga kwa gay ba do rin dok ba. Nesko se ko abo ba songu kai se kai se a o ai sa bada khuge kan gan snu bada aro ma dide ge do kai kums o ma ere ga sa ro do me ga ne bas to sari kriti a ai gam man ai bai si wara ga wa san tin muri san to wara ga ko kha ko ge do kan ga psi ku ro ma san me ga ti le se sna me san ai man lai ha kan o ai sa kam ona ko in ka au si ro ka sna ma wa sna to an tan ta ga ti kai sa mai ti ku de muare I wrote down, have a little talk. Provier, it I can't, it can't cover to almost like Tomka, can't do a case. I can't have to try some night is a worry. As says a doctor, always a thank you, Kaisers.
1: Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Asani po sa ko, di ko rokanti. Tugan kadrang ay nindi na komahan tusen scriveren mga ben tausen si ngao ben sina. Ano kada kira ay di kira kanti usi hoka komahas keng honesty blog iya sa ko di ko rokanti. Ne ay sa kwera ge neti ngai hang irake Michelin Revival avarasi romandang avarasira warakan avaransi ngai pan om ariti ke kanka kanga tesaro unhare digoro kanki tiratsin ge tukon kharang ay spets kopi ay ausi pastor omadris ome junieri Ausi Kiara Kenny Naibap Kedigoro Kanki Tome Bahu Moro Ausi did that thing get to Hobati Quenharang Ain Tiko Gabroni Usep Si Timwaron Maxwell Arrive Mine Arise Timon Usep Si Thompson Usep Sinharagang Ain Ausi Nonin Usep Kedigoro Kanki Sarang agun kharag

0: Ang iyo sidi isti ni namasin, namboan, sabadan, kaimsen, kahan, hovosen, komahan, harakirang ang iyo si chani, nambo aske, kay kaisa hudi gorek tanti, kay kaunga aus analisa daung sa strakaske wukane di sikuriha, kay kaunga aus analisa daung sa strakaske wukane di sikuriha. Hai. Ha, tidak mire, ikat ngani di sikuri khat se zado ngare. Film Pochart PS koli di kaunga auske di gorok tangki se iza. Okay. Adisian gerama kau ti irege sara disaura kambap ngake disi sahu disi tuin ngai kambap kose irege sara di karuban ngapa ngoto wa istani au si i nama kuru kuru berahan kau ngasi habi gese staka sipta ai kungu se irege ti kuri sap derk sap tani au si i abahu irege disi tuin ngai sahu Kisikam aishkose ike anhanusi kwa ams mangundi disau guba kuria hapti boli aiha siske usi Stephanie abara homa sene sitkranga ukarakanga kung akasin huron ke ngabani ha se I si ike umitmang huang misa disikuing air ni anga disikuing air sahu disikam aishkose kuria hap kuria hapti boli hina kwa ametaba Ege angano si kwa amsti wangudi di kamaba ha batikara homa sensei o usi Stephanie kenge wakuni desi kunleri sa kodi si kamista saratani hao huge wasing uika uzati na huika ibaira moro
1: usi Stephanie Ota ke to kwa auri giti kwa ba kuro miza ni khasa drache cha to kwa riki au ai ma elang hara ke sa aram na chida ke to au si ali ki na viska sna kuro ai chi to ki ko sa kwa au godis paris ki na chi ki wana mama rofani ya skisif ka normal au hamo rebe ka sa ido sa kari ke sna chi au si popi nunue Mo sa kung last kita ba kung last na sasi, au si sa si kep kore si kasla na bitok pero ang kita ge ari ni sa ukaha o usa cost as anita me o mga puri ka ni mundo sa kaya ida di ra ka pero sa ida ge to abuti eri kari sa kuri ra si au si araga ilaria salin de kuri ra si na wa kuri ra si abaran si au kan kero wan au kung unla na bitok ihan na ito sa puro kore ba kung hina Kumgrus ke kanesa, kanesa ngomong si defteni, darah.
0: Bye-bye.

0: maridani ho tu katsap kengaba hadibalo qadira di maring pa ke khwen ke kona azide seni dawe de bade usi sokoto nice usi dama paisa ko e akwen ona to go ba namnxe ku ka ha tsare ida da di dan hai ne pa ke ma namnxe ba raqa ti o ke qinse ot ma ti namnxe o se namnxe pa hina ke qinse o ma ha qhega o ke to go ba nxasa di ba tre o wa nxa namnxe o ka tsare adama ba isa go stina dawe de ba tre ke ma amanda charge ke di go tsang qhi Ose de sini hakat ataroe re ba sne ke karoe ka kareo pati ke khwasa nda ke kai se kai se ra tsha namnqoku ka tshai o namnqoku ne ha se ba abenqo xa sa go qapa tre hakat karoe tsinge go a kuriga go a krondi ke ra mi qenqa ga nqa itse tsone ke nqemi etma ha mi go a singisa go buha he se amza Ose destiny ti qap qose ha kho ye ne tse kuri ha ha uma ana skrive sa aste sa tsaisa ti in khare Jenny number up grace number 1 unity shikong ko hange ti goro tan tsise ng ono ko ya dan u moro
1: ose destiny atato ho ba ose already gamble sa ne ba green was sa ho goro tan ta se irato ho tin already game sa kan kan habese so mangadi ai service or nangos aro mate sa bela tsa wa o sin already dikoro mi tsa ke to hopa a o sin mo di khare ke a o tsene hisa sa bela tsa sa khore pa ke pro alta save to a ko school fa kan si ke mana tsera of school ku ke o di ka tsero sa sare di dikoro mi be to nga ba be tsena de ke to hopa ka tsero ga de ai si ya ne na be tai to i has tra isana be se do hopa ra khore pa salena nave sabitse isa sadrachisa oa automatica aces isa sadrachisa oa o metio karwe o isa sadran khaidu o mekilo korase o aisa sadran khaidu a ke proti ku manu to a ko fagan sisti ku tami isa sadrachisa oa sin onise kasa chat ni kengos isa sadrachisa oa choni ka kuites kron o isa sidi kona ana khan khaidu ki ke fro a a ke fro khasna to ko baran ai ke tani sini si ya veri ka gore ha pti ma si tu ba sin khau sa ke bro sin na pai sa dra che sam dai o ha thank you bye bye
0: bye bye tsam hinda ma qau sei so be ire ke sara te qan qare jing a bara ha am qam bai sei le ga ma ba ite ire ge a qan qa bai ko khwen anye ko khwen anye da man wan de ni sen khai ko ai tongu season e ko qaro a de ta ko lo ri ngari a ko tra kuru a ko piri kure ku piri kure ntra kuru aun ta kuru aun main nanda para season khwen nau ang abo sa sip te main san wa do hina ko tanka ba te main tu sing ang abap tan no ko ba khami e nanin am go bo ha hi sam dira no ko ba tla ga se so ba re to go ba wa jo tsaisa tse e ga tsesa hore ba re Saida ni qharu tsida sarwa ka mapqa qharu ba tikurisa dark section xa pa ngqwa sqane awu se e hanga ba khura sa ka map tisiqinqirisa ho tisiqamqa irsti ka mapqa idake sarade qharu ba ne batana qas o khabenqa pa korea khapti moli hina go qwa amep xa ba ida o si stefnes qane qhawu se xa ka mapani hawu

0: nqaba siza saqo wathi ilage nqara gromise atokurisa badakusa chako anga usi ine kama ba ida ipati nqaba ngqwa esa nama kurikoro berahan nga unga si aga si punga punga bipeni nga usi ida kainko wasti mira utekse
1: kainko wasti da mire destinitsi kainko wasti wa kai famis town leswa ai kainting kain chamsang kare si kamangkan isina mire Ya ni skin is a monan chis naman kang on dita quiz on naba ida conra quisna that e gospel night traffic in Tabi e tisi karaka kai alha kaisi kiri kwa kwahi kari sta ida ki kari halusi saku naba ko hua e kari in novanas kari kai konas de tweet out the konas to tweet on kanga Bernard Swarbutani Ipaha Sahu kari novas kasa koroti si deba kan kam sen thurin tapia west in antuk me klep tuan dari I ang di kaba ko ua I ida mire netes na ida ko ne bak tiyo di kadi destinasi ka auto na ira mu IT kadi na kau ito sa IT ang may sudi raman eriri may sudi raman kova e tan ng IT ko e se I ke na I ko na ne bak kadi kadi ina ma ipas kira mu harase anay hasakabe kabar risikon arisna pagna taon ina mas aroma ida ke tohba ebe kari itara ko bat sia kari gaup david hansa khara pekwe namang ice twisty wa nama kaiti anlas ikro kari ma kari itara ko bat sia swap ka kari itara ko bat sia hu kosa se kai kisa tan kairora tsuira nima gab david hansa che kosa se klip kan stasna tsuinga kasi ba kari nama khaus na korotan chi kari kromi nama khoin tba han aun sa ko tomas kayo raha man aku nap che kosa se genocide class ta ka ba in che nama khoina khatira khara ka kati mis it che kari kromi chi tsuinga kasi ba korotan Kepada kali tadi ikut bangkis at nak korokan in kau nata inang birasa kau rob kau ko o kau berharase bisia suripci kau kan kau panihasi surigu sinovan harang kain si tadi kena side kau dinaikkan nasi gaw dapat hansip kosa si korokan kan sasi naga tu inaga si kau korokan kepada korokan karaga muntah kaga uang nama kau inka ang kausa si tui amnas ai ni di ikeno sats di madwanding nami be an kori nadin nan khabe mino gro se nas ke thari uru khado de ya kar e tana ko ban is ka tava transit ti khara ke khoi na ma ai sti ai gro thari min to sa kan gun thari ta na ma star ma na ban khaus khats kin khos ke di si ngolang a ai di huang khaus khas karan ko on kai se ida ke lo ba kam ba kasta I have a thing that maybe Nadi E. Kari coming look, I suppose Saraho. This kind of a request asking that maybe Nakri or Sikari Karakwan, I suppose Saraho. Nope, we can describe it as a Kari among Ice Class and Gabaraho. I must have that the three questing that maybe or Sikari Habube, I Saraho. Since Karu team and ultimately sing that maybe Haitua. Namang ais nasaraho. Kami cik tadi taru aita otske kakatus asna kovesing ais nasaraho. Si kohas ke tanang a inak abe kami ni cik ambar bosis tanang kai kuisa nga se kari kara ke koi namang ais kaap dapat hansip kari swap ai kai kuyas nasaraho. Kohagin nas asna kai kong ais kisa. Kohas ching nami bepna sitskira slip han ke koi ice class ti khari o kai ice nasa sits ke ang ka karu chi ai kam sing na mi be plus ke koi se khang arang ai khang ice nasa ra ho ai ka karu chi running aus ai turos thare se ke koi ska ka sthari ke karu chi running aus sing na mi be plus ke koi se khau twa aisa chi da ke no pa huri anta koi se ka amka nari in counting ice pasa khadira ho se itsi khari counting khatsang ngogning apke abas tankuna itna si koi aloin ice diba ye ngai tabe kare jwi sorop na jere kam gaba jantu hama tekrista ke jema inga bana. Se eti kuta koska nali inama kaidi ha o yene sko se kari tizi thal na kai tuidi tiri nami bia thanu pen antaya. Abo bo inga isti karakwa nama kaira kara ke kari tuik kai tuista ka disuap imang tuas thal na kai tuista ka. Si ike kasta tam tam haura tuik ai tuik kai tuista ka ma kuyao kari kari masiba si ike o kai inga isti sa disuap ai kai tuista o singa si kasta kari no hovan na mebi thanuka ai ai tuma ma ba sin ai sa sin ani tama si tskira nau ai bi kari kai tuwan na ri ke kontas ko kai kari na khun ya kai tuwan ke nausan abis pitor sistin ra kai sin ami ta koi ka tuan da bis ko si is ki ngai ai se ke koi i so i ke ngasta ka kai sin no hovan ni sta ha na kai tuis os is no ko ya antas zot ma se it ke ha di si kolang ak ai di khut di si ta ke di tu di wa samra tu ta ke is nagara nga sira samra ko ka in si kai tu an sina swa bin an kai mas khabe au di ke di bara ai ko chi ai di ke ko tan su di ke ra khoba ne ba a di ke sta sta chi chi ko cha khali khara ka chau twin di ga de ra mo khara ka chau twin di ai di ra ne ba ho chi ka ko ne kha bai o di ke ni san na ma ta re khu di ra kaisen kundi kide ne ba kide di korosa nuya abasa ma emerte ma egerte ma abali no khoba sain ne ba nu se irike aide aide wara kasi ne ba ko ne ba thari fer ku kin ina horai tani tha ho mire kundi
2: kain tas kain tas kain tas ne ser kese
1: em
2: kaise skin na risa insani ngo dos kai samsa a amase khait ma
1: Omang wa kane to so ne ba ing humia.
2: Ne ba se ing humi ha ke nga kuba. O ga ta kung kuba e ha o. O ta ke kuba ing humi ha tsi ke khati a fa le unwa. Ne tsira ne tsi ja kwa must mi tsira ngona. Kuri ke u anye.
1: Mhm.
2: Khati a mai se go ame.
1: Ah, ka ing ama go man ke ke kung di ra khati di ka ro ma ha.
2: I ke ne ne I am gara. O ga se go na ri khomse ne ma se tsis au. Se ne ba ra ha ntlo ha wa nga.
1: Okay, ma dira kai sen tonsa.
2: Dira ke a memory modinga. Ma kana ga tsira mimo ba go tsaya pseke.
1: Mm, kai se tlaus, kai se tlaus.
2: Ka sei ka.
1: Okay. Se tlaudo ida ke ne ba a ka di e tharasting nisa nama ka o kredi ndi ndi di korostwa ma. Se ne ba ke wa ga se ka go tsai se a tsansa hun nera ma go. Ho go ne ba ma go so ka ra u ka.
2: A mister kom go nna tsigeng kana go tamatei kana e ka ena ga go ka
1: karaka karaka a tsogo tla tsiri ya gona ya ka ro se e ke nna di tsiri na ma o itara e ka no a komo mo sai sai e se tsira ne ba ka o meisa ne ba e tla ke tsiring le a korostwa go tsing I am stwa e ba tsina e ke go tsa o a tana e ne tabing wa kaui ni ba ni kam ko sa ngwang ni kho i kuri se ke no ba a khari su pe le ba ra ma ka wi se ke khari chau pre china ne ba

0: Alphonse Lambert, and we are Dasidang Kaiba and Hankibase. Arakan kan stimiri, arakan kan stimi kan kan narikta ka si kharita ka stharuma. Kriti da chinche ni mutni ne ba to man kala kala ro amai. Ine koro ase imun bustura han bhwa khodi kime de ke da chna. Wara ka se naro ko ti si itna ro tam una hin kwa si a cho cho o ta ke kwa pai ha si mutni khari yatina do man chan cha is thwa sa khalo chi ta ona nun an khari na ta sa si thwa sa ho. Reos O, kari I kangas kusa ibe ma kore. Si tiatina kari karuka, si kala tomsi, kaisa rasa si kong. Sa kado idake requesting how nasi kongli ito baha si idake kari taraka kamaku kari kini baha. Kami ngayto itmas niya huje kamara kutara kumama, kamara kutara si kari ra ko. Kaske kari ainaisen ni khunan khunani wa ni di ondi tam twa ti tam di sinari ta chu guri ti ke di ni di ra chau sin tin a min kha se se ka au do a ida no khwa ne ba namang han lan chori ki twa ha se ida ke kwa ku di swa ida ma du chi khari sirari thong ko skai samis ti dalas desri christian sin ke khasta khari ka ga a si de sa de ke ko ra da wa sa khabar ke ko chu ta mai khabe I ta ke ka ta I sa khud mona ista ga da pai in ge thong ko ro sam wa ma pa pai ni ha si o ne kun ke khari ta o do tu khu khan khan in ma tu khu ka sin khan in ma ku ra nu ma ara kan ka sti mri
1: ai kan ko as
0: a ma ri ko ga thong ke sin
1: ku sa ni sa ki ye au ta ki sa ho.
0: Okay. Tukongkori. Nese tukuko tri Arisa huko ha?
1: Arisa huko kia. Ngobag na sasne kia kwa hii haka biyao kiki.
0: Aha. Ekurikan kaundi kuru. Hiya kuko tri pata maske ayin asina kuji tiin lai.
1: Ayin nasa rake adika kuki re tini nasa rake hapta kia.
0: O ayin nagam kuru ka tini ne kuri tri tobe moska matira kausin kaundi ba?
1: Ne kuri sa ike kaos rosya.
0: Kaburua liptami.
1: Kaburua.
0: O aje kaka, aje kaka. Diri ke gan numa o kini kwa o bai. Aje kwa pa kaba wan kuri. Kai gan gan. Misori.
2: Kai kya mitre.
0: Kaya mali tran son kaisen.
2: Ma fro kaure.
0: Kaya sa kaure si man kuba hu.
2: Kai kawa. Pesa basa hu.
0: Na sabi si man kaya kari fana. O kame tuti fana.
2: Ni kame tuti fana ke.
0: Ayo mali tran mong kaudi ba.
2: Ai, ne kursa ketaha, agarasaro. Aku kuripha.
0: Oh, taina tu ra kui. Kalau saya kia, kui tu ra kuna ngemiri. Stas tra kota, gus ain pumirang nanza, ngasina, okay?
2: Oke, kuri of my guy, nau kuri ku difiedi ngade, ketok sa tada koga ngay. Ten tan ke ma, chine, main ceremony, kum ngade ne tera hase dok mungke, anio,
0: Ko tra main ceremony tiramita halusin ko yam sin arinay ko ahai.
2: Okay, tige ni tisa huwi kaya masaga.
0: Ni tisa reki na anto ipatiramin kay pagdatwani hati kabay ki tarubay kamti si huru ko tsihun idani ay kung si.
2: Alright.
0: Ya, tauro nila idake duikes tau na ongi namakwindi ikutuba ha. Anege kuri pastar mahung ringas asirat yisi. Oi sa hui ye kari ne ba ha ta odu nasi kari. Di ngonati si must abiro kudi ting khan sa ku huru plap ye kari ko a halu si se mai ai tia an ane. Si ke ngas ka kari huru ba mai ai taya. Nama hau na am sin ye kari ko a gaba is ka ku ha kuri tata ko koka e. House the arms as a sneha, Kaisas Kagana, Tarin, Hanusi, Kurome, and Lights, Nari, Hua, Amsi, Poesa, Marcelina, Swarwe, Naba, Kari, Kangans, Tisab Kuroma, I say, Kari Taihu, Tago, Tabi, Kamechiko, Tagoska, Kari, Saint Africa, Bahustina, Koina, Kahati, Nidi, Kunje, Kosa, say, Namakubapi, Kakab, and his Kaisa say, Om Kain Karu, Sikinidi, Namakubapi, Om Kains. Kakabit pesa si Karu o kari kabahuk na kutaga ni swab AD school class ang kakas karama ha kaka ukani namag wapahan sa Afrika kam arihan kan na kari ni ang dito ako triyutira may ngano ba rin kari ni kaito ako triyuta o dohia no dogrosi, Samahutaka, Hura, Karagavanevaiki.

0: 사람 지구는 그리고요 아라탄 카스미리 통지
1: 콘카
0: 아 마리도 가랑 콘디션
1: 디다게 모니가 고이마 시투 양카니
0: 만 고바 후자
1: 콘나 하스케 하벤 알캄사 후고 트리코스케
0: 에 아 니바베게 수디 투디라 코바 가군나 고로 고만마 카베 이라게 니바라고 트이 오라가세 카라 이시베라 무치 아 사랑 내라무 아 서루디 사랑하 메로와다리 치 니 콘두아 후디아 드라 카마군카
1: Simkera on recording to Simke Forsco the ranking, Kun the rank of Kaikunama Kajusinger and Kamahu, Arukuhim, the Tingeha, Tareko di Rukodi Jogo, Toa, the Tingeraha, Nadim Gerankum, Helena, Haman, Simunga, Kuma Sirake, Omrana, the Arokla Gudi Omer Pajirodi, Nadi Tinam Gerankum, Huahunam Gerankum.
0: Khabenena kotra ona mantu tubere kera mu taba hantsina taha
1: taba nje go toa khabe ke nna mama ntsuga go a khundu ba ha mama tswa mo ao
0: o a munde kera ne ba duka saran tsina tap di khona tren amogo ni si saran kha gan kha ani ha u ra khun khrim kha ya force ko da ga tsaitsi class ko tsa khari a ni si karan tsi o ingo tsi karan nan kha sina
1: Kai ayos.
0: Ya taro se idake no ba nama khangan tondi pitwa hatsi ike a tondi ba huda je ngin apa go tri ngin apa re jatsi kala ta go rong hause sarang sarang indi khatwa go tri le bara go tri re ke tari taru si khunara mo ho nama cultural festival di khwaisa tabari khabe nama to ai anka padi dia ba ara tanka sumere poisa si
2: tanklas
0: Amadiru karan onkaisen.
2: Solvia Friedrich.
0: Man huwa hutra ikaran. Aman huwa.
2: In amadiru mi kapat sa direct ona sa ikaran harif ma monsting ang abaho. Mabaya kapita tinagra Lisbeth. May kaming onya. Hansige kapit sa stainless tea. Susie Hanses. No stress le na Hanses kaya monsya. In sa koa season ng kinaba.
0: Oh, I don't want any bahosa.
2: Never say, you know, in Guinea Bekaruti Tabati. For this cultural festival, for this Tabati, check it, Arco, check it. I think you see that I say, this is Chris Geka, the Arco, within a gay cantma. The man up,
0: like your mind, Copandra.
2: Eh, man up, think as the music, Arco Himti, Arco, check it. Namdi here, Nabase. My last was a Hassan Hong Hong, say, Hong Hong, did she? Naga polar physical lines and medic, comforter Kasna, at the bike Kasna, Naga lines. How begin Narago Benehona Inkini, no more, I go in Aska, who I do come among me. This is Guinea, Parhurinka, good go and follow up with Salgiza.
0: Tanga go home to Kasna meeting, Aruki, check it and see him, Rana, Madira Koi, Brady.
2: Aruki, check it, Kuya, Ahonarton, five tag. Karuti, Kikaragano Kupretuma, Lear Karuti, yes, and Anna, didn't want to give you 105 that man house in Madiana, didn't want to give you 105 that Tabati Akna Tabati get a $300. See, him to get a 305 that Mobun Kwati. See, Kahun on Tinavako having a local dua. Sloppy Kabati, Bagate, the noises and Namako of Nomi, didn't want to get 205 that Tiporti, Sati, Namakal Surface of the Tiporti, Sati, Madiki at 280 tiri ke khari ka rodi ha edi ke 280 tiri ke la ka rodi ha la ka kin hang ha sa di mari ke 350
0: ara tan tan smin ari ka sa si perman pa sa fedrex ya ka ro ora ka se khari niri ina mang hang ang ang di che e khasi ku nga ka khona ra nubi ba in khona khari top a pere thiuka Kali ini masih rob di hasil idaye neba English di nama kawan kau di pertama kue karu keraga hukuta si idaye neba sini kawali kuat kri karaka nama hunda kaunui cing ama hui pani badi ke kara de kue kari abaro de ha kam de ha marikaruro de ha bari I karaka hunge ne baha tangkos kira abe tangkos timiri kose
3: tangkos Mr. Tangkos I say ne basi ke Did I give Elise Smith Kahatsustida? Never a Jacararun Kanya, and Naman on Dipa.
0: It's matter of Guru Karaditsi, Omhunadani Hana.
3: It's matter of Guru, Mister Tiski Dipas and Omhunar.
0: Tanga Gu, the Hundi Gutsina, Karima, may enter a time on a hat, see Madera Kankuna, Kato with Agukunani, but I'm about Karatin Kanga you.
3: Tan khuron ke
0: tan
3: to guje so se $7 aku $120 kakau tam dije $5
0: ya ya kalo se ida kari ni di ing on di plat to ha ne ba ke tsui ke ko ma ara tan ka stu mere kan se ni sko he dije tare ko di tsu di koro kwa na tan ama ko o se za dije tare ko di tsu di na so se ko uyo mari ko tsona
4: dia je Robert Swift tsona
0: Kagatus Kimasa.
4: The
0: Dieti Kuramun King on the Baniba, Miss Kuku Jano, needing only two.
4: Niski Kuruna said an inhabited bird, Kriasa.
0: Oh, Maruka on Kongiba.
4: Okay, say Anusach and Kamgudo County Kineva.
0: Ara and Miri, see, I think about Kari Aka Kore Baduri. Say, did I give. Taodo neba naman hangan ang dipura asatna taon ang nari in hobu kami ay kari ni uwase neba ma tare I neba ra I kasa te kini an neba sko trika ne china untara masa ne ang oesa huji neba reke kari kong in kong hobu tika ha kong sa kuru ya kawadi chi karun chi hun kauntui ha pago tri taodo kasi ke neba esa sera monsen Si kaisa meske wa khuna ni tiu baru. Afrikan saran wa au twari ke ko tria ni di ikwa tera din. Ai sat mara ke ne ke master ko pri kari ku chenika na mastu iske khoy mora.
5: Khoy mora.
0: Ina am os
5: men protectes.
0: Wan wat mera ra si.
5: Namo bia tenafial.
0: Ya on stem van di tenafial producte for all the Mata wat ima van Springbok Vela. Dan ine die prijse miskien deurgee en sê watte producte u hier het.
5: Ons het Springbok Vela hier so, Bok Vela en Blokkies Vela, dat is gemeente met die Springbok en die Bok. Die Blokkies Vela is R850, die enkele matte Springbokke is R450, handzakke is R750, die slingbags is R450 en de skoopbande van R250 ook. Kussing van het Springbok is gemaakt is R250. Dus al producten worden eerst kan samengebrengen.
0: Oké, baie dank meneer Dijfers. Zij klaar door ik hier met kukukukuk. Taban ka gori kung wa twari na tung koba ko ari ke ha tsike nas ka kali tung ko ti piri ko tsin han na sa twa sina ha tsi ike kali ne piri ko in twana ko nda ko sa setana di kai tung ko ta kuru sa kai khuna ha kali tsawa jamar to tsaba sa ha ya kali tung ko ba hu om sa ti ke I ne ba a odo se ike ne tari ku ye tari na agam ka tok na ri ti dina fi alsa karu os ke na tani fi alsa komen na bai kai to la si so ta ni ri kon kon ka kuru sa hun na ra mo tri ha hu ya tra ne ba mo je pa au do na ma koin si na sa ha u di ti kon ja ka me ti ko chan u ri ko na mo ma ti ke na hu khaning khani sa ba ri ka hu ke khaning khani sa ba ri ka me nai Mari dani mi tidak je, dibang ni tapi tadi kau tri, cara kakara di kue, cara di nung di isi kome aku, kabar nama him di sini asi, se waraga se ni mas kau tri o, ots ke tau do, kau sendiri, huru ots ni hobasan si kasta kari, nama harodi, nama him di, nama rokedi. Waraga hun khabatsin inatsio ka khabna hun tunat ma kam di kose di ke khidi Kuna ni karoti itwara kutriswa ta tankwa stimiri.

Neskikisa misting wabas NBC stisa. Twing a irkotin rang wana sao anida obasis hara koma yese. Items di gorea hap nguyenang haristing anka sabenge arun e nauhang an arekuta amakong dide. Nadi ikhova ams goreang hap di moli diskalka. Netam gai disi hun disi maljun dolar kudi om kainsens. Iyang items di nasa sing ansa harigu ting agup ngang ngawaske tai kainkang avekluip. Kurisa Gusis Oryx Property Limited sti Safflin Property Group stinting aguko ikakaye. Safflin Marketing sti dana proda besingers ke kwa tonton tau. Nes abuka hunka di sisi sen kang hua sip aramagyan nobisa. Nadi omkuru ha sip ting aap nga. Sine swap nga nedi imola nira sisen kakai sati. Hua sip ting anin ke indi kring ayin khasiba. Nasa sisen kang novis aroma nirang obasen. Nauhan ke student nan. Nauhan ke student nan si ngama barang novi mainsap. Hitler hengono bako taha. Iarami ba nedi moli kay sisen umi bako reang kapsi kaludura si. Huwasiku ay nira umasati. Wangwena kari sing ave mangan sking indi kay kanyang ave kulba tam adisi tam disi korong a tam adisi tam disi nganing a. Bahutam wadisi tam disi kosing atam tam wadisi nona disi ngurip kosik wadi. Awe mangan skin indi si ngadi maating akasip anta siba. Indi tam anu auditir nan mi kagu. Tam wadisi tam disi tam atam wadisi tam disi nona ng a. Sik tam wadisi tam disi nona ng atam wadisi tam disi hagang amari gurikan aroma kuroti. Om kaisen sti gurisan hanuk maisan sing hua sipting aninke bali Mwaning gangke tarung a umkensin sender staba. Nim ere am hasip. Oba umha. Tight with soap. Sing abimangan stick tight with a moon whip. Sisen ha umkensin de karib naritin aromagun hawai. Naring hanu sing an and sking han has a sing as a sing abimangan se iba. In the umkensin story aide. Sikading waba de kindnessing avikurika. Saura guru gurugum aromanirang novise. Naba in karin hua clothes hardy. Tabing harib marisik taito istik hobam sasip aromara maibase. Mobile Telecommunications Limited MTC ske nganike disikam disi agang ago makoise maljun dolar ka. Indi dana maang uiptam adisikam disi korun atam adisikam disi nganing amari kurikatip aromakwati. Namibi abdi digitala zing aang abatayin are ito kalkobatay tengas aroma. Netweri dige ICT tabing harib aang huruan huang ares osyakadis ego hain sti swabay kurun ang ane. MTC sti naup. Harugugu, sisen areti sisen khasipti. Danap, tem ekan job chogo me, ne marin nguing uis ni danap projekti. Hun areti tausen kawa kara kara. Hun areti korang ui, si kwakang aip humisa digitalen wabading hub isen nira kaima de kan masati. Ekan job kera minedi kuri di kosa se, nading hun areti ku ay khasipa. Tarung ang namibeku ta korang uis armang hang hasasa. Kora sa kwa am khasip, ta basen ayika. Ang abagtayin aring obade waraka na may biyap kuno ina ikakaibasa. Aro rasip king ibarami, na nguing uisa marin, marisik ka nga ding asaktay kanyang harugong nguing tadi. Yara MTC di kahusi mang aro sins, ching nguwi kasip tay kanyang kasising haudin nira ikakaibasa di. Kenyap ding abang naman ki kaisa student nan, na di i Utimishi Girls Academy, bagi nakurus na, Ang hobin, tisinganin a ungi kagya ung ang hobip nana, kosis na kwa u. Nadi ikabadip uang kaudi directorate sa kung haan norip. Arigam freirak sin Nairobis na kuma karuip tamisang uay ke kaisa student na, ting nga di, nadi uang kaudi din aroma kwa, kosis na uwe. Uang kaudi uay kagam norigo gerami, ke kaisa student na kwa ang ui, insin nadi ing ave kuisa ang hobip kang hong aresade. Wan kawan gera minedi student dan rak komesa. Nedi ing aing hobi ke korang isu nukin hai besa. Nau ha student nan. Nadi I hobira omenga kia kokarai se. Aing hobi ke tonar tak suku kap ikian korang isen. Kaba di student nagin omai swap na. Disinganin anang awa sing nakut si hun disin nawana. Ay kong nagin nakut se. United States yo guan an inhang arurat tuiko matambal jun namibi abdi dolar ka. Ebolang aip korang ui di Democratic Republic.

0: Disigoronga hengeraman ose ngayike disicinca ishahusa athi irage qironqa banqapa ngcucwa esithi namanqha unqase ngakasip ngako ngqhawa ithi kurisa padership chathi irage ngceqa onara kuma inqayise irage nekama banqapa gore ha phatin azamole kwa xoba amssk tigurisa osi Stephanie Morgan sanqaba awuda hathi irage nekama ba isichane qhawse osi Stephanie
1: Arakainko basti waraka kaisa mestika auna mire ti idako sase korea habdam didramise korea habdam inka auna o aisa senetis nga niratabe den o aisa tses aris nga iko Nadi ikain harukupia goria khap moldra meba at khoba meswa ai ida genete shoprite aisima o kaise ge khasira munsen at goria khap tame shoprite aisima sa ti ida gen o aisa se shoprite khanete khaun uya khara ga nga gun am ko kan ko kutin hase habe ida tan habe re ka aun ge ma singe ka auna ko akhi ada kain ko ti amire
2: Kain kwaza ustevi. Kain gya medure.
1: Kain gya.
2: Iyo.
1: Mati turatane kore kore akapta medege. Sada kurina anha. Khabe gene di isa khuno ya kai. Kore nsa texis narege utma. Texis kaskyo go tisi korong aga. Itzi nage utma kaberege shop rights. Eisi ma mati turatane.
2: Ae tiko eka kwezi. Kaisi dake kain isra tang. Isa se dake ratang.
1: E.
2: Ngoba kriti dake ngoba wa.
1: Otaero na dugo vasenetiza.
2: Kesi taje kai hatroli ba mama ne au taje otaero huo na dugo kama kesi kesi. Tui huna taje kwa mama.
1: Oti kaudra tiske Texas kadro. Aitse madura ngoba kwa.
2: Na ugo retroli sa taje rangi ha si omsi. Texas.
1: Aye aye.
2: Tot pe di aye.
1: Tot pe di aye.
2: Aye. Ah. Ome akwa hati kasa sa tiki ngokuendo. Net koreha mall stuza.
1: Ah net kore ensa ensuza.
2: Net mai kuye. Mai ke kaiseng o aisa sita
1: kaiseng o aisa
2: sita ke kaisera tangi jimi kaisa mesina kwa hati sita kani ding house am
1: sita asira ke umari dirang hau hau
2: ti ike ha ora ke ti kansa sama ora da
1: makuru ohami kada ai birang hua
2: ausi prides kira ngwa kore khapta ma
1: he kore aga
2: asking ho hasa karib ke ha
1: he e kaudu ngari ne ke show pride big low price carnival dira mi ese ira ke show prides is aima Am kan kau gun udah kaya koin ke Roma ispak ti kerak kuma Roma isi, nau Roma isi, kau tu tak kau Roma isi. Habe kain kau sih, namir muder.
3: Iyo kain kau.
1: Eh, hami kat orang lah.
3: Maria kau kau sih.
1: Eh, magai kau kau sih.
3: Ah.
1: Oh, madi cah, madi turat cah.
3: Ah, kain turat kain cah. Kere ah, kamu anti nanda kau mati.
1: Eh.
3: Eh, hola kasih dah ngobak titi anisda. Ah, kamu anti nanda bagun aiti ni wah.
1: O shop rights ke ne ba go a tri chi shop rights ga dan go as ni skau de ge kurina da tom kan haru ku kharang wa am tan to ku kha madi tra cha shop rights ne ba mao
3: ha ka is the clients that have and stem dit na sra u kan ama ke yesterday titen is ya ne ba stem dit ku de ni ho ti mi texting o a ti te is the guys that

0: ga itran go and show prides ba qhabang o aisa go ke kaudo kaudo o aisa a tui tui ha de maha ga go romi e show prides tem di kudi hama ga be ke chick right ya chick right chick right itram yo de ke chick right express garang wa kom da di de se ye ngaba ani tan I ngai ra ama khuwe ne ani tan ye ne prae chika ise kama se isa sara musen a ti da ke panini burger ding na panini burgers ngasara ho a kaukiga ha ga di sequence ana mabie $50 ko ti kwe se di sequence a sen go ai khaba ho its ke tam ani ara ti chepsi kul rangi mana tskira koro di sitam a namabie $50 ko ti kwe se di sequence a sen go ai tui ho Mona ani kandi ngadi kure ngasa se nats kaura khrrr dimi am ngasna he nats kau no khrrr no sats kutsana e se ke ngona ani kan a di ke chepsi ka ngani disi khoeseng ana mabi ya $50 kutsi khoese disi khoeseng asen khaisa khaisa kore tui kwendi omsansi tska tan ayin hansen khaisa rode u titske tui kai disi na mabi ya $50 ku tsi ngona disi khoeseng a ku aira matare kore ngeta kore mse khrr tikutskira kai e kai tska uke amnga sara si tshom se kaise isa tan kaugu kaise isa ting am ting un khata dang hwa nga kore mie se ira geng una ngana kaise am tan kaugu aira ho una daning amakaus niskas ting anda asirage kuripu waba group nice type cow stem the Shoprite stem the oh it's a Shoprite stem the ha oh ye neba stem the tinats ke neba raho Shoprite see ti it's ke kurip kan unio sata kaisen o aisa se sa stem rodika amati kwen gan a o sata no harase anta kaba tsu no transa saifa o harase no aistan an ai tuya nen wana Shoprite e dimitsi da geni kharu ura ke kaung gen ai khara ka ha moro moro midure he mari drami
1: kai kai se ke ha mire
0: wada hai khain so insa se ding o misena
1: ego ne kuria khap ta mise ko si se tsina ne go ba khoma ba ne a sa mola o se kira ha khai
0: O Shoprite nga di gure ka shop ta stem den ururi.
1: Okay, hanua hanua. Aro na skusa tani hi. Na di se ingop.
0: O ta ro na dra su ka nete. Of course dra ibe si.
1: Ko ro ti se gira ne. A u se ro nti go ro nti na rang a maqao. E ti ko ma ro na di.
0: O ma di tsan mo lang ho sa ro ma di ko se kai.
2: Moi.
0: Es moi. No wat wel ge hier he.
2: Es con kai.
0: O moro.
2: Moro.
0: Mi dure marisan hosaro.
2: Kaya.
0: Kai na duk mara uama.
2: Muda.
0: Wa ta ba ko es ke moro.
3: Moro.
0: Mire marisa.
3: Kaya.
0: O dai ka dran wa.
3: Mi mais. Mi mais.
0: Oho, mi mais. Hey, oh, me may die in a drunk amenity.
3: Okay, please go for me.
0: Who knows whom stoke you look at Habini or Shoprite
3: now? Okay.
0: Okay. As I say, Cabani come, Waka to go. Baudo, Ua, Ike, ha, Shoprite's gang, our netesa. Is the Shoprite, sir? Madugo say, Tui, when I taha, see, I get Shoprite's tea, and Harukup tea. Hon kwe tits di mip ngap kas tina hao ha kabe da ge ega han aip ngap ngap kas nanira kwan haruguro tsi da ge ni ti tari mung ui ba ha shopra tsa no koba mang a di hiya unhat ma di ni shi si shopra tsa tay nang abe kuya ti da ge ni ngato kabe tao do kaisian o aisa kaisia carnival Shoprite carnival ti da ge rami No hoba da muta maha special na ngana idake ase nira muse I turo se sna rama skol kwanda tswa skol kura khobam o idake rama e tam disinganing ana mabie $50 ko khwese disi khwese asen ku skol kura tswa ti ida skol kura tswa ni khau aise I e neda go sign kama itma nedako sanga ikama itma skol kura tswatswa omo moniti porter vergeet nie rama die skole begin nou eles op special dimitsira ke tao doni kharu yami ti drama se tuan da khoba mo da pelouni enqadi da nguru se tuan ga inqa oda qithina qambi simane nqa nami bi abdollar ku chika khose disi ko senqa senko ila wana wana kaisen ankam ko pe tuan kas kaisen iqa ya ka mun ga o pelouni ke

0: Susada geratin, Susada gemering maven, liti tek torbi di komsi, yego toa, omsi da genza konka, Susada.
1: Eh, otra horatinske, ah, tan tuke ka Shoprite si, madi turats ha, Shoprite sa ne bahosa, nasan ay ba dage sada kada turas di, Shoprite, tamaska iyo dage torbi kara kungfan, Shoprite se koda ka puruhan kam kan ka gawa, madi tutra oms ay bi, home grounds ti grami.
0: Home grounds di hauba, Shoprite sa ti dage ni si sa, kere. Wala ga khuntsana tsken ama tla ko se da gena ama nete sa da gena amara
1: tsitske ta amara ko se ra wa
0: he tani tsitske ni za tske tani tsitu go tsko go ne bo ne ne tharo za ngwa tsa tla o tske omse go si
1: he
0: a ho yo ga go twa
1: go twa
0: ha go twa tsko ka tsin za ngwa ma sen ba text in the second hand khun khaya twa go e ipa ida go tang gitara to go ba
1: ama se o ha mi ka tra ngwa a ibe
0: Chezika sken o ira tswa se
1: eh o moro moro sa do mabara I o what makwena kha benxai ida kan kan sti mire eh moro
2: moro
1: ni gore
2: o se moko se phone le go ba mara ke o magai ke
1: kae ah di deke matma
2: kha ba ye isai ke a tsi ye ke se tswa kha ne ba hura amang haru ko pye se I kha ja ho mara among haru di gene ba go tshei go ya kai ho go ne sen ba tsinge ko na ra ho itsa ne ba go go I ka hi ku I ya
1: tsige u ku tsikris ku sareng
2: a di wa go grang ho wa
1: to la ma ho
2: se me grang ho wa o bi ya go tsinge sa ma ga msa ke gene ba wa wa go nke to re ke go to wa
1: ka me ka o tu ka o ka me to ne ba rengang tsinge ya
2: Thank you.
1: Ah. Ngakoromi kwa isap kama igian ngorasa.

0: qin kaisa moro mama se
1: kaise da qiyane bada ko sob right sa qiyu bae ban kaise da ra segel taxi mari kom sib ka tsi da ra kaise qin
0: ah o nga itu ko qari ko qoba me qiyen sob right ba
1: ha ne bada ko ama sob right ka da no ba imane si
0: da ngo ba qwas kus
1: ting ngo ba o taxi o nga se
0: ai au ma da ba hadi tinge ko qiyu au ma da ba klute kaing ya auma daba moro madide
2: ai da yakwa itsa mere
0: shoprite madu greka
2: go tao da grazi
0: taren aroma de shoprite ya komka taren aroma de shoprite
2: asa komo mo da kumbra ke ya uta inda
0: sit am kan go gu
2: ngang ap
0: yes kaing go ma daba moro mi sore
3: ai se ke amidure
0: a kaing ya
3: ah
0: shoprite ke khena uma

0: Tak wet Christus ang haisei amat sa otsa ice cream paksa hohuke kan gan sirang hosaro samire.
1: Ah, thank you.
0: Siskoli ke mandat sa chachang homisen doa doa.
1: Ah.
0: Ne, o maskola.
1: Tana tusa lagi flirtness ke.
0: Maskola.
1: Kamams primary school.
0: Et o asaman. Angkap. Dimitsi tao dong akoro miye se itsken amat ska nebao. Kutske ice cream era ho. Eh, tira tsinge neba usi laria sa ice cream ego awe. Nau taira ko sitran hua. Habe ira gera ko school ku gera tsua tsua. Conflicts nan wheat picks nan nganding ueni se ikuna. O ira ge taiga ngani taiga. Nok tuan kumka taie ko ba o. O tan ang hansan shoprite. Titra mi o. O da ge shoprite swa kui kai disi kam disi agan. Ana mi piap tolar ku. Tsikwese disi kwese sa asen ku ai. Ngani Clover, full cream taigaraho, huge, ada, kire, eh, kawa tsengerako. Eh, ho taikege, ho taikege, ho taikege, tare suko, chimiba de tairo naroko hosa. Ah, ti irake macaroni I haranghua, macaroni nona kilogramga, iraken ari asondakte, ti ida sondakte gao soro ni asei, ti kore anisa ni ba ngui sei real gold, no sada tu idara kain ai tu kore akapta mago, no kai darang ai tu ya, ari sa dike wa omding uwe ni ham, no mutsang wa hatroliku, he, sei ke macaroni hadan huaska pulana, oike tu ike disikam disiakan anami piap tolorku, Kwese disi kwesen asen gu. Titi nok macaroni kamas ka yukado. Oike testi greisi. Raisi I. Inek ma testi getske. Tui kobis kusara. Choro otske waraka disi kwenarang. Umakosrak makho. Se itske testi getina rao. Tui kai disi na mebi eptolar gu. Mani disi kwesen a. Si kwese disi kwesen asen gu ay. Ne ba ida ge. Sira tina au bruno bha technise. Hap ay kan ngay. Si ida ge. Ausi hilarious. Tina uwa ngaske haruku bahuti dage. Ausi lahias na uwa ngaske haruku padaning huas niska o. E ngang haruku. Shobra datira ngom gai kwenge a. Nga. Nga nago mise ida ge tung ae ta ge kauto. A kwa isap kasina nirang hause I. Nga apke ngom kai ba awa. E. Ausi Donovan Hansing ekau, Ausi Florence Hana, Ausi Donovans. Eh se, kau do kaise tske kwetsa a khai Korea khap taming ka aun. Khai tsira khi tsi ko ba sen khaye. Kombo de ha haraga nga ku khuna ha dige I. Ada khi tsi kan ka ukuni kuyes aisin ama hare. Kan ka ukugeng ase rakuye. Khabe au bruno kyok mangabang oro ingara kan kau. Tidat sinda si ko kau madinda ko nang ama sanyang.

0: edo cloud ngunu tsi da ke kula ke ne khoku ke khabeng a cloud ma khabela ke no ngunu tsi ne khais aima ne tse ida ke cloud ya go ne sing amka sina ngaroma ida ke goria khab moli ngapti shop right haru kupti banwa kai sang o aisa kai a tang aine no shop right kama e kura setra kunti harase da kene barakon ko se kai shop right ke tang e kwan ke kai harase tida ga komp mayo ani komp tinwa right chick tia a right chick tits ke ngaba kore ngaba sat man netesa chick right e netesa sing uwe sayithi ngaba sat ma chithi it's that ama u titra e se ike shop right sa kai sen amku khara kaise akhobamsa tsitske kaatsi usagwe strolisa u hati hi tsitskirang wa combo di khara ka nqa ku ditshina ine ba gutra ko no khla ku ke nqa ri ko semqano shop right sika ne ba gutsa ko tsikira mung kharu stusa hi khara ka nqa ku khunda ama khwe se snaida yo go mi school ku ke manda tse back to school tiramie wa ga tunis aisi ausi smer for roy u dugo twanamsi he udugo nga uko smear force tsina ne kaiba khariro yo se ngapke disi question ana maybe up dollar kuti khoise disi question asen go au nangolo e moro ada moro dimire ngondom sinjo go khaihuge udake ya e ada kain go simire kwaisa ngondom magret nangolo e he o maditura tsane ku se kore sa go tuse ku ike ha
1: kai seta kia excited e torpi ka kunchit ka was live ka hau korea khaptam timu ku ge khlatek siman ka kunchis na in move wa ka me ni sada ge no khlator be mu ma tsaro han ne ya wan ka torpi no
0: ku wa han wan ge
1: seta ge ngai di da torpa ko ubai ta sai
0: ti a shop right singe kana ka ha shikore shop right kai a shop right ke madi tura tsha shop right au
1: arma kai ke kai sera tsha ni sa ke mai ba nga matse khautsi wa skwani
0: a khautsi wa
1: mai ba ku mo taxi sa mutu wan ke a tsai
0: o kore kurip kore kuripa da kumra saung o
1: masa
0: tike stem bro di tsina ha nga itinge ke se tsai khu ni sa ke taxi sa u tsina ba itma ga betse ke nga taxi sa tsika matare a roska sna stem sa ka ma
1: ga be ke kai se ka un ku stuis ke an endlex ke nga sini wa ko to wa tsko ha o tsike sa sa ya nya vi ekstani ka ga tsia
0: o ke special na ratwa
1: amai ai akabe tsumars ni ka ha ban kai sing ngo ma ga tsitske ne roe u it nu it no amai o
0: ya ka ta in ka ya ka ta ai tu ya
1: kai se te go like maria sko se tsa un ni ka pak
0: o wa ka una ngabe ngabe ngare in tri om die han ko sa se korea khap tami
1: eto akwena sa ta khweta khai ni ko ngum khla tor pan kha u ka kong tsat mau nu tsi sing tsike endle kai se ka khwen ka aitsuma tsitsing and the muti tsa muta i ator kai tsana ke ngisimwe kona leso kuning ha endle ta ke molo dimi mahele ka torpi ke
0: torpi wa
1: sa torpi ke anisa ta ke mier torpi ndi de ka taxi no se clinic ka ntsa tsuita ke ni ku maska yo aburo etska one about ake mar taxi sa lo tsu aba na mkutwa uskala ku va tsayo ku mtsayo khabi ke do wa na kai se kai
0: eh ah kan kan stramire ngadi de ke kaundo ran ma u kai sen khwena a khri khaisa tin khwena nen a khri o eh o ka hanja skun tinge au na ngolo ati ke o ka hanja strap ti kai sira khri ne di kurina da ama besna ha khabe e ne di khuna a khai ti kai sira kan kan se itsi mu nga ora mara mi ese tuita a ngautara gabe kai a swaptang ang hansen he ice cream paku ke choro sen raga ice cream nan tuin e chi amada ka ice na ware ice cream tsina rege phrase ra ho e moro moro mire how are you he you are fine you are also buying go buy everything is on special just go and buy set out do it again am ta sen ha korea khaptami khadaning

0: away her ShopRite. It's ShopRite. Katika ikaw. Tie out of sa uchi 15 ransa betal. Habe nisisa. Ko a subuti irage. Tanan singe ha. One amsa first tanan hasna ida grand roi ho ike kilogram ho ike mona disikosen ana mbi dollar ko kwese disikosen asen go ai no ikona yokwane farke throttles ngade kaisi ngamsa le carry roi ta tsomar ngaba mayros ka ngau tan ai ngansen ha ga disikosen ana mbi dollar ko kwese disikosen asen go ai tui tida ke ngaba go beef. Beef it's not a grahong, I get coma cane. No, it's a Saturday that's a poik rosna cat, it's an I say e coma cane. Tinaha, Tida, coma cane, tinha, o ida, amabes ma, Kaisen, Amguseni Saints, and Kwaisa, Chabalala, Casnada Gunibang, how Kaisen Moe, Sasuka, Kwaisa, Justin Chabalala, Tidra Mise, Tida Karu, Mensi, Mensi, Mensi, Kalek Vahrohan, Wadahan, Ipe. Wap masna shop rights ke hasku sai ora ke ngaba soro daga kuruka kaisna go kahi e ti da shop rights ba tui kai disi ti kwese na maybe a dollar kuti kwese disi kwese a sen go ai tuira ho paka raisa ha kaundo paka raisa ha deli tirami esa ha no anisia ngadi ko se praeti tamahas tina taida ko mi school kura tsotsa yoka troi tai tok to wan show praeti hanya tama huto nisisa yoka di o se tok kongre ha a khuge ida ku disikuin ana mi bia dollar ku kwese disiko sen a sen go eti super m a clover e ai rai tai tinge disin manin a si kwese disiko sen a sen go ai ha e ka do has tu sa ikwen ge ne basna re ge dami din an ka sabes a ausi maribis kasna ngwa moro madisa
1: kain class tidami re to
0: e madira ka usen khuna
1: ai kai se ge do kha o ai sa ne ba so prides na feralti moli ta ba e ke kai se o ai sa tida ge kai se a khin
0: e o mun uika madiha shop rights baregene sisa ha tiske shop rights nga din kan ka uga wa turo dukro mabang amako
1: turo da ke gro pick and pay stamas ka yu shop rights ka gro I kana tura soft or pe kha oni sa da ke to ko tri uba ko se tira ke stop tira tri ai di tra tri ting ai di tan aro
0: o mi bare kona stop ka o ke kaise isata optina di
1: ta optin ke kaise isati er ba ta ke ta optina Uba ida gemir kumpa. Tikurin kau kada gene di isakai bago. Kaka iske kai se ko kengai da.
0: O tayro di shopra na netra uba sin sister.
1: An netra sara gemu tane uchi sini pray ngamdi ay.
0: Ta kain o isa. Kan kan sira mi tau do. Ti ida keng adi. Guami wa kurina tamien anha kabe iti sa kain tskoro ngadi mouse koro kong kabe tske nisi sa wakuna shop rights ba ngay kwenge kadi mairo iti narasayin ti mayenda sayin ay omasi suba omasi era ka kaige aunda iroe on iti na kaisen haka disi kam aname biepti dollar ku ti kwese disi kwese asen go ai kira kwenge kira kaisa meskaon ge kaisa kwaren ti kwaren ngenge nguwat masi ngoba ka ti uchi latira I se iko akanye kaiye go kaisa meskaon kako kaiye wa hakan wati korea khaptami di dinga kaisa se ma karo tara kaise ge ngay kwenge ne te tauro ati ge maasi roba ha kabe kombo di karaka ngago di tingya tam tam digra me spark energy drink tam nan tsina tske dc khaisang ana me bia dollar ku ai chauro scout tam roka dc khaisang abi uchi a thi a unisi ui ba ho khanga ba khuide ke biscuit nan tsina wa lemon cream tirami se tuaro ikha tska thiyo nga ba tuaro ndi kwa khuna ra aba biscuit tuye ho am mai sata sanga san ira taenya ama mati tan ang hansen wa khun ge shop rights ba a ika school kura tswa tswa ti kuitrami chips ron china ti chips kune kai pagi ku ngaku ge disi kam a na me bi dollar kuti kwese

0: Cha inqa koro koma koma lebendiyo.
1: Kwaskamaba huske sang mwakaresa satara ngumi. Ha angwan hupna mipe hupna waraka harika. How nasi hun sorosi kam kamsen guru hanapchi karib abe madi. Elop mis kaikwen amkwen tuan kairan ona. Om Aride, Haun Haure, Kai Samis.
0: Tumaka Tidran Haun Haun Kai Samis.
2: Who hang get among us in like a second idea? DC, come up a who is Genesa? Clung about who done excuse it to be hearty, Sarah Dig, only come up key, never to better. Ha se iba esikuse dagara go oida ongqanqang abageza mse ngwa nga ike ngamte ho dimita kwa tswa tswa ne ba sicangqadi e sala de kwa nkhang a itsi ida apa ngoqesqa sithina namanqanqa se arasi onte ngasina kungqawa I dokuri sub direct si ida ko ainga ko ka map ai o si stiffness si korea hapti moli hina ko aqaba amep ngapa ngami be kungqawa I se ida ke one ka map tira mi se I asa data se kam anhaung ipt ida mi se swap ai ma arti ngami be o si stiffness tradura ha o se I gabe ida qai ha e nau kho da ha nau so like ya masing arisa go qwa charge you know e arisa go charge re ka tsena go kan qai tsi qoha e ke so like se ida one ka mautira ha mi se I swa pe ida mang a go rngwan a dar na go re e tradising hwan ngane ang house e ngaba go ida fa ke pnga sna go manxwa ga e dilang o ha a sa se request is tsane a sa rate ng aba amcam se e swap e ka ma tsa tsuseng a saura ka ma phanga sina ida ni xa ba sa rate a tsharu ba nxa ba go tswa tsane a o se e ngade e ngwa ngudi xa ga ba duke saura ka ma ba go o se anenda tsane qhao

去。东北人那是求路索啥索，为难那是靠过一个，好多那是花都花都。

0: am chikuge nginga grekham oyige mie fred arebe ba kam idana sa hamara di sige mama ka kgwepti sorostina sitana so sige hoy chigruzubi ge khoe onginqinthina ra ngqaba dutlanza go ke kgwepdana sna ga wa chiwedi inge 1903 mna daitera nge ha khisa ma 5 days in deje margia mayo hanti netni qar qaruku ga ginqenye onginizinqina quba siya uqoba ngikhokuba khimanti ke rappel tsige nqa khoku ti twitiran tin aguna nindin 03 ba u charaza ke khanye tsi o ninin o 04 nqa ke december na khoku nqa ba sike nqa mamanga ni ina tinde december tigira mio alis kuruzo bingao siko gwebdin mai tizara chedi chibulo miske twitin nqa no ba uida ida or denle ke crafting sa nqa khoku ba nqa qezi mayba Tingle Gromis gave 50% in Indian Umkwange, Torom Nagging, Wangai, among in China, Tafels in a sea, Tikha legs is in him on the handle. At the Anangusti, come wind here, ya hardy swap. Nedimida Gedoch Nedi Chesco Kainsia Kunga Kaisa, Kumasip Chikan Ganzarama. Mindagging, I ngokuruwe hotida ke genocide museum zane omdioske ngay deitlen didi kwenye ngay nekosa oma sida ke nekisa anu chi nekisa taram kwa kase go hansore ya kwa wadaka khabe ngay sense nekondisa kwa chi ngabaku oraka kuna dok nesko se kwa inse go kuna orake neswa amna kangan zarama sida se mansi ako scrapadas chi Bidu Colsiao, Kaman, Kultrangan, Kawidas, Chinawaho Regional Council, Siago, 2.5 days in an Kawidas, Chinli Municipality, Yago, in this class, in how we done. Who got you go me and the Grimlas, not a musket budget, I trade. Abedege, Chief Commander Mipazam Gomaramai, Nadir Verder Guha Buffalo Bamai, Chihoka Gwen, added it, some Hunga Hasna. Tam zaiga go mai sige dram uidi kumzi ba ne ba go tsai tida ke ne sisa unlo ada go skhausi disko ngusa dwa kai go ke stool de u sen ai di ga me ben nu chine sa kai kai khogra ho ra bai sige ke be ma ko ba ne di ko an ros ka nwara kai kara ngusa ne tsi ora ke do khaba go ma si ba ra ma ka op justu tarwe bia go ne go sa ha ha nga ba mane tsi sa bgitla ilo ze chan ma khabib ke ni tsi dira tsais ke tin aiza ni benadil ti min ji ga gai khama go tere nga ga ai gai buru ga gai tsaru ga mje man ka go ka gnya o ka tsa ke o tsi go e mod ma man dila ba nga BW boda ba nga ka unda ba nga zem ni yuma ba nga ha ke ke ni go ba nga Man, Malimu Julius Nere, Yakin, Umdi, Dabede, Ibanga, Samora Majelanga, Havyakai Haman, Tomin, and Clarego, Quego. I Quenza da, who give quiver, I quiver da, who's give quiver, Inza did a mingo and gummy, Kagaska Mazenka, Haveske Sorosquiz, like Kabuka Hamediza. Oka hama gramio si kaura gira diot ko ta hama ni ka do wi ya tri se bi ga hama ni din ai za gro nun ka ba so lang umro za ko ko dira ngas ko se bi ni ba ni di o so mere am zara dani ora ge do elo bis ne ta yi ra kan ba ko bi tore ba di ngas ngas ngaroma ora ge ai za ti ra ta be de zira mi ai ge garu ka yi hamje hangos di hamje ngob di hamje kanu be di hamje ai uda ga un empty hamje jura di hamje hu du du du du du du du du ho e kha ke hamje ngwe za ke ka tsene di ngwa ku nga ngwa ngai ka gum khausa ngai kai no ma ye kai no ma ngwe hu du du du du du du du du du du Princes at Umare, the Minship Karuara, our baby. Abbas Cab de Moon, a map, came Mr. John Kamuseva, Kaigangans.
1: Gangans. Lapke, Karoda Graswapna, or Jubakaripti, Moon, a map, Kwanza, John Julius Kamuseva, ngadi i kamqinis chezara kuro chedi swap ngapko ngadi mika basara ka kuro tsura ku sege i ngang uzipara dira tiksen avasira tina kona ngwa 20 sekunde rame

Apa kau hina dan nuh ba ngawa se iba ngawa inda cam di sia kang ah hina mak kau se iso apa idang onin aros di dang wahat se wajib ngaguru mang as kabe istina se derkus istang hore ngawa ku ida cikang ah ting hana usi anda sani mai.

Aida kai tikan abdi kai sa misting ngam ngam sa ka anan wa hamiri saruge tida prof des kwezi chivira da ka saradin abe magudi di saugo tidan wa hap nga gwan am kasanti ida gine testing kwan a rosan wara ko tinin kwan a ski ka kasan kwan a di twis mutni sada wada hat ka tawiti ka au se gwi hai de ma I habeni mutni din wi kaka wusene se I kwan a di twisas a huyadu ne kop nga ngure ida saradin kwan a ska Tswatswari. So gao do netse dage ebisa. Ha ta sa khuna sonre di dirami. Kai se kai ai ba sensa un ha ba tsiha tits tura ha tits khoria ne go giga edits ni kao tsa se go yi wai aroma sa sats di amnga sats di mura tai tswi go ni ne go wa sats kao manis kreo anamri anamri sonre sonre ada khuna sonre di tswide girami. Edo hore ka degi unwa dura ka degi unwa khuna degi rasi nga kao khabiki nisa sada kaise am nga kha nisa kaise net kanya kao stati tuga nga ine kwe gidida kasina doh kanyise nga ya tine ne kwe ngesa dida kane yao ni kanya kao kao titita nga isi kha aroma ya hasi tiki uga khuna nga aida man aiba ira nga kao do kwe se kana ige kwe nga nga webi nga iniga song sa se nisiska komsa nga khabe tiki kana ngu aure ya tare ya tame kubie mung atmata nga yu khuna pke wiyao ba song khun ase unwa se igia hakasa sada tini hana khuna song kaisa sada ige wa hui iga hui nisiko nga noh istina hita ma ne twice kuza kwenye khuhan wana ran wauti gines khan aroma ya hase aitman abit kahuga sata Ngayot nga kuya nani hagoi ani din uburos nesa. Haipan wan waha wo. O saiki neng ubusa tatse. Kai kadide. Ti inha kwe si hoba ti kadide. Seige I seida ge sada ni katasen. Sada di am ngarode. Sada di huan an waha kutla kairode. Kore ay huwe ngayi I. Ngayi I ti kai ti mahina gwi mwere. Kaudon ha kasa sipkia. Saatni hana we aup din omi ngaka tui senti ma ip ibas ip da sisen huna. Tua iga sikra huga ni musen huga ni huasen huga ni kasa. No son wat ase sina nui huna ra I. Sa ahu yao nisin wakabe. Aibesa ha ba sa ba et a ha kasa ba ti ahu nena. Songre. Ti sats tweets genira song. Dida ti sakom. Sats ti nengwara nga kweda. Sada tweeta genga kasi ba unwa. Darie ne dao amsa siya kobamka. Darie ne karugunga siya nkobeka. Sats ka kanam meo. Kanam. Nga karugunga song he ka ahun hinadra. Nau kire habasa sina hitma ando. Aritsa satsa mapa ititi. Darie hano matka bako mari o marisa sinibati. Hama na kutu kengi hunan. Unwa habasa damaha. Aibesa. Maski netra tlaiko. Adama da no habiris di koba draman. Ama huma tigen ari satsni tau se kura I. Satsni nesan hai. Satsni nesa mungfa nga itko aite nguwa hai. Sa am ngasko nguwa hai hui khan aroma ya hase tiki nesa sata. Ka uma hase ni hai yo taba satma. Haba satma ting han ha satma gaun. Sada ge sada di am ngade. Ni kan am. Ida dan ai daman ai ei. Haba satama go ikhuna mi khatha satama go ntokunga ngwa uka ike kwa amnga singa sina kana gaiba gori kurusi qip qip kwanga sti qip gore kai seke qip kharage elopha anaya ne namdi anda ke anga usa nga usa namdi ge tsige ne namdi satsta ngwa u ditsina qaika khunga

ka hunga gainta mahuna tinwase e hung ugats gong ounce tauti no at no satutan hansen who are gang mahuga simwa kai digi is ahuya again kakasa satsni hana sats the amkuga panam satsni hana kaberon kakasa na saumpe liquid agate huna no ice a gurugunats go hoba govers nesitsni satsania man as is in charge of drami govetana ice tabira gutigi ha kasa damaha ti haba sadamaha koida din om ai huga gwerakna ero kandur di tsingi gingon atsi di gepero de sats di aye bai sleba di gamatis na confidential drahwa no nege song he kha a ho kere song ka ai gini song we ne khu gini song be nege kwen wan di mughuda mahae diske nga tsanu ma di nga di resistance kose nga khu era I osada tsanu ma di khabe di gum nga tsau ka umhao ne khu gini song we ai tsematsa nqe sa tsa si tsau sats di hore sats di gudisa o tske go tsau khabesa nga khwen ke nga khuna ra song se ida khuna song tswatsware song tswatsware ada ha kha sa khuwe nga ira hina tsui ni si mwe se ire nesiqwitske go vekega nesiqwitske go tsam vekega hina tsikira nqe nqwa hi tsam vekega le ga gom tari tsan nwa ba madini haga idai hatai dandi ne tsam vekega nqa da sida madini disats ta qao ero nqa kha sa da ma khungi hin ait ke hani muse ni si it's ots nqa nqa bi christina sami qhi a dige kwa ero uru skwa tsai kwetsa ne nqe khun tsa tsa qabe ya khabe qabe re khuitsa khabe re khuitsa I khuwe songre kai kambani dige ni dira di kaun ugara project an season tsira ntsina an ga I inda nga hurup ngara kong kami pese khet kutsin ubai abase ha khu ya ora inda season na ni ka kai khwena mi ba ti isa du ge am nga de ni ra tsana ne kambani sti khu ge nga wa nga admiti ge nga khona tsara ka ge tsi ge khuna ra ma season ne ga betse ya ntu sa tsike ne ya nga go tsaro I so ba a we skip ma go wa ga tai kami top school di dai ge go ga di gwa nga ba ge ne khu nga I mi ri ku ka ba tsana tsana ka mar di nga tsana nga om di nga go ro season a ye go nge se ike sa ta tsini season a I khona kaun ai be sa Nte dira nga u sendi da mia. Tsi dira nga u sendi dira nga har karo. O ka ta wa mshka inse kon o hui ne hui satsa song pa sendri. Ada song re. Tsi song da ra ngu ay anre. Ma top nga dira kong. Ma top nga dira nga. Ha kasa ya. Ni zing ay khayiko. Hi ne dira season ay hui. Ma di ko ngop di kwenan ning an. Oro kwenan ning an. Gwi kwenan ning an. Zay ma di ni kong. Nga an tsina da ngu kam sen. Tsi ay be ko ay re. Ma di ko khuna da ki kwenan kamba. Ma di ko khuna da ki mi. Tsi khwe khwe mi ge ma ets ke dai ts ke ho ero kam sen tsi da din sen re ne ya da ka ne khwe ni sin khwa sin kha u ga dai da ni ho wa ero nin khwa kha awi ga di go se am nga o awi di khwe de ge ge ko mu vi ge tsi ke ne ya ba nga di go se am nga o khais ka o ero di tsene khwe ge di da go ero ha ba sa tsene ma go ne khwe sa re ge mute ke khwe ni mi ba ara mar cell phone di ba mare mare mare cell phone ida de men se audio ka ga ba sin ba sen mute ke ne ero nga o am ske khwe ge song oi khwe ge song wa I am nga sa ge ngwe ab ge tsi ke aure a op ne ba nga di ke kai se kre kai na ge de au ge Need quay in up in one lad, we are come by a tie, we are king, we are getting up, my cell phone in Nanley, audio cabas in my bass and river needing, must have gang on moa. Edo ada hun ha onga hiri. Hugani gua quen han anequen as Suriha did a meet Mahabedanet. I triba ma huna in huna no ire it's no it's con adwat it's communepke coba, negi caninis, negging laide, negging la huna did scomu to ask how to marequena. E da da sada, Ari. Come out, I get me. Ida sarage okasatski ni mi ebe marige ha okata e marigo da instant ka ha nebge mi khugi eat me yogin hwa ta neske mi khugi eat me yogin ha anqana da gi cloud masarage saradi amde ebe sa ni humi oyi kai kon khane drami kai se kai kai sipke tana khwe song si khwe ebe qini ngoma qhotsi kai san aus nga tana toy tin uwi awe tin uwi awe khwe ama tom kai hai ngai ge khwe Nyira song. Nga hui ni ngai, ti nga hui ni toi, ti nga hui ni gai skose. Ti gramie, kai segi ngin eba sensitive hun tina ha. Sa ta belang rek pa hun sensitive ati tan ay hun tin gya. Habe sada ga sada am nga de kanam de mayo. O da ge sensitive kwea hun sa tin aroma no kwen aroma. Sa om arish aroma sisen ay ama tai tubi. Hai sits ka homa sen gabe nga qai ama an nga khasa khui ya tsaka tsaka khasa I a khuya o ita ma yi nga e sensitive ya gabe wa pinga ne wa etse wa pinga re ge unya
Nutzits connect que who is seen by the screenshot cargo coins. I must I ginasa who in Nasat go me. Wap a wap a haragan nagun, habeguiran wasaida. Huna song nari. Gore, Nesitske sat and Nisit sat snamika in. Hidden a question eight opening a mink about you. I must out. He get a prophetessa. Coma a prophetess ago. Nasco kauhuga, what him see sat eats as a trunk army in its weakna. Sahuya da Sarani Hunagore, Tiki Kai Quina Nidirami. Ma kweb wap hina ngai aga gwapke an madi I hamdi ngapke karu madi I omhu ngapke karu sa tipke iban iban an hwe a isa se ngao didi hamde ira kai tri huyao. Kaiga gain stusa go I satko nesi nesa netko shortliste ansuksko ansuks hao. Habe gin as hanga da asna to we kweda di wana ngite gini digia. Aodo. Nadin hangai keskigi e kuen di wansin ge ansu ge habi nikwe ue satige ne kuen nadigo se tunsi sida tin haya ge sida wansin haina nikwen di kuan gunara ue kaba sadama going kamske oai ge baskin di kamske as I gain haraka nagu kam di tin oma sats net hue me de masats no hue ngao de masats net hue gaga de ma kristuske ham di kain masahabin ngauri ngauri it's tware it's mu madiko kam de tsni haraka ngagu ngao de haraka ngagu kobagu gore kane ko ema ba khustine yang ande de tsni mi uno tsni hinisa khwa bae ita matsako kuna nesa ko wa khwena ntsi o ka nqa skum no tsege no ba gre ha ri khosa o ka nqa pum no tse tsigene ho ari gusti ari I good it see, who get a warraga who good in Hamguge, Satan, Warren Michael, say again, Hakasa, Satani Hana. Song sa sen yuna, unhasa, Hakasa, a gore, no one mutsi quen icy, Nesip Gangaba, Nadigo says, I sing ho, tau habe, quen icy mutsi that carum di quay, kai, Harikwan do not see mu, who can go away, Hawin, who have been the kai kayo, it's not song sen has a serati say, Nuhuna ha, song sen has a twidani, di say hunding a good singiha. Now the tigger is in Hakasa, Satsnis, Puro says, Sats the am toga. Kaise kaise kwa kati ko kati ori sa se nga batke enle kaise slow san matin ni it ni ne se degi ne khwe ne ra tsatsa hina ngwa tla ne se degi ne khwe am so ya ngwa tla ne khwe degi a kupin a nga tuya ngwa tla nga di tsopi nga tsikisa tsan ansa ni ra ho tla basen ka o dunga ba khunga qhiske ha ba sa tama ha wa tsoku ha ba sa tama ha ha tsasa sina hita ma ha khundi an andi ne na khu sina degi ngqosen Nesitut Kunzi, Tamiets Niga, you quaint, Ediamo, Quepsing, you go down, Katas and Kunsegi, now give my dawn. Now, Germany can easily skidding was a Haba Sadama Hantanda, Gairo Tida, even on Ida, not Birisan, Ari, Ida Koba, like a cold was cut, and he get the Dinga Cadia, I be gloomy. It only said I get Din Hedamada Hunsina Rangua. Seeking Haba Sadama Sadani, Nedi Togna, Queda a secunsa. Kai seng hakasa ngabdi dwiske satske tore khase satsin abede ni di netsko ne sane khui ne gon o ne ira musen hi ne sidage ko ferlo fe ne sidage ne san kame segi ne sidage ni ne ferplasen ne rago outai ne di khui ngani kon qase dit kan ano tore khase e be khui e sizenre ma di sadage nqikweda no twas ko ne telefoni qa ha ya no amen tsasa mit me kan kan si khutse tsasa mit ma se no khona nwara nwama in indi ga ka indi drago in abi hasking wasa e be asage ure it's mu ere it's khui ne e sizenre kaudo e para ikka khurege uso ose dagini mi kai tao am digin onda saragin am khun khan am saragin huru khwet mara saragin ngau sa khwira qai san hau dage ai stani kun sei khurege khabe sats di am nga sats ka tanam mayo otske ke se ke ngwa gun nga akun ta kha sat kwitsin an sat kwitsin ngau ga sina tske ngin aba pero ros nga qai qai ti ne di khuru igran odra mi bai otske satsa sats ko mi bai on onda ma no kwentsin mi bai sa ngi khurege ngadi ko se am ngan otirege ngau ru di tsura tsatsa Tiga koe hi, tae khadi miyo, otskin lang abi saata gu turo kwen huwa gota. On huwa e gawi gan, huwa e gawi gan, nedra, nedira, nguan, huwa nikama, kriye ting abi ga mi ha, o mi he damai ha, ti saati, ti dida, ti kam, tu kam ni nga unga go mi e hui, akam, nga di unwa tarare, ida iska kongre. Nga da go mi, e nga kama ige gwa, tap taiga koe ha, nga tap di proses nastina, song sa sira itkana ga gtui ge nguru gara ga iti ge, gairo dira ga iti ge, ngere ngekun ge musent ma habi ge kan kasa sip nga ngasa hunara I. Tira ga aiko sa uwe ge homsa da gan kanao, homs ne sa ibin hup nga tana kamse koe go kama gwa rata, hui ge musent ma ra iti, ngai hui musent ma skin, ngai basent ma hui ge iti madi, ngai kwe da gira sada nga tana ngai,
Okay, ne kon ngisi dira iba et madin imener var de hits complex. Kere kon aida ma hoga sata itman itin kwa sin sin ge komzi. Ko sendre ne kon ngisi ran aina siara ginesa ne da.

0: amastu zrani dingqithi tsikenza hini yadokanisa makha isira qoqa ingqapha sata ma ayimarkwe ngqinga ngqithi satsina sa ayingqapha tsina qoqa hila ngqhuna qoqa qoqa tsine sa qota ina neti amnqasara ngqwakina ayicoba khwen ngqithi mahugadran ayi tsikenisa hi nekho ingqisinsa ngqara dingqindimithi hi sira kekwa ngqora dimithi sa ngqinqo ya iskabara ngqingqithira yeke qhwa tsigimi qom saben qubin ha qhayiki maqhwa tsiyami hi tiyo iskas khasa neawsa ama besina qhubke nqadi ko siya qwayithi nqa sigi unika tsi nqa iskas na igiba so we will three skre qawuhina qam se qam itsina ke ma hot ma iskas nga se ike nengqube iba I qom saben ha qhayisa ai khabe ke ngqo am khwenge qoin ayira khwen ha ba ke qhwa am khwenge hara ka nqa ku qom nesida ka neaw ne leina qhoba mtsi qa ha re di mis khas tsina dani nqa um u inqa ku qhwa am dene dida ke mites ki madike hasa se ida ke dida tsina ne Kakasin strangwa ne kwa am strangwa ne hon a strangwa din ge kwentina ni kara tin kwa nedra mihwe se ida sada di amnade tanam sa kakasinri homski huga gasta ibisan hoop naga nas three seni hatis ke ibin hotis kin woma koska nas kasin isan amhure go se digging anni I hego igini musin an he se igin anni I hego habe ada sada di huruna song re edo song ske hina kaise kai huna wa kai se kai kai tauka unwa ti kai ho taka unwa huske edo kai se a kai satske geheime ni unwa taraka geheime daniri sa aye geheime tina daniri edo geheime daniske san hi barasong mirege ko kam di gira naraka nga ku kam di satsko ui nisi ko kai se kuro ku netza umsa pain ritmu umsa tsko pain ke kami nza ho tata mi kusina ko kai nga iki nga di kari kurona I O madiko nga sa se ngwiba a isqani iu a isqani ngkhatsi se kireng amtawam digeng amuta sara ke kwa tlhona ni swi nga se ke sa onstu sa duri ya se nga khontsin kima khabets ka satsa ne khona ngwao satsa ka ne khona ne sa abang wa ga yong ai khada mai ya madi ini kai kaoro madi ini kai para di duran ai se ida ke sara tsina ne khona ni son kore nga diko se ke elo ba Mwa Jesu pinap ke simba ke son kaiti Joseph arame usa tarasa it kai kai kai kai kai kai kai it kai nesi kai kai kai va neba sa igin sa kamku kawe ra kai ngadi igin haraga ngagu masika ika odu muda gege delila ski madi semsona kungasa aromas aroma ke huyaba nga go ni songwe sa ke khabai ha ba sa tama ke insini mi ba e khaisa khabe ke amnas ntisa si khoba nga di go se ke ma ke mata nai so nci khweda ke kwa nga di go se qa nga mara ding nga ka ding nga da khwentsi na o abe abe qa we abe it qo senre qo sen qo sen qo sen qo sen ebe ntsi ska ho ine si ke khona nga ma o re ke khwen nga be hang o de tsing ntsi ka qo sen nga sina hire khabe sa ta ebe a aisa se maisen ha ba sa sina hi tama hai Sara ke ka isi phanira ngwe se ikwira ka isi khada gin kai tu ikaisen tsi ira ke ka se kai khuna ni singa se ikwira a hui au u si nga ba ni kai ka kai kom si pinada umwa ba tawro sara ne ya ra ho ani da u nga iu pna kom si ke ngadi ko se ikin an abaga ke kere kere connect ske ke hanu ku gin adi ke tsike mwa sa ebe sin ke fax kra sin to ati ka kwe gra ho dwi ke ho e gren ane ha be gin nisi hunu au sai ne si kon o baba I to as nisi ko ol khale ke I to as ne ge sat au ke tsin an ane de masi nga I khuna ai sa sera ngawe sei ai pnga da ke unya ero so mo ba ku ikhai hom ba ku ikhai ai pnga da ke unya tsike no unika mini di ko se ke san unika ho ni ane Tsike ngadi ko se competitions khamigira musen Ni sa ike khaba ni ne satin tura khu hiera di kamera musen tsida ke ntsapa hi ne ske khabana dran a go satsi ne ke titi a optika maske ne satsi kore wa go ga dran ho tsidra no vlog titsi tsidra no edo nga o tagira ne sida ke in leg ne sa wara ka khona ra qaka ha ba sa tsina hi ta makho e satsa saritsi sa munga se go musa ai tsamara qobetsi wifi bi sa ata ha nga o ba tsi kon ke khwena mariko se ne re ke go surde bin amatsira ke go ne se sa tai di tsirara no utara nwa gabe ma e sa tsa qoqo ba sene mang a ba ngo sa sipti ngom sa sipti ngani si sen kha he se ipa mana sa da ni ngo qo se ina sa da go sa da da ba sa e be sa ni tswa tswa khuna ngom sa se ti ngo sa se usa sa tsa ka nka tsa sa ba hwe Namts ahwe, song pasen kautsahwe, kahu setin e haha by satsa kahwe, sorry. Sang pa senre abe kui gatska uang hani aruma sangre sa marisi kona sangre hakasen kalsta klin itsta klin eku na sangre abe kugu unthaga satsta net kui nohus namcha ngorotsas no nam tigin haraga ngauzen anian kuiha kikwa elo bagimi vaben kuge sats ngau kan ngai ka kaini habe man nam swasi nara kainsa satsa kondemre disei dage nam teni kondemse uipnga. Makoi wain eating ain't go about one mako wain eating corriba, one matos was instinct, araganagu, ain't go got one quipping at a gang to have a sada get a subusubu. Wahu ego way, he nesida farams can nargo. Current situation did a gang up. Nesi travel messes, sats go man and rins nan usan labadramu, what's up with ramutra, neha tabegua gui mu, nesida go siland, trida go, tariada wadago narians, madida go, coes mabadagons, waragahuna de gang out down. Nesitski sata dida ran kwa, ngari ao sen kwa da, kaita omsi kaisa. Titi, kwan twin ha, kaistina tski ran kwa de. Tisa dege, sats ngang, hoop ngat kunisi ngaup ngaya, dida, ngari ao da subu se sit nati, hunasia ukasara di aye ungutsina de king hoap naramai, kaisu in hasra musen in kaya, hi sats in kwa kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe kwe sa ui armasa ngoba asiya ita nisitsko satsa go tsane ko mi ba dao e bi tsha khaisa nisitani subu se nguisa sin nui kha hi ne kho e ba nga dao e bi ha ba ari ba de ne sne ko ba ni a en ari gu suri gu sin ho ari gu sti ui ke khun ke khara de ma ha no dan haina ba ha kemip ke nga tsina ha i ke haina kha sina ai ya se satsi ti ui ba songre songre khun nam tsana di tira go di da prophet squesi chivera ra khaba go ne tsekang a di nqama ku a di nqwa u di tsitonqa u di nqa nam tsa khun kwa tsa khun ha khasa ba tsi khun nana songre di go ya go miss a go ya aintsis
1: Agam hengira mako, like a quish ink as a tea, napke topina ida, and just take up and send no hundu on how I eat, say it a gum, irati, tires and unkam, aba, ida go, umwa, is a say, ida ne, testy, tekang, I think, one of the investor, umwa, nobaho, and a stunning house, eaten of my gum gums and corn, they say, oh, it is in Tanisi, me say so, ida, I don't need her, and going with it, says our gunga, going home, aba.
2: You know, there's something about opening a Tafel Lager that brings people together.
3: Yeah, and once people come together, the voices follow.
2: Ideas get shared, laughs get louder.
3: New perspectives come up where you least expect them.
2: Because when people use their voice, conversations start.
3: And those conversations, they can refresh a moment and even shape what happens next.
2: So, grab a Tafel Lager and start the conversation. Tafel Lager, now we're talking. Not for persons under the age of 18. Enjoy responsibly.
4: You know, it was all the little things that made me realize this was the one. The right questions, the real conversations about the future, and that feeling of being safe. Because buying my first home, it's a big step. And with Nedbank Home Loans, the green flags matter. Like helping you cover the big stuff, bond and transfer costs. When you know, you know. See money differently. Nedbank. We're a licensed FSP and registered credit provider. T's and C's apply.

Neskeke isa misting wabas NBC stisa. Ciro bgomang owacwisha gothinra tseqang acting hona saw anida xoba sisara khoma yese. Ngaminqus Waterfront Development Company LWDC ske qhaba ka suryam asa kwanqabo ngaboba. In ayiqora seng inqhuso ngqasip omkhangisending ayisara nqisa. Nengharu gutqoking asa nghaus tiqhiba. All power stations, auditoriums, taba Friedrich tisege kwa am. Ia, on awaking aman kaup, Cornelius Friedrichi, wakia keng onesa. Ti a turo, a kome au, ngamingustis, Susan Harris tisa ko sase. Kading hanusing ang ansning asa kaip. Di stava iking ngamingustin a kome au, a Brigitte Friedrich sa guami, ang ka sabing kao kao na sase masa. Nadi ikhwa tau au o tingweng owa taup tutube kwinti ama nedi in house tamaska yu nedi ikhaip ding kong in wa atring onesa yal wcd stidana si sing ura mainsa flaxman samilike hanupang hon kwe ayeng angnoin kadi ayik ngora sing ask ho song kasip om kain sen denira a tuing am kaisa guru ton ton kao ka ayin as au kubara di se neng asa khaip King Ong Owaki Ain Akam Abimanstin Ani Yal WDC's D Salomia Julius Ding On Sinagua Mai. Hano is if this is in Gun Waba Tang Aredi the Monasteries Ke Norasa Sipting Urusip Dits He Sakuru Tedi Tanang Urusip Dikansi Has Sisen Kai Gudin Norasa Sipsita is a Kangadi Sisen Hasiba Sisen Aung Aroma A Hang Hasababa Monaster Philemon Emmanuel Ike Govan is acting on Snagoro, Rusipting Homasipti, Oaba di Ministeris Tingaganga, Minister Susan Jalegas Hamai Snagoromi, Oang Uidi, Silken the Hakwang Uidi, and Nasase, Sisin Kaigui Hong Isa. Miski Nesa Guami, Nes Wakaudini Divisa, Sinira Karakaraisa, Nadi E. Aromara Kokosa Sika Kota, Sinasase, Sisin Aunara Kawanga, maybe going Isa Nuista. Sisin kung wapat tayong aredi dana direktirin ons ben ng kombe. Ting ons na kurong hawa, se I kejale ka sa kwami. Urusip manastiris tung ang asang urusip di karaga main agung aromat ko sa sikyang ang ansa. Ning asa karagu ke kauba di, ang unkagu si sisin khasip di uwe amsa. Ang aromanirati si a, kaya may ang ay. Ring harugup ting nawaba konkris ke karagang ngagung akasigu. Tabakovang in degreti. Taing uisen rasit taisang nawaba nganding nung kaibas. Sisen kaigung norasa sip taituin ng titang hawa says. Tsugetan nana kai sitadi sisen na nawang ay akawa kasati. Anga singai au Hilma Webers ke. Tamaskin anga si kani huaw Hilma Webers ke. Asa kani sagwang an. Tempa kids di miyang ansa sa. Adventure namabia di miyang ansa. Kanis, desert to etoshas. Ke Afrika tau tau nasa kani di ditobi. Tau nas tuigu. Ia anga sin akap tembap ding onsa ya maisa. Nidi huaus. Wepers kirami. Tempa kids as ke korogurigu tarua siya tswa tswa. Os insa. Komais. Muhasib na hasa kaw kaw nas ang ayin sa giring nuisa. Sing ladi kumay uhun, sito di ko taam hasibawang ay giri tonton kaw basa. Kani tuwing uikaip. Hoop di kani tuwing uikaip. Di maisas ay nasa karyas chogurumi. Tumwan di kani dira. Ansa. Tabit-tabisa. Sing haw nasib, kumay stik kaw kaw nas di ba kaw taasa. Ngaring hanusing an-anske, Ansti, ang hasa si para tonton kao.

tso di go tsa am ga se qhomo go gonte ba tsi ede toman hope e se ina ne da khara khara ba kana parliaments king arigam fridays se seng asa nghanumas ga dira nqa ye ya lgbtq e tsabitsa bistisa ni ra qhoms sa go ama am khora sa se soro sing arepti kai qonwa puriam africa pna ha ba ni shqa go mase turu nga kanqa go ba au bernard a ya fopke go ami khoesi soro sing harigus a inghanugu tsing a go nqa sip ding hanuma stam a disi tsam disi korong updates hung hanu si tsing hanu si qho go tsai twingans au qwip tsi qho nga go a iqhadikyang mi baisa neng hanuma sking wa go go ripna no vuse president John Dramani Mahama pero sagya uqhonito asikhaqa ngiya manye nqai qhanu ding uy aun mahama tiqiqo sinqans national democratic congress tin ke ker ke sikai tu yon sino wa qhanaun ning hanu mastina ko qani inqis enghui sipke mahama pa nisi sa qai ba ni di qhanisa khwa qos tar mani khwa wa qhanu ding uy aun ge owe ka ni ding hanu masitam odisi tam disi agang apna ge mai eng aha i mahama pti ai ko wa president nana aku for adopts ai o having hanu sitwa ngwe de yang wa tipke aku for adoba ne di ing hanu masa ke khwa qaw da maha e ning hanu maske friday this ego a kharu ga ye tsinno na guri guti khom si kharaba kha suri ting um arep ting um am de ni ra kho qaba neske khadi mari si khana de ya lgbtq di ai na qabi qabi aroma ma sara manwa si khoshish na u histi kharagu nona sa khu koro guri guti ka kho qaba United Nations ke Friday this ai kwa ngaro Israel tsi rush khoba UN sting ngong habe ngang hugu yara soro sik arep ti khaba di bang wa ku ku khatsa khasa ngami be ku nga tani ngin wa ku Israel ng ogasi monastery in hora ka ngong are de UN sti khwa o generali Antonio Guterres tsanira mai ang anti koro misa Guterres kuri koro bera di ngori bi UN abo sa sip abe mangan stop lawa go dikakang are sa unwa soro sing un arep ti khaba dip dip ke nya dang harosa arun in wa go ro kuripna go u la ba israeli tsi res go bang an an sa go ma se in nadi i nandi amai ai sang have ayan arwe khasa nadi i tang da mahang un am di tai khosti soro sing un arep ti khaba dip tinan ka taning uyo oni ngurip ke khwa tarang adi dedi khaba dip di ding umi ai Israeli tsirus kop a dani satsin abosa sipti kai go ki mata ma i ngading habe pnang aro he ske o aisa kharap ti taraku ai to se khade ki mika khok ta de ma no nga sai kharaga nga gun on kai sti dau dau sa si gutsina ne sta kon ha kha ti thwa ba ngading hugu de ai isi ko ai an aro ma ba kha se qwi ka kha habe ya you insti kip sing isti si sen kha si ka ho kere khai hi ba wanting ams khoya sarang armakisa misai hakai irikau kemacare.

Ma da kaysa miske? Kay marak ay. Kay marak ay kaysa mis, madak. Ang abang gitsa sirang ore.

0: Kainge itse madumire.
1: Kainge ato. Ne pada keto pam 508 ahura pe Green Mountain nga Korea kapta mika pahu. Ne pahu de gera skoli ka ni toaro sa tari sa nga wadi wais mondi ka hale da keto kura oa. Si da ke ne kwa sa ia kami ka nal ach ian 370022. Kita kapa kwa sa kui ka nal ach ian 275 7022.
0: Hanu kau tengah apa doa?
1: Aisyah kelas ani.

0: Kaysa Miss Tay Medak Live.
1: Tay garaf tin Tay Medak Live. Ha dok ta gen owa nya ge hai ra dok ma ka ka. Owa ge dok ba ge sleep ai tay kus o ma ge swa was on tay ge ha. Tra ge dok den owa karu ma wan au kin. Ta me ka. Ta me oi han tin ra wa. Ba ma sa se ba wa sa kap di family tin ma. Ge dok den owa ne ge sleep ai o ma ha ge swa was on tay ha karu ma. Saura kwa de dok kamiri. Ha oke kun ko roesa dok. Saura kwa se dok kamiri. Hai nga tsai sa tui. Hai nga kani koro. Poise poise. Hai nga tsai sa tui. Hai nga kani koro. Poise poise. Ai oke kun ko roesa. Se dok ba kai ko oba tap. Eremia o khru tui ansa ba dok. Saura kwas ai sna kamire kai nga kai sa tui tui ngani ngani tui tui kai nga kai sa tui tui ngani ngani tui tui oba ta pi tui ansa keremia to khruba ti do saura kwas ai sna kamire kai nga kai sa tui ha ga koro koro ngani kai nga kai sa tui ha ga koro koro ngani sai Tiling obab am si koro doh an an si maca dah jido. Ida out lang mar le kulu deka as le bahu tain karabadoh uang tu tain di.
0: Geng apa doh uang?
1: Bye bye.

0: dag. Midure.
1: Kaya midure.
0: Ay, ya usin niya, skido ko ba yung anraman? Kaya yung agam sa ko? Kwaka da.
1: In kwaka do kya?
0: Okay. O ba yung emkar, kengko sa ong si Ochimiki Sigwa ha, extension na yung ha. Sirang ang anan, yung kwa kung kayin kon ay sin huwepen. Sina chida, gito kong arigam, kerkep kang awa ngo na isa ko. Hausa ni unha. Nasa kasa, sin arumami, piyo lim kengko sa tray nga. Kaysa kuwi, ko mani, koro sam koro haka ngona sam si kami bari siguro man tas kimi e tiyo limpen ko sa 8 meses ako kainses
1: kainses adu unwa
0: bye.

0: Kai madak lab kai samiske.
1: Kai khagoti. Ai ngai lagi program ma karu. Ne te kan tamin abi dake Korea ngap tamin. Oti avina inyes om sain hau gele ka family na. Tamin ai bai idal. Ila ko am ngabunete. Si ai kam Oba mi ai ke hab am ti dai kran hau nete. Ni dai gen ari kam sonda ti sa. Kobam ti le barakanam. Mana ti bi. O ti dai. Oda mi ari kam ne ti dai kran mi ta ni tuwa o oda ke ni ra mi aba ko ma ti dai ra. Sauran kwa ba da ne ti yesa ni ni aba ko tira sau kwa ba da kin are gam suna ti ra ma karu ma di ni ra ti yesa oge ma to i kwe bai ya a a o bai he ke o ma ti da sun ti hai am ti le te family ni ha o sai ge korea ka ta mi ai o ti ne sun sai ti ngai da mi ba ku ha ka ba ni ni ngo ban aro ma to i ra ma karu ron hai ro se sau ka sa ti aro ma o si a ji na ai ti sa kami kai na kai sa tui kai sa ngani kai sa koro koe se kainga haka sa e kamire do kausi inye sare. Chanu kwa use.
0: Kainga abadu uwa?
1: Iyo.

0: Nang usip nga lagi sa da wang ngayang ang kung am segwa tri. Dimi da gini suwab ay nga di i nama fiesting ang di. Ngap karat kami karu sida disising area Mr. Sartar sa kuin sa mga hwang udit ka. Ngabako nga sit si Tainces, madak Mr. Tirami.
1: Tainces tira, mire. Ose ani dat si Tainces tiwa. Kaysa mis taon di suwab ay hindi ay kamsang materisik kumantang ay mire niba idake hong ay naman ka nga si ang di. Ituwano ko ba ha si niske ngikwes asa husa.
2: Aba tau ba ta kan wi ya utu ye kan wi chukong o o dida neske kans ka trio kan kan is ngas mu kan ngat khaisa ni ngwai si yo o hi e saro je ni mi mabas ni saro ding ho bas ngu khasa di mi ha e ap ko ne kam di si hun a kuri kha au ti ban o aus im dan an si si sen ia o madidu sato kan wis nga kan abe maha nga khwira

0: awusqalana isizini ngokuthi ingxaba singqanisa inqa mali bugamestra ngabe ma
1: kainto asikaitse sidadimire dikwetu turu ayibeta redimire kame pie elophaji ngcinqai ti elophnqinqa satsikumka unqamo ochigo kaihudi bazen ti pie kame itebati sis enqa omsnatskira kai tareti aurese dranqaise aure tansa kunira tare tansa ti como así va tau kisa ti pie noch nooit ti da ye gait tau sia ti da des tu tansa tu ske dis tu se ne va ka ka bingo si ye di tan ta di di kamar di nga ji ka ta ma hin ti ka di ni de ai sina di ga hong ai bi sina u be tu se ge ri hin so ngaba kukikira aure aha ngaiki ngani ngaujiba tishe tomasa je tadi ngani ziki ditadi an kumasi ngidi aure tasa ka khaisa tige gege gere tige gere mi e tadi anzo gini sim gini ngongwa osuke sasu nira tungai basasu ditaka tiso gini ra sago aure ngu kaiba sasu kodi kasadi chitara tan twist ba sing ai bi ta je ni kai khoda kai se chungwa ta ku thon a ni na ma di chungsa ta ku thon o chungwa ta ke kai de ma khu ba ngas ke ka ga di ching na kai de ma ka ga di khasara sao ko ne ogubke ogyera suripnatkun tirang suripnatkun oje nganutma tikini taungai ji torengai netam ektan uishnara ge netam khoira yego tamera ira tikhona kon hao ta jara sin wataka hunlan ji sikha hab netam ektan uishnani wan amse iske turu aibe tame ba sora ha koi chit tame ba khadi kumad ma ji au ba kumad ma dare koi of au ian enti drasa kumad ma of map da muro koi so was khe sa bai chi na khuna ra di kwen chit kha ba ta ko wan nan ge ge ma am sa ta ma hai so tsitske sats tont skeugar ers ma wa kai koi ga ha osa mamas ka unjiba osa amai ga unjiba ti waske go kame ti pye ti ngui ba go ni sia ti wa kai ora je nei si sara kame ba ra tan nu yo ora mi ma di ra un ye hu ba kame ba kha ske sats ke aits ma kame ba ni ra guru nama ga chini elo jaba du it's roots ti thani ja khomai it's ngau madiki ha kaja it's na hone ko ba sena se ni ta me ngad da ta me sko ngad to sa o ke ti wa sara ngau ne da na abara ke ngai ba sen kam kam sen re wang ai madi ga kom chi ga majin ai kha si ba khai chi ai kha urip ti ka bi ka khai kha ba om sna kam kam sen re sa au ama i sa au ba ta sa karo ai ba ri ra ani khu si chi chi ke ne khun wan ke ra chi madi si au ba khonu madi si tai na di madi si tai na di ne khun wan ke ra mi e ngai skum ka wa ai numi ha o chis kira migi sa gera ka ka unu i a u re ko as kum di yo aman nga je mari nga ho ta skin ngu da sa ti di ke amade

ngamadi ngadma dira mi. Tidi ke mister ngamadi ngadma. Tidi ke ngamadi. Mingui ra duiti ya dira mingui. Sisi ke ngadma. Kela alakhani sama di mani dira mi. Adi de zi. Khabes ke roots ti kani zata isa serangwa. Sats ta sagal diri ngangwa. Khabe kum elo bara am singwa. So nekta mepta kum kum je khunara ka utain taura. Nekta mep kong hao. Ob yuka nekta mep khoi ba au khoi na hugo ti. Naika me han. Tikai family bahu. Tis ke koistina khadi tinje ne khunara komsi timera komsi ke tame bgane ngwai ba khoib ti ta di ni ra khoib ti tra sa ni ren ip ke ngwing ui tingam koisao koisa ni ra khu iran ira si sen ui ira di tame ba oraz ka diye dore ba stu sa hi koisa khadi Isti koina, isti awa huni unga. Tilke koiba, disi aftis ane di, drasa hu, kain lang epti koina sa. Tilke lang nasa karo baiba di, ega, tabu yege razi, kwa kaipka kaitma I, oskini ngan, ai, nabagi argomzi. Sis kakai ku sang nubiam jo jo skiningan ne ba ki khul kan iz mati saromin wasi khu king la chi skin mi nan wan ai ku kai chi chu te jing a mi tan ni ku ka hu ka ngwi chu ba ku in ai ngap chin gi ra ka chi ske tam ro khau de chi ske nga ngwi chu ba ku in ai ko ka oni nga ung ai hu na cha wa ma ya ske mera si ka bu nu Nebatik ma tai di ka ungi batik diuta. Oscar ngong abatik sa drasa. Oro yoko kota hugai. Tiske ni ram sa omasa ni ram iba. Tiske nga scout gara. Kota hugai roko scout gara. Ai bara klini zisa ne ne za ngor leke tai kusi ngor. Tiske did rastina ang ai kui. Dida ha du gorom ai, dida ha du gel konu ai. Wa ahu na dida ha du diye. Dida zinye ek tau be kiosu kun wa gare. Nwa nwa ai au se. Zikara konu se. Oskira mama gai. Oskira mama gai. Orde ya kai sera neche aure tonga kunde ba nyo maka. Rat kai kom tira mi. Negara itu masa batin mio. Tak kaisa ngandre elop dan ngam kaisa. Yesu elop tinggi ke tarik kaisa hu jengai. Maria setirak tayi zahu. Habib ya Yesu waktu ingat si nak itu itu main kongsa. Si mama zasa. Oh, ne hun kira ngai ne kame tan uisna. Siske ne kame kok Thomas. Masaran asauni migi sara masawe tambe che kasi si om ngumiba ye tuma saka tiska nga tuma sa om ngumiba tuwa oskini ngalu ngaba si awo nga so e o ngaba si gao si sin so se net minga miba esko hudu ina si dise tiskini wa tira ke ngaba hunde kwera ngila di om sanira ngui Tidak wara teke nisi sora kasa. Tingu ni kuma sa. Kame ba maa tingu. Titeke. Nekoro miya uka dirinas kumi. Tini kumi kuna diyeti maiz naska kasi tingu nga kakas tingu. Tingaska kwa tingu asa kumi ba. Haa. Haa. Wa tiktame omska. Ita aisha hutu wa tingu.

0: 먹으려고. 어떻게 우가고 망나 까우 합차 하베 뛰네 까메바 네 까우오 업기는네 아합 내고 까합 뛰어마세 나바니 시신 까하신 마치자 뛰뛰 뛰어마사 뛰라미 공디 진게하 까메스가 오사사사사 호까메 디 지스가 사사 호까메 까메 바스키니랑 안 코니스카 스티타 코니디데 망나시 코니카샤 디라미 소 오카메 가마이 드마 이 방가빈게라 카이 코나 나 한인난 화우구 싱이나 우나 난 화우구 마디라 히 오카메 이야고 오 후에 드라스 마스티고 무호이니시 오스케랑 나이 미바 소 Oni si sa kami ka sa obang oga ti yung wase marista di. Oda ke sita yung wada waka ka hu ra ngaung marira miye ka sa sa obang o tis ka tara oba hu se mar hubas ke kong ni sao obje ngubara Amerika ka to yusi tis ke ti yung wase yung kong kamis ati yung waba Betane si ba iya, aus di ba iya ko, kori kas nga ko si turia in, uwa in ko basa nga. O, tahu kas ka, opno kwa kame ba kam kam, disis nga ka gere nga yi uwa nga nga ba yi, tingan si nga, o gere ma nga, nga o huwe ko, family ba, in family na, U, chico, nego hai, mu tuba tu kum ko mu o ada forbel de ure, labis siramie, causes dis, si mayers si au kilo, nego ta anga ne tira, traski koro wa au ba causes chico ka, habis si labis no coming ha, si sen labis ke, so. Haben je je family na og untis ke drasa au was das ist aber nicht die kai bit rote gemi Tige ber was la wa kun je Sie sind nun da um ha kun je Tinge ne family ne nang wa os ke
1: Ja kai sam ist kan do sei da ke ali no hoba de ba ni ke das na ti ne swap ai khadi kong na op kai kong na op uti na ba na di e come up di yani hasi kame ta berama di ta kene ba kri ni di na man kaung ngung di ngip ta ba ha
0: ti ne dera ko o dera mo di ke tumaro ne ha ko di ni ti kame ma khabe kai se e ja se ngau se dera mu ti kai se sa ba de ma ko so was khada e sa ba di skoro o man ga ji ju se mi o di ko iske e sa ska o isa Tinama dare kusta isa ko iya kai. Kono senska siska nisti tradisip nga ha osa kai nis honga ni kri. Sen nga ko de wadi ge nga use kai ga yande. O aha ku ge

0: ta oba khu ho ye dida ni mi je ga i oda ni ji ta ra ka me o ora nun ka re chi taung di nga a ha ga ka sa de kon wa ga i ri chi kon wa si ba taung na na ha u ri o ni wa ti khum ji ka i kan kan si
1: koi ve dar to
2: ya kaunda nga tso si i ke kaunga pa u di nga ba nga di i Only to a nohoba hatsi, but it caraka kaka adi, adira ua, tk, astaka auto, swap a kadi as in England, as a kankasi, habi, nasa kadi, Oma Katrina Woods class knee, also say, an act of china, tankasi, se habitaki, Winsma, Colman's, Christina, ua. Si uns mal kommen uns kasten ani kein dabei sie sehe ihr kennen noch war ne war habe mari und die ta
1: obje umbiuba ums tangsa hukameti umsa hakenui tsiskeje umbiub umsa umstuisa I tsinge krismai ga tangsta kirikum tsipje umbiuba kai Sinking clip one akai, Chiguni Kamekan clipped by Kane Dijeha, Unjing clip one a Tamuska, Umbiumska, Raki, Amai. So, Tiki, Tiske, Rasa at Tam Oike, Tamuski Aupti, Tirami Tis Tamsa Aupti, Amaka Pumkane Auba, Tamsi Koyo Tiroko Saro. Napje naman ngai diba ting ai tok ti ding an skoa naman ngai dibje aup kamus ai ibgini awa khoi chip ka nga awa kai nga ga sis tin kamus ha ia orange mun chai si sen si orange mun chai ba ia o gombai ti khoisa ho ai sin si sen ko si ya sa si o gombai ai si kan si ra kan era ngara ra kaungui kaui ai orange munchi kaungui khabera ye krismai gao isteri gao kaus karako maske kai na khasa chip kan ne awba orange munsa ira rasisen ian o oskini ne o gombai si tara san is awba ira niu kai kai na khasi khoi tira mia hui au kai na khasi is au thoba san ngui kaus ai Sis ngaba kaus ai isang is au ba kho ha. Sis ko isa hu ga kam khois au. Ngai ngai ai khaba swa ko punska. Ko chi fagan si si chi ne are ran ai gura ka cha bur khois a na chi ha ma. Ta sang ari ba bi ji string de ana chi gira huli bam ka ta ai ka kom si. O huli bam ka ha ma. Sing ngaba khaba o gom ba is dia khois ke swa ko mun chi ko si sa. Habe kaba tada kaba kawon go baro khoi kai o gombai khori hasti khoi pha go si hoi is au thoba si kai nga khasi ngam chip yoga khori hasti khoi yara ne ip china orange mon si si sna go au king go skau go ski ne sa sa mari turi ra ha mane da masani ngwa khora khore gi mari kura go nga tani kuncha se go cheo dira me ai Chipje ngawa nga khosa ko diam chisyo ko ne khosa khori hasti khoi pha kame kam khoi ka sao chen insan o irani ne ba khoi kai nga has ai dis mi eske khabeske ama hari awan aruwa chisyo ko ni kaung sna khaba kame tai khabes mu ka ne khosa ne ko awan o hanan ka Aupti kwena.

0: kwezi kwa sika isi ngusi ba kutia. Otis ay tam. Odan karu usiri. Ogomba iska. Ti. Kai nga sisiri. Isi nga ba hoi. Ti nga ba tinyamiri. Tinyami iskao. Oda ye kadi. Kau nga nga apkada ko wasi usi huyao. Tohka. Tuitse iska. Kame usa kame pna. Umisti kabadi. Yoko nga itora darada iska. Iha bestena. Tiran aru uti nga kwesa kaip nga si kai nga. Amaka kwen ye turon uisa na. Kwa e ne kwesa. Ti ne kwesti. Asa kame kame eba ne kwa. Ti ni in ay ay ndle kane ne kwesa. Ngaske aru ue it maska yuska nga roots kumi. Sa ngob yedi ngobwa ti sa kwen yedi kwen atimit mayosa. Nga kwe di yedi mi tira ha nga tangs nga. Tira uisa na. Ide ge si kana iman asin ha eka kaba. Nain asti kwen ga tiyo, nga kwen e kame ba kai ngay. Tira, ka asti, nga isti na, kame ba kai nga, en kaunsi hu, tine ng asa kaunsi pa doi. Oda ye nga hu idra ming ay bay, ira ye, mester u tam kwera, kumaka isi kain siki kame ay. Habi kumaka ngay di ngay hao, sisi rat kame doa se kao, sisi kaun di tla tui kwe ka gong, sisi kwe mama sa, hari gara ana ti ama in kunwi ti na wat maista ko isma masa kai ka hukum ka ha ut ma da hukum hai e so oskira kwesa kuma me ngati au ke ko chiti jang mudim gini ngoro n khan abe ti maskin ais na di joko mi di mi tim gini ngancin ham o o go ai titi Mutsi ne amasa ka mata hin ai timi chi khabe ka chi halwen ari han nga ais kas nga halwe kol han kona ha ka arda bulti ma halwe ta ma disau sing nga halwe rai si nga khuruna ka e o am kong ri mai chi se ko ri kai khusari ti chi o tai ni i kai sik mara ai nga msin khabe nga ka u a khun ngai som nga tai ni kari na u chi ka u te ra nga ri ka u nga ri ka u ki ko ta u ba e ka sik khara chi sko khosa ko ji tis ma mas tong ka ka we Ogo kuma kaman ngem kau. Sama stong stong ngem kau o timi oski koi sara mi hii. Opio koi bara mi ka. O sama maski di mama si di mama ski sama ma di gimi ngem ngapa ma ba. O dap di mama si da komi o ngem. Ne di mama si skam ya dap ama ngem una ngem ngama o di. E nga. E. Tisye nga koi sa kan is mama si ais na di ka mi ha o metro sa sing ama ngem nga ha. Ne go kwep di mama si ko ha o. Masko di kmi di sa. Ngapje kamepti kan uis tin di khaisa habebje namang lai di ba ip kangs ipke awara khoi tiraga era wara yara persa basa hu hase nen asai han anchi kaung mi tin ka era wana ngai ti ne ske sim ti kangs adimi ti nebam jini khoi din era mi hai tin era wara nen asai kai ran agu ti ne ngayom snem kisima maisa humke kataning ui dimiu ora jing ira ira komi habe ega nisi tura ko khasauru esetke khoi uai ngin ai khoti nga au saro gong ana in as ai ngutwais ai khoi haia sata ochi warangos ai si kame si ochi warangos ai khoi wa jebje nga khoi ba sata ochi warangos si kho Ting iba Marindals kwesa ho ting iba Marindals si hara khoi na ka aroma inge ne kai nga haste khwenti kai tan se khwenti ndwa ta ge nga ho ya monga taus ka ga uta uba tira me khwenge tira taus ai aro kho kun ndi ka khona ti ui kwa de ha de gao na ba khona na ba ni khoi si de ga iyo Ning ui kwa de mga ngai kam de hora si kameo. Ui koko ha kabara kameo. Habe ngap mo toh kong ira kauba. Tamas kayo kara di dara. A ama katranas ko. Ay. He o ni di stati ho hara kumura. A kara husko.
1: Eh ho atra di ho king ngai. Habe da go ngai ne ngu chan ho na tikira. A ngobu si kobo horo ngu chan itinan uru. Ne kai ratcha ho madi ho ki ha ore ki ngang aro ngap ta ba ko tu ko ru ka ru ro ko ro mi cha ti almost mamas kiki kame kams aya chis kiki mati almosta katsam kams kiki kame aba aika was kuba ho chis kiki nga almosti saki policeman aba uain kames kiba tiraki lutretska uye sisnika opki nga aba polinte ba kwenxa ica ugqwake xwayinxaxa maaqhamsapke koqunke ipolip ase ugenxaqhaisi egiqhanqane xa sinxisira parkurirona kame isa direkeke xhayi nxanxabi rhabetekeke xaibane nxhosa sikeke nxanxan abdi nxaungasi nxaidip nisisa nera taramin ke nisisa ferskel kuha se tarami khuna kharaka ainca ukuthi kharaka dica ukuqhanke xam akhonara nisisa kame Tida gink was as in the unabiki hang hung na quena tang oa in Nidi Gunga come easy get a kadima. Oski giti a mustness again, maski come in towns, eh? Aru wasi, awas kissi co, not towns, eski comes, I say. Siski giti almost a nut crisis hanya, who got a git come eo. Have a come and come back yo. I was told to hunt in Gulina Karua, have a skitty almost an ice team, man tonga, what ma. Nabaki hai. Sis Nabaha, sis Ningaka couldn't recon as a cane, Hanasni Awe horse cow, out of Dominga, you go, I knew. Osketi almost a Kabaki coming. This kiki car, a balloon tongs like Kabaki coming. Sis kiki naski coming, oh, Nakong sis ha say, Yes, Tobasna to a siki. A balloon tongs to the moon, Avasan tongs, eh? Sis kiki nag out cast ha siki almost in Hobasna kita. Nan Usan Hamai, not come about sit on Yaki Masi and Kuru come about or say, Sinking a coin one and a come about. One a young houti and as a kikon as a kima come about tea. Ask it to him, Arosa. Eh, sit again, Sisa. Ne hang I've ain't that come, sit down one or other among top wasa. Pace a huna karaha. Tiki karan ha huna, tin I've no coina ha, yat nisata. Nan in Waska or snat di saka, conch as a. Amakan ning in a taroba quick casque. Aup and hon quitini, come in, go tarasa, aup the council to toy, see. Sis ni tarasti aup harap a slate casque. Aup the councilska, ipka auska, our co, osning a sin and never toy. Tira can erap a slate, sis nap a slate and madima, irakatora, op kakoraiti, no pas as a taco our whole kaya. O or a ink like casque, nap a slate snas, ragun era oos. En era huara ko u hains ngasni khaba khara hu gai wan is ko nei awasi kame ora gan era mi tu hai ipne ko bang hobas na toi sis isa uits ma sis ko ngase nei awasi kame ne gurumi ko is kame o ye ngabani mi tu isa u en in out ti tarasti ra khai ting hang ngase zip tu banga kama gera ti de iba van naung ai be de ke sita ngai tau ki kai ke kame ba chiki ni sian ngai ai sa ngai hu wan kame ni ai as ta sa awa hu ko ra ti kams ai ya Dasha awa dasha hukora o ikinga yahu. Tire ginga karo stuja goro. Ngaba goro kaka kao. Kakas ose goro ngayin aro ngay kao. En vanen aip nada unyan unyip ke horaka se sida ding aip inyateke kame chi unyan aip ase itma. Tik wan stuiz tinke karan hao awa kame ya. Tire gen ngay tumara di mi tuiza. Ngayira kara hugay. Mi tuira hansa. Habis ni sisa kamera a yang insang ogusa awa kagau or insti mamara di insim yang insti kum di hobas aiskiran insahara a hobati kauskin insani kowe di reke mitu ya habis taing an ne mitu is ngira go us ni ngadi kung ngak kaisa van a bugang hon kwe insko kami si kongsti sisu kong ngak kongsang hon kwe ngadin gira huna kong si reke insan nauda gira kai kwe da Miba chi aup kongse ini taraim. Opa awao. Ngaba koti ngaba hako di hu ngai. Nisisa ni. Kaisi oan ame hui. Asi iti karakarai. Kwenti. Tsaap kwas. Asi rakum. Ikuda mire ebi. Ngai hui ya dokuru mi kao dokum uruge.
0: Kai rapje kao ba. Ngadire uruge. Neng kwa sarap. Muka mut nisisa ni ebi. Tanam kong. Tanam kong. Hanai gati ngui ebi kayo.

0: Oda kan o Martha khonqa cinqindri Isatsina ti khwetse Joseph khonqa cinqindri Ngadira mi khasa Ngatsin kumdo mutmanu Iti aw Oke khonqa Antsa kameda ya inkhasa Tira khadi satsi kame inkhasina ngano Ngadi ngangupne kam wa khwera ka kame oha khasa Nga sipje kuma nga uba. Ne taradira. Edi ya uga kokha ini di kasi yung. Hoba di sari ka usa iskik tasha habi. Mut kuma gire. Kokon sin ka u aup. Hoba sba si ti. Aup ting hoba nguyaga. Ngabu nga mi ti. Kos ka toa u ti. Di kwe ti ne batska kwe di kuma mi ti gire wa. Sipje nga uba. Nga yi kowi taraji. Nga yi ashta kumune. Kame ye ba ega. Aup ting oye kame ba. Obtak mangla khoshta kitu chipkin eba thodwa chi nidin nan uski darsa ngang hoba sa mara ngobukha nechi sachi no kam an soma chi dra chi si ni sang ngai o wa kai meeting ma ba kuma na obtak ngang hoba ngwiya ka jing ngau ka tadi sina gira kon hada kostia tadi sina gira kon se te khuna uwa khuna ka ngi si tui kam te khuna
1: Sida di kamp ki ngabe yo. Oske sida di nguisa sida ge kame ba nkwa. Sida ge sida nga kame ba aitsma ge si a kame di. Na ukwen, kwesti kwen kang hao ti. Kame wara wada ge ambar ka. Fabilin a ibe tung au kwen wara na. Kire unhana isip ge hase. Se kaisi kain hui ge. Kainse kame ti, kainse tora. Si kain si kogu otke nohwara uning aiba kusi ha. Se dida gine da ngwao, au pada gine ngabe hui da ka kapani kames gao, ting uiskani si kambai si, a kaisku sa da ngandre si ngadi tiri.
0: Tarse, as kame kamaji, orang hasi nai. Si nera ni hasa kuri op darai hane festuan ngasasa. Dreje to aup kip kain hasa op ausong maga di dai ya na u kris ke on fang le kai khasa korasa ai che khoe u ga sa ne uru khoe da ne at mai kai mai di da ni wan ge ma di ko kuri khat ai ai kai ngai kha be ko bu kon chit nga ba ngai khuna khai kai kwa di ka khat mai u kha be sa kris ka u sang ora ban ora ni ai Aku pembasar kaki tore, kan nasun fals kune dai, ma kon self di ab kubak mata ngakon kawarin nganu kuip sini di. Tua dago tehui kai, kian frani, kaya, hi oi tehe kai kmai, oda ni fokon de topik skan hi kau, ngapa fokon de skan hi kau sai nga, tae kan ne sore saka je, madi jau ne kapta toe ne. Kaise da gire na un anibe kanu so min na ngo ho ga mari ne batara khan ku khaise thia tira ti da ge dira habe ngai kyas ai ti chisi ge ko bela kai na ti ge ni

0: SMS Downloads se idaje nohoba neba ngikestas ai ngadi inama kwen khangang ondi iptuba khawatsi deswap ai ngadi turun khwan asasa Mr. Udi iphakroma kosa se tame di kan uisti tame di kanagap na madini hun na kungsi kaguna kakro takta bay kari nuwa aisti kwen kari ndi min kap china kroma se se kando idaje se kap in khwan asnistwani sisi tingaske kari nama anak ngapatane Uma Katsitos Katrina Katsitos khamai se iske felarisa kharuga khabagwa u
1: Katrina Isaac ai khire alden mabatskui
0: odo idake ngadi inkhwan as masani mai si Uma Katrina Katsitos kha hiya khari unin chama Umihun type as a U Moe Kaka quiz, Uma Katrina Katsitos, a chest as a Huaka Kunsia, Haru Umdi Kurustika Mio, Nama Anakoptika Mio, see what I can say, housing Umihunama Quentin Ditskami, Otske, Uma Katrina Katsitos, Harakoa. This why what I a Kadikoro, Angakui, see, Wakawa, Nadi Kaisa. Insi ngadi I angkasa hodwa kristin ansias umas roman kabi bamaing wa kristisa koroko I kuyau ada felari iseksa karubi mengre.
1: Anui kai. Cira jadi oka meli uvel roga je latver ti abotse. Faris me ana rog di regi dia cina eksa lok mardri roga irikan tu breng alde. Honestet kani sohani. Melies nou uit die traffic in die forum uit Meliet vanoggend een rok nou te ander rok van ander staar ook maar ander rok die hoe jou te weet je bonus ga bij jou wat gaan aan en elke rok met zijn doek ah kan je huske juist huske maar Meliet jij lijkt prachtig aan vrienden daar zei karakua kutka okore naske ngadra mikasa nga ka uthaura ka hun ubai baster sna re jekon ari mewa tai so ga anabat maundi habe di jira sada di aye nama kuma di are ga ka ai buru khwe ku nga kai ngui chi ti se te ana chi khi le ngi se ke nga ho we buru kha se di mo sara nga ni chi khai nga gai ei sa sing an mari ko se se isa se kai kai kha di kha guru ya kai su ke ni kai kha de ro khwe di nga sa Ogan nga hui di tae nga riko siya chu. Tishe te dura tae kuruba o sin kya o tae tishe te sker di khas ka khabi ngay anaba idma. Tmas kai o nau kai satma kua program ka chen tonor da khani anai chito atma. O dani ne nama di di khao ka ka uko in sa se rokwes nga kana sangwe chi. Uuu ta khai e khasi ngomza khao ka bhai kua saka ne ka usa di kumi e kha. Ngai ke ngai out of a mita kau kai khuchin tiu et mak mai di tira ku da ge out of kai set ha ve as ke di ami e kore kai se da jara ne ko ne karan se ko ran jara ngari ko se ko e ko bai khan ore ha ve da ge kai se to ho ba ne kara khun chin ma ura khun chi na face bua ko era ko ko na mi ba kawa Puruha senge namara kwena ngaro nga. Twitter na ha. South Africa di namara nama na ha. Pastor nga be kwena ha. Nebada kono ngeng huwan china mu. Ngadi ike au nga. Ngal kaisa. Ngaro ma ike nghabasa ko baka da ni mut ngadi au nga kaisa. Ngako ikas chika ngako isa kwa iska ta isi to au. Rokwe ama ba ni ama titwa ne ka isi kwa ro ita ni chima ba. Ngadi kuda ikira mi. Ngang ap mo ko muto. Se saro na kore ngang tumara kayo umibara sa so ngang koso. Ungu kai ka uas kato at makusiro koros na mariko se kai khati kwe sumasi.

kauka nga ro kwe di karaka di di kauka kere ngome ro kwe sa se ti aiskaba kaisti ngansa ti uwa se tkini sa ro kwe ro shna sa tsnang hao nga se nga di pa ur sprong lak se uwa uti uwa se tkini moderne ngayipti nga ba ngat ne jutora kurupa e ti sora nama ro kwe nama lan ase nga lana ngaroku uti kuru kaisti komusi ba deke dita uwa ta titi sa so dite ke mitma khara ngobep nga so ha khuwa khabe tinga aro ma sa de ke dida na u khoi khati au ma masti tui laron ti tui tui ti kuru e ha ro khoi sa khu ti onu chi ti onu e ha sa au ma sa khu ngari e chi patron ska no khnu it khasini ti da dide amai sa so ke ti kha amai khabe tra net nga sa mi bas ke sang au nga sin nga di bas ke sa au ma sa nga request cup ti ip tina guru ha in kame probier in nga di rokoro sa u ha se na usa tobare ne kwenta chiu ba du odara uti sada di hui association usa ti kuda nga ba mire sa se tare sin nga skhasa kai se da senso ha khabe da senso ma nga so ana ro kwedi nga amai van ti dang an kas ke sa ska khom ngoro ha in oska kwa na ma tare quiz ti tara sa se khom ngoro ha in ti ko i ka u ha in sa amai ti kute ke koro au ka ta ti ti ke mitma khabe sa aye khuwe tsu u ha ti u ba sin ha se khalen da itku ka khara o nga khalen da itwa anu ha se sa u mas kere kuru khumene ro khosa kuru re i qisa tsu u ha se ne sa ngatsa u tsu kuru las lap ne so ra tene go kha kuru ba ti amana ama i kuru re ama ti kure ke koro nga ba me ti da ke ne ha nga si nga dip ti anap ngap ki khi sada di auma mantaba oke aro khwepting umchi tare khwesting umchin aini khuna nganga nga se nga dip tsarana anae khaisti anu sibe ke hai che ke aro khwepta ba ene khang un khuike sisin uet ma hai sada di auma ma di kha kansan a opko awa pur khwesan ama daitseng hanup ke khitsin ke ha khuna la khunchi store dinga ha pur ko guti hem di ase khiyo ko sara na hu de hu kan wa se yo o ye aro khop din o ba dai di gire nga ka bar tain di mi ba khai dan o khabe ke nga ka bar tain di rami o ba ne tera sa se ga olive groen di rami verskillende kleur ko nga ke ne olive groen e tsena ha dark kleur nga ha light kleur nga ha nga di ra verskil khabe nga ka bar tain steng ai ba sens ke nga orong ai ku gire polika ana saran kumka ke kabartain digere kai khodi khami uda tai chimi o tai mi ya khasa khabe nga kleri chi ka ki chi khai ngwa nevi ti ti sera ne chi sa se kai ngan ngu tugu ke ke aro khwep di khui ai ni siwi ng i chi ne ra siwi sius ke hems ka op ke awa uip ka uya ko ne ba u kas ai ne ba u kas ai ko so les khatawe tiko hemsa ko ngaba ko ngu oske kere ne awmasa ne bas ko ngu aw ai oro tsitsis ko ne bang ngu aw ai tsisko mau amro ai habin habi oske kere ne awmasa kere hugas ngai nga aw ba tui heme ngat matini kyar kep kapta ana hemsa ana se it ma khaba o kere ngaba nga ne da koromi ngu khatui ngurop ti khulo eska lang aroe ngau nga aro sa kere kanam ne ba ko ngu rosa ne ha as I said ti ha ka amkung amku ha o se ngaske apervise nang abigire ti hemskere nang arop ai laro ba ne ba amku e kai khopne ana khano ba nga hemsa oros ko khabe ka nga ba ke tshwatshwa khaske aro khoi di hems ai ra khara ka ng khuru e si ni yang ng khuru e ama e ko hems ai si sa op ke ne ba ke ka ka e tip ke nga ka ka ba esa esa stu sa ne neng abi ha tar kha hi ti neng aro ba ka ka a kabartain larui otmas kai nga am larui chi nga si ka ka twa hems ka ka ka nga twa kain twa khurui khane ba nga a ro ba kurui am ku ka ai ni di nga di ki it ma hai khabe nga pa vice nga kere ne ba ti yes a ro ma chi nga u bai ku oro op ke ne ba nga u hems di ba kurui ha sa o ke kere nga nga ro ai ku ngu a sa kana me chi om ka ro ko isa ka kam a kau kau sinya kere nga abi nga umas kha khuis umat ma apni awa nga hemsa ana kha ka kuru eske nga khuini aro khopti hemse si si ge isa plom khui o se
Ha umas ki diploma laro ngaba ngit mai kanam mai. Aupting ump arukun ump to kwa hakuru tu ikiri ngaba laro ngam tu. Sa se ran zia esa esa ting ausa ni di kuru. O se kira nga orsprong lege taurop nya kira nga di amane hemsa ni. Ita mut plom khuna arukho gudi hems inya has ai kuru ichi arukho ba nga plom lagu nga ha. If Arokoba Kuruba ka moderne hemsao, Nidi hemsa Kuruba moderne hemsa chi nga kanga kurang unka Arokoba tu bas haka nga abigin hunyeka sasera nising hunyesuk sase ena khuti ka kanga kuro ta upayo nga hemsa kurustina khabe tokba nga wa ha sesi tokba hem de khoika Kuruba iku khoika ne plom hem ka hunwa. Oh my god. Having my daddy, not did it again with Makaise is a modern world, naha, quaiting, anaka, have a sahems nes at Uhan, not its Kuruba, sawa. Tisa come quaint and come up, say, it dogba, ne moderne hems, plums, my tari, nes hanya. The good that you grow up a me, take your poor quip, master, but I tell you. On the bagon, are the eyes are going oro, ne whom a bank, are the gong oro, ne bagai quip, daba. Anapta purko ba chichu ko klasa kon oro chichu ko koro ama kon oro oskenya amosa gere nsin oro.

0: uti anait mamer purkwe dini ngangap ngaba uti kiri ngaba hukali hururos kaho nga asa kiri kanam tikiri ne arosa kanam tikiri koro amroba kiri kanam oye nisisa senisa se kurus kaho otkira nga purkwe bang ngipto papa asa ngump arokwe tip kabang a purkwe tisera minse net esa esa skusa hi habi urprung lekai da huta kora Ita plomlana arukupti purkup eng omnui tingaba purkus nama kai kuptis. Tin nama ngai dipti sada din kaungas ngai dipti anam as a mi. Nahuru tuita getida how utma. Habita geta satsa dihu, satsa kore, saka wai hu kara did get meet mama. Habing andre, mababkine kaukawaki, sa omana hu amakai gelai arukupti purkus eng yang unhu si kaisa, nasang anse ne satiri. Ne plomlaka sering omnuisa tikuda miri o madisora tanhu kene drami ai kha sora of god mazwa ne ne tida gera ngasada di or prongle ga ida hotora as komsi bete ke u sa tshuts u ha yats kini no kwepta tiba tshu na ap tats kini kulupa ai twa kene ku khane la tshu no ni sisa da ka hu tshinwe to ka tshu ha ne sasa sada di mama di kere kuru Nesere sa se kuru nga baro kuru di ama. Nga de huku ha munga. Chipke ku nga kwe bako. Nisisa ko paslait hai mak fron stai material. Sista omosa neng om las lap kombeska. Ipka nisi net ter lobs mu. Tideng oma omi nga mung nisi ne ba kriti yo. Oni nga kaka sinse keo se ke sise. Kaka sinse keo se ke sise nga motif sa kaka. Taisters ke se on verb sa. Sa se ti nama sada ti nama kai kwenti steki laron ti ngang haba u tis kita ista tra kisi on ver patron buksa tis kira ama sang ma patron buksa hung om haba ti kiti kli ta u a u tit ma u i katin ka kutra ti hu jing ai o i jini sisa nga ko nga ta ista tra ti tse patron buksa kuru pada tsi tra ti da nga patron buksa kuru haba ti kiti da ting ka u nga sing nga di ti rokwes of mas kai hu ita ting u a u tit ma i ta u a se kutin ti nga patron buksa khu nga nga miti ba kurusa mariro itin ho thaka khabe so kokuru ba chene ku khatsi thura khan pai khan se nga nga namaro khote kurutsi ana odege nga khuru oi tu iko ta di ti de kemi ma khabe net sa khu tu wa se na khoi ti khui made ki nga khoi sa khu u tsi sis nu khase andre ne ma om nga dura mustin ke taitlan nga se thira ni sa ti da kuni taitern ama khu khase an itang ama khu
1: Ya, kai sami stano ngate me ida ke adi e kwakun kwangkuri adi di arms ida kiti ne ba no khoba ngikles kaza khuda koroma du adi e kwangkuisa o ne hwan as to moske kwakua kwangkuisko atwa khabe e ping only ba no khoba ne ba ra aiku adi no asonda tses ai ke khadi tan kan obasa ne ba ni di e namang khangan only di Coast class any wine scene of a study Tanakakaos, Hanguist, Anida Hanguist, Arikam Almas and Imasi. Sister Kaysamin Kovasa, Mari E. Kerkin Kovas, Kankan Kovas, and Arikam Sonati, Nivanaman Kanga, only Dora Diaz, Castina, Quank, U. Kaysamis, any Quank Ibadu C. E. Say Ida, Tida Zakter Sata City, Technisa Via. Romi Kubas, Tiakum Tabahu, Waka Samis Tauna, and Napa, Kankan, like Tuba, Koribari, Princess.
2: Habibke Sata Uga, Tan died, I guilty, Tan died. Oh, among us, it is you go Nurunga, man, is Honga Valeris. Nga, ya life is a daisy, classic, that's getting ya life is a getting on my ice tabby. Sige ra fine blow ye. If cow gamba can say, I skit. Is Musa, Tarekosa. Tisigi out, I get the back of a tree or get kai hulka. They don't know how to get it in a gaki na ua. Na kabardin, na ua di. Have him get see how guma ye was late. Nisa te ke merta ni koman ngai ki thai. Sasa koman ngai thai. Om kinin tu di ana. Sas kong om rokwes. Ngas kinira. Tidatina nira ho. Tidak ada ngawa anak ngawa saran kumai saran aski di darasa gua. Tidak ada nedi dah mune di tidur je. Madi kau ini kau orang yang negi mudah terasa ti. Nih, se, oma kaji tu, cara yang aib ke, hujah dah tak kau nak gay. Sada gay kau dah singgera, ini demi itu mah. Anda mampu hujah trip ke sya, habis dah ice kau dure, kau kuatara, ni ada gera hunara, wang natua. It's good to meet you.
0: Hmm, tidak je nausa. Kaya maya darat sekaus kalau uye kui asemong mahabe. Madike I onsword neto biji terkhafat. Net lat ons desni tat ons nau khforsier word om brulas en so ane. Mar as om as det wat om mah gesed as a man a plain brook antreksos tai moe man wat arstan wat so kwaad lyk. Medika ge brook en tarsa I you better smile a while my friend. They know me for that one. Now, so stay man me di kaki brook. Trek net ay kaki of biji tonger clear of plain clear brook an me di bontem is ook fine. Mar now late di man is so stoki lekker so slik tot by di onder clear blom goed laat aangetrek word. Dit goed ay jera me. So ons word nie teruggehou deur die verlede nie. Mar as ons dit kan improvise. Maar ook nog steeds die verlede en dit wat in die in daardie tyd was bietjie behoue laat bly. Dit is wat ouma aanbeveel en aanmoedig. Amai. So maar moenie die blombroeke gaan uitbrand nie. Trek hulle aan is fyn. Trek hulle aan. Die blomroeke ook moenie nou gaan uitbrand nie. Kyk eens hoe gasse ek hoetjie. Dit raak sien jy dit dit rami orami. Nelai ne, natka uat mai, hat coba ekoda je. Obesa kodi di lat mai kai jengalai, chenes kuha. Ne aira lana kodi uindi deka je guru edi. Amai, cera je sada ngat kasa ngat masе subu subu bai daje demi cera kong. Cera ngai ngi kodi bere. Di guda gramit daje kong ngai ameng uti abot sekuni be kizi ludre cikomau je kom. Cikgu, kom, spell dega kami out itu dan dekai seni di hamstik kain ngui tidak kirimi ngap je kongira coba. So for aman aw abslate valik net kau di fokon desa tas ngap kau sabab je. Ah, ngakan sikit kau. Aji di kari ni si dega as kau kau dekeng anu good ma. Hey, gua dah guna dikati. Sorry, nama itu aski is ni cang mita. Kasa kau terukan di kono kau ni uniti. Nadi sasnya kau bermadi sangat kaya. Dia kau miski. Kau asik asli dan asik orang. Oda je. Nisi sa. Amaska afslate tuau. Asar ni fra esni en umat afslate. Tan salons di Palms for Life Fund fra. Semen sa fra. Then we will call. Ay English kau bermasi. Then we will call the people of Palms for Life. But Auma must first round up, ne? My friend, my good friend. Auma must first round up. Where are the African-speaking people who came with you? Where is Natasha? Natalie, where is she? She's coming. Okay, you cannot rise before Natalie is here. And if he can come, Auma also. Ne? Okay, but you can sit. I will call you. When the time is right and when it's my time. Okay. We just want to round off this topic that we were busy with. And then we will get some music. And then I'll call you up officially. Yeah. All right. Aye. Ambade namada goje. Oh, toh. Angle, sir. Ngabada goro net. Aram namada ha. Khabe goro ngay. Mr. Oda, maybe just saying how ngasi. Sarap sin kira kara karaka mang ha nga si buap kira ang aiso as kira ng isting ang bauma o da jing aip ka aip ting op nga aip ting aip kai kwe sara hao ngang op ti hem sa ana si uki ngayang au kong si sina wang hut mang ngap jing hao aisting ang bua sita ka tira da bastina hai kawa sta bastina skan hai kawa tarsa aisur hai kawa rukwes aisur hai kawa awang omba hem sa ngadi decorate pa hanseo. Uki ngai.

ngapting ai ting ungwa ngadi di kere di da ngang ngang ngaba sine da koromi saran kanda ungu was ngas khadage sa hui ko mai pasen ha se chi u ha se ching i ai ngi sa se sa sara ana tau nge ke chwa chwa hai ba sa uma manti ba se tui ne mote uma tin kere flares ker thanga ngom um, eseng u chwa hui ka chi kere uma sa moderne ro kop chine ngom chi ana khaba di king ngaro kwe sa ingi sa tma ti ro kwe sa daga di den ngom chi kom ngoro de ki di den ngi sa oska nga ba ro kwe skas oska atis kas Oscar Naban Askas, Oscar Kerkero Quisian, Kaumo Tang Ome Haskas, Floybor Sinada, and Nehun, I think Lisa said again, Flare Rokova, Kurutiana, Nota. Is I say, and I had told the Dicassi. Have it again, Tihun, I think Lisa said, and I come here, said again, no hun, acting money, ha, is about the Anna. Now, Tik would again, I wasn't. That's in Maro, Quakutin, Naburku, Kutitana, did he give me my Marsa?

0: Ngikwisisi nje ukuthi kuze sika ira tikazi. Inqadi skini omtrend nothi skini qor khwista basithi masinqise nqaba inqadi inqungu namadala khwista ba. Ita qungu skong abine nqare kuthi khugula kwa ukhany kaluka khuna. Uskini sansa singu. Eh. Tiskini ma. Ni. Ta dite nqai nqai siku.
1: Ai be ngurene ke khwera te. Ta khai qai singu.
2: Omas o tida unwa dingske kam khwedi tsikame tara di tsinde ba ga tsharap ma nga rokhesti ka go sipitsi ngopo sipitsina go di go enisa
1: go enke sa sta ngwa di re ngwa di re nga di tsde mas nga di rafta ka kaint ma go jo go enisa
0: tsko aurao tsko aurao o ke mama sa sa nga re nga
1: tsko
0: Aura skin is a Tarekois was Katmosa or Kurikuansa. Net is it come at 13 and 20, 13 and 20 behind is a run a good continent. I'll say, Madita Ramu. Oskekaikos are going to Ramu, Sororosta, Lactosa, Tonrosti, Sororosta, Rui Taurosa, Aura skin massa. Panrodi and Tonsti is a syrup, Sorosi, and Laha. Sikera. Anu tauru baraha sororos tapa on laskin ni sa tare kwe sis wasta tu tare kwe kais wasta tu ra I o ye gere nga ama ga gere ne da koro me wa amsti ne kaip tina gere hukas tomas ao nguburu koro ko anaha yun gere nga aro koro sa ne ba gere wa amsti ba si uwe is nga kairo ba ta ang au kwa ha tomas ti ne kairo ba ta ang au kwa ha van ni sa ske kwa ra esa sororosa sis kera nga sororosa cheke na wa cheke au kwa ha In Oski getting like Carosa getting on you is Cosata. I can't go my car. Sis get a from minister by tea, Sisko from win. Oskera, Masco Gruba Rocorosa. Who was named number of course and young come? Ne, never who? No, Aurora Nungay. Mr. Anaro Corosa Tarequi, come as easy, Masco, Masca, from when on Sahung and on you, Oskuka Rocosa Rakurui, is casting and on you, sir. Didatin ke marun rokhep tsangang o eng kuru ba itse ngata marun rokhes munan ai transistna nach be gut ke kuru hai preden gut ke kuru hai sta e oske ra ferskel na utu ma rosta tare khosi wa osta ne wa am sa kanam ka I tsauchi kha bone tare khosta tare khoi ka itwa sko isti rokhoro sa khabat unga ro tsau ngap tsina ra ferskel taras ke nga I tara ka iska o ena kha ka huro se ska ska khabe khabe korkus amna skini ro kwesa mutnu tarasta ba eh ugan are hansin kumra un tara khonding una kumra halfra kaint ma iyo ega ti okay madi tu de

0: So, tida kumi, tida kumi, eta kain, unga uka kanga, ngaka uka kwe kuka au. Kwe zaure! Ora ngasa kwe da kain, ngamusi zi ngaji ngwaka bade. Kabe ngai, ae, tida ngumat ma kwe kuki tata ne hunami tsi ne ngasa kuka e. Ne dira meli, eko meli ske, kouri tarek mira tanis, ntai ka meli sa ngomba. Esti ena ste rok pa yiri festi na mabasi ae. Meli ke mut for my service ke utai lerti waiva ke lob. Se des asofo ke idi enas de frau medit me tai roke ires komtse. Det kan mosi so khani. Mari se ni meli sa wa khadi sintai. Khabe ngai neske ko ngai ta shama. Uni ka khuro ini misa. Het netali le khakom. He? Ada nama ngasi tu si tiri. Baku kau tak sih nama kuap ni di kain
1: tu. Eh, ada mendah demiri. Kain sis. Good. Eh, net tak kau ni. Tidak je. An muda sen tau. Ne land pas ha miro tau. Ida ne majikan ni an muda tidak kami ni sahit kengasan. It's ta sahoe. Tamnai ko bau satsina tamnai karu ora yinit ngabagura khaya waro se tau tare khise ofne tida ki khaya wau sen tauba rammi ba se tau kaise de giren oa ne lan ne chinie go yitin ngalan ngan na da chike sike mi khabu khabu tida ki ki skol trahku na kaise da ki khabu sa se mi khabere ki tida ki ama ki mut ka ga amut ama ho ki ni khabare gine sa oma tawi khatsi tsu khunga tsukuni qai khwe ko itsa tsanga qai khwe e khoba sentsi a isa qong ore ke ngaba kana ka je ko tsiki munen ai saradi mama de yere ngu tsine lana tsoi tsosa tsui tsui gire laro digi ne roi gine nauti ni ngu tsiki nau ni nauti ni ngu tsiki ni madi idi ore ke sa nga khwe ne lana je ko tsiki nga khwe ngaba ke mo tsira ke qainse ka ga ba itsa tsike onwa o tae khada ka qainse ko tsadi o ra ye ai tsau di tswa tswa tsau ngap ke ka hatma ma ba khui di ne khui ke ne lighting ai sa ma ba khuski tsi sara di kho ina khu ki khit mai oh my god i di mi ri da qainse tsa i khu ka ma tsa khu dra mi ka ma tsa van khrah tra nga khu tswa ra ko kao ida nga so sa tara of tau ga nga sang ai bara e kha khu saradi na u ngi go ne na khai khu go se kharu ba khu tui ko kha be tshwatsa ba khu ko sarang uru of ai oba tsi khun tuna mio saradi mama di di no khaisting ai ske ne ka usa hu ga ngi technology dira nama khwen kmi khuna khoe go o go di kha be ai saragi un hana ita ma amai ga in ai sa hu ra ge tsora ta ma ana tau ba khuda ki tsawarat ma ngadi aulak ba de sida dida ne che ngadi ana ma neske ngalan ki khabe sat skin umsa ama ngalan ki ama ga ne dida ana ma na khabe sat skin ne rosa umsa khabe ri no khuma ngi de nga lan ka di ya sida dida di ro khosa rang um dida mo mi si na ma ro khis ti kan se tsanga sa ore ge net kro nga an mu de khing tsui kro tare khose ma si sada tsina goroma dire ke ngali ke tsai tsaisen di ai persons as noch dar o khida ai persons da ka khotsara ora ke neskoro o maza mikimi sa ho ne ko khaga di kha be sina no sie tsara kwa ka e tsira nga tsa o kwara kho di qile yo goromi dire ke tsobe seng go ho qiya khoida nga es nga tsa wa da kai gan kan
0: ambar da gon ho bas andane ma no da di din ta khaben nai khaben nai humar are your people here my good friend oka
2: au do so ida ke ne ba naman khaw nga ngi tuwa sidike khaba kharup thon ko isse ko agnu no khoba hakak income ap ko sei obekhani khoyu du se senite class karoma ida ke kam kam sen thurun in di sakup ei khari chak tharoa si kang kam sen skakring habi okay sen sarakan kadi kania kang kam sen huruna kain kain pasen sa uan ina se na usa kadi dang anske kang kam sen hurun kadi be ine swap ai kadi nasa se premier liha kuwa kubay kabase kuwa kung am habi ino liha ku naka kano kubara ai kung kubay captain kung ai kok niraman at sa taklap na disiplin as kamang aptis ay di to the CEO o tani ni kadi I ngomsa sip ni sang ay kay karibiyang ako yaw ni di I hao ngay ang dip nama kwendi ipa hakay isko se na kubaning kase dake ngawa at si ni swab ay dake kari kaba karaka kwan ali hindi uwan kaba idako turo se kaung nga udi ipa kosa se kami ipa kuro tsang kaba isa kaska ka idake kari Uma Katrina Kachitos Miska Anakop Mibe Koro Kam Ue Si Ida King Asedi Kamio Kari Nwinkasia Palms for Life Dimin Ansas Mice Din Mason in any ho here Kosas season Hasuku in the Nwinkasting in Amanin Kwase Marinwa Sago Kanda Kari Marisi Mahutati Makais Tianani Miba khabe idake kat in khwang arika no khabara ai kunsi I daike ne swap ai ni di I kam aridit maskin khau khau ti khaus ti khwat adi ami be sagoba kharik te kna se valery isax tirami sa wa ya ne khais khara ai kunsa
0: chera ge mi to narak che kam karabi khasa mi re kanji ru ko chinga ku ge aristina pye koro Mr. Census of Ambo, I saw you and I see you are chatting and I'm talking. This is my class, say. Net caro the remester tiki. Kaisi remestering, I got hooky, going in glass, and why did you get a me? Eh. Oda gera ne di me in kaba. Ne nama festival sadarati. Si orhanesiro. Ada nama namiri. As ons vaneron siri nama fies orhanesir. Is dit 'n klein groepie mense wat hulle self beskikbaar gestel het en gesê het

0: ek is bereid om deel van die komitee te wees en daar te werk. En omdat dit 'n ding van om te volunteer is, het ons ingegaan nie om iets daaruit te
1: Ya kaoro nisi ara kari ni ba ku a tora ku udu kaske ni ba ii ni kaunas angku titerami a toba kwan a di ni dira ai kun kosa si ala kromi sing kaos di ngai di kun oa hun indami ku naga kabe i ke kari nupa ni tahan kus ngusi kabe ni kap ai ngasi pomi mof ngasi pom ting ansa kap na kwan a di dira ai kun Ya, kari huri ko apna kabe inchin ang kaun nasip ay kau sa sa kau kau sa nati ngaba iye ay kau sa say kam ko ina desira kay kain ko ina say madin kaun nasip iba a ko tara ka di in kwan am kay snas tara ay kung kubap ting kang nasa sip ting kwan as tinche kakap ay ni mai si se iye ka odo madin di in ang di ngabara ay kung I swap my curry, the bank ice amka e crow cow, we have a tack when here, cover, nap, hackling by an angry e, nap, the bank angry, go on e, chicro cow now. Say iske needy in a man cow now, on deep details. Here and it is a monarch and last a single by e, donra, quick yard, tota sahura acum. Mitchukota secretary hack, a pity tin has at sea, what I can say, Kaisa. Say it's a nama and a better moon say. This up and creaming in Kaste Kaudo, never request a comisti, Tao Morasasis me, Morasasip Mesa Squiza, Melis, ya, is the Sissini Odus Castahama have a listing wasa nama and a pitaha, say Ike Nebatsiaskau. Oh, but it can't use it at the man house because it's going to be it's got no man how long on the track to you or not in nama nama and asa nama and call nasi iba kaupa this swap is cake a see valerie sara kaka a masi ku he has this to muske kariko hain windy he has in mainlands in sa this swap a rakwa di natira ma karu kosa se man enka ka khatira tora se mariro di indi nuis nasa kosa se nebara an khuru kwin chi ongdi ba ong ong khwak khwak kwin in nana in naba khadi ni matare khata chi ha a marisi man ingu niri ongdi ptiku naku ngua khadi ni subu subu ka Adi I on di para ing kumingan nasa. I se kaun do I iske ni swap ka nga kasra ang kanit si ari ike ka odo. Adi I kan kan awas nasani ha si naski nga di sa se ip ni di I kaun lang on di pabara kong kawa kabab ka gospel hurup ka turun ko is tunra ko is ito sa opte ni di I Naman ang di ba kadi kan kan awas ka sunak sira si kanam se ari koy se in kama bahu tuy isko se ike kay samesa kadi ike ke awasa kaon kani kayu se ari swap na iste kadi kakaos anita hangwes sani awna si ari kam awas di ba naman kaunan ang di ta kanam uwis taba Say is ke usi belari sa kharuba ima khu ya ara ista kharuba awri
0: ka kau na da yu hwa ngai khais ina da ge ne fie sa khadi di bas ke nga ma ga da ge khadi ne ba hui khari u be di ji mi ha ben gira khu na u de ka se khiti e ka khari ha tora hu ye ne ba khais tu skira i ba go guri ji ji ne ba ngai khu ko re ko o kha u se nga ka re ko se sa sa e ga ngai hu wa tau ji ga di hun gira i o da ge nga khais aroma asa da gine ban ama khudi de kaisira nama khun jing horos mana sinda nama nan horo sin nama nan obesa dimi oda ge ne dura ne haup nga mo khun ne ran ama khuna khire om swa ku tsa sanyun gira khuna kain ngwe tsira sanyun dimi habe chi ka go huin nga ba ho tuma o nga kam tsira tsa ka go tuan di skola si bedal utha silena u kan redimi tida gira tartir sara dinama kuna empower tida genama kuna dara empower rami nama khuna amahu adi tida ge kabana iran amahu kauna mai rami ba kabana it amahu didi kabana ge sara hot mai di taya ihatsi kon tsi kon ina amati ina asan madi amai timita gira nga unqo tsinqa wa am sara de khunga khaisa Agudago, Hogudago, Taiga, did Rami by Kairakmi. Have a great engine, I want to go crash Aroma Tiduni. Wa, did I got Habitino Mosakan? That did a Marima Habutinji. He's got an answer, man. Oh, sitting about sitting on Amatia Buki, that did a ma. Mama, do got kind a of N petal kind a taco, a content Marima, Timari, they give you out to me. Nabama, reckoning no more, I can eat. Bank when Dux Twanga who will take an ima, eat a da Marie Habu in my kay. Oda yin unkako hakuri above song scow, Sada huadaga, canus it useno. So come, lad on some work, and on sa aesaiki plant, so that here the fears further can fortlive. Van egas bokomer, as veleri, ni mere by here fears ni. Wat zal van jullie worden? Aye, alweer. Ik krijg voor jullie jongen zo wat jammer. Nee, allemaal katrina is de laatste persoon wat praat in dansalons. Die Palms for Life Fund krijg. Laat hulle dan nou. Hulle is een presentation doen. You have the money, yeah. Natalie, heb je die geld samengebracht? Oké, en jij die mensen mooi uitgecheckt. Ik hoop jij het ook voor mij gecheckt. That did I get a no question that go bully me? I'm a business.
2: Hold on, say that you could arrow down, I'm down. Nay, down in the bed again, and a no lake can Oda ga naman ai di kunga ne de hao ma se twinga kha sera ne che sa che di de ora ga naman ai di namai bia kunga ha de ora jo koro ngai nga ba twine sta veleri sa mi mi tpa koro ng aro ro tau nga sta mi a ma taro sa ka nga ikhasi ba nga khoi ke u hai oda ga ai di ian ne ha nga si ngai di ting ai sara che di di Nga de man ai swasa o aska ne ba ho insting ai ro sa si khau chwa chwa sendrona rang hang ha ka uptisa sendrona ma de tai di du gokoro mine a fang sirona fet ku gros twist khas ka khabe di chwa chwa sa ska man ai swasa kho ne ba huska wow sing ai sti aru ro sa stang ngade tai tai se kurip khatu wa khai O hakuli takasi aunti badi o sni mang ai swasa khaba negoromi kaup khois khapta ba instin aba khung arong ai asika o gera ikha neng ai de danin ai di wate khu neng ai sa a am de rami kaurop khatsi di basin ai tsma khaisa dida ke gorong a am kau e van hua khwet mai ke sisen thira a pairosa ho chinga pairosa ho nga taipa ho Faith the grand rusty 100 trans in our guy.

ak mugus keng aku sangat masuk akarai. He, iri men se muti ji string. So kele mutok titi emak. Ngaitra kan kan. Erong kopti. Hunuma nama tare koi di chi. Nami bi abdi. Nama kau koi di chi na. Ahub chi pereb chi sop chin ke ngabakuni kri. Nga kai ko neba ko na soko konu kai kasa tra komse ske ses ga nga kasa it na so ke faila ta ko det maske e ga soni mut nguri wa an gon go ko na hare neba so ro wan kai nga nga nga nin kasa khabe ta e ra huski ni decision sa ke a se ko cha te ro han ai mu te han kha ko yam i ko e ko ik ma cha a wa kam so palms for life now tadi go na but kara.

Eskika isamestin wabas NBC stisa. Haga irko tinrang hwana sao anida kobasisara komeyese. President Netumbo Nandi ndaidu waske saan hwasi anina kukaikai. In hanuk di tutadi. Uipti maasi ka tara tara stide. Omwata. Nadin husong kasi pang ina kogastra. Huti danas ke eko kasan din hwasi as ngamibib. Wangwena tarip ngaba fredaktis ego sari hai. Unding hui hude sanding huasib ngabang anap ekorotise. President Nandin daidu aske ang hansensa. Korokovang ui ngaba isko ngaitom dore aun. Indi kaira kwendi maridi iaptang hanuba maade. Hanuba maha kaup ngara sisen uti amibais kalka. Iske kari nga ngurigu ngaitoon. Tomana skolgu kasinida maha gung amastina. Kanyo ngasasiba korokovang ui. Tapi kumap ngang was school ka kuhas iya san school ton na rahong ayos tina. Nawang ang hansens ke turup huwip ting una karin aromang amahustisa. Nandin daidu was ke ngungasi bagotan in ere amahasitani sen. Sing hanup di karaga ngagu kautade kan kan haba tikuwa ka uip di maasi ka karakaras tikadikain ede wakang ayp ayde mas aromarati yeka. Presidentski king ay kasiba kadikorokovang ui ngayon ning as na handa school ta kaysa mongsta. Mira si kaasa yasa ngadi ing hong in nirang unta ni kakayit kaysa. Kabang ko huris tari sing awe mangans ay ngwa falabas tenggap ke kanyong nga sasiba ngan taip ting hongi hudi tarip na hadi ay isip amakorokovang ui. Tenggap ke Northern Regional Electricity Distributors norets ting lautas kakakainde kabang ko huris tari si kaitwis aroma kuring kurus ay gurung hao na. Ipkin nga ang taip di ngawusip ting lang wa maskin nga tangakasigu karip di omkain senderang haniku si tayin di masising uiba uigu taong nga sting harugup edi uat kaysa kurutong-tong tao. Nga si kaipkin ibarami ay ngan sende ay turang nga ang taip di ngawusip amarakovang uisa si tayin ay harang eriam de kong o adama istina. Tenggap genore tsa kutan in nga ang amibeku nga ang taipa hakaka kuy ay sa asikota. Noret sing awe mangans ay ngob Johannes Ushinip kenedin awe mangans. Ayin han sensa ngang taip ting hui hudi kom ngadi iya ha ding ama unga. Kosa sing a nga si kaitoy di davara hong ay de. Iya kuren kuru sa kota hati kresa kurung anka. Ushinip ke nedi I kao tadi kai sang huang aredik. Ray kao tad kresa kuru toraku. Korasa kaup ngang ang huru awna. Nira di se isa. Nabain ina Noret

timari se xhasi ka niswa qa khona ngqinisa ena siseni iya qamti si hung akure kha qhama akeng haira swa aitsima qam since khauqa jona shongeleni deimana torosi paraku ochivarango sigu ai arigam friday qosna kwang onqwa private gambonde jona si keng haira swa aitsima qabu icha qandi torosi pasi staba naba ipsisen ere amsna ha yakwangwa sen Ochodon juba avangaman mikova ba auchin hawasip timaisa. Dana inspector morin mbeaske guan mori nesisen are au. Neng on okopsisen are au nha, empting aums nagua hoisa. Empting aukon yaguan anane. Neskia kam in laike. Aitima kam sense this ya kama we kota hasa. Vegeting aipna ochodon juba karipan moriesa. Naya kama otavi torosi passes ekia a. On askalka. Mbeaske queen iara. Wang una hong anakotan in hui ba mwa. Mwa kaudi ne kam ngai kaira nga hadike hadira aikun. Iranim ako si monasteris mi kova ba aup ke freidak si sa igwa mi. Hong tui di mi I United States ta no hoba di tuwa sata mahasa. Hai si amdi ne kam kakang aikun hadi matu ne kushun aroma. Ismail bagaib ke ne kova ngui sinsang anga ba. Dinga tam are I hanup dia Arab TV sti di swap ai kurung hwa US President Donald Trump bi kharaga ngago ma siguneng hung kuti mistiku irani kaha ka guru qwing qwing sikun ai mi ku banira u eti kwa mis kalka bagi haib ke guru ton ton qaw irani di nesi ha ains hwa qanam qa ku ditis toro ban am am sai ha sati Aib kerami, wang ari di ngamap neng hop aib irani di uranium koko sense si demaske uranium ikat kuha harib aromani rahasa. Strait of Hamas at kabak kawa amsti ikasi kapke bagwai bagwami wakang aib di kaitwis na di Strait of Hamas dis irani si omans agwang anghansin di kota asa. Netis na yitkadi social media ay tramba ay tiktaw kade guru kawing ay mira se irani ni rang hungkwi sa ay nikli ang adanin tamas kayo pom ngang ame kabatanin ay tide sa. Trambi kyo guwami Strait of Hamas ning hang at nagkaba ame sa. Naba ikaraga nga ku kadi kaw ku di kumatob didi watam kakaku ha tide se. Ankhola urusib di manasar Sylvia Lutukutap kyo guwami ning hub di singonang ang abong abosa. Mpoxting hoga, abas tarip na kwa tol nga sati. Nga mang ui itava turu ngons anga sing. Kai kawis abe mang ngans tis tra. Korong hwa sep ki lutu kaba. Nga si bako tan in ay kora se trawa si taragu. Oru sep kai kawis di khan ngami kasa kasaw. Arun iyang hiku de kais aroma. Kawas kutsa ting abas sep ki ankhola ba. Mpox tra kaide. Karaga ngagun adera ma. Sisking isa anholap noko ba ang isa ay ranghawi ebolas di ito ngat mahatikuro me. Manasas na misang away geng orusip di kay tuide karaga ngagong hukara sing namibig way sisin kasi gadis kaki at swatswa. Kadi itami ding ayin tau ka. Ngari aon iara ning hup na ta sining hubakong awan ay nirataning uise. Niskining hang amsigut kuyuda kuyaw saurang aroma kaysa mis ay hungirikaw kamay kare.

Zakan gan stimiri ngaba. Naski hagair sting man ngaro man ngaba. Kwa zani das zakan gan stimiri chida. Karule sarati sorosi jam jam sen guru mat naro chida. Karule chi United Rugby Champions. Ngaba da kong kubdi na wakuru ngaba chi so akuna sna karu chi. Necheng kwan u oga kubdi na das na karule chi gere. United Rugby Champions binga chake so akuna ikit naro. Kwa rafan ngaro guru gu. Ngu ke ko ang ang nasi ngaskin. Aris na ige. Kwata fana nguru nganga nga swa kuna ske Glasgow Warriors a nguna disi nguna a ti kona hatsa tam disi twing a ti kosi ama nete twir di kami swa kuna kuge pulsku ti blau bele nga munstas kwa ini kwe nga tando ti nete kare aga di kami swa kuna ske stomas nza kate frekwis kani nguru ti nete kose ir nete Leinster's Alliance kani zi kwe nga se nga ske rugby ti kwata fana nguru gu United Rugby Champions ebi tiramie swa kuna ske ngasan kwa chakara keo ki nga tira kwa zintando naski nesisa nguru gu chinge sira kung am nga chaba nkwa sna ke karu habige United Rugby Champions ebi kwata fana nguru gu nga nguru e nga bakuta ke nesisa tanis nsa nganse ngaske nga di karaka una nga di nga ngu swa kuna ske Glasgow Warriors Leinster's Stomas, Blue Belgu, Munsters, Catefrequis, Lions, Connachs, Ulsters, Sharks, Ospreys, Edinburghs, Benetton, Scarlets, Dragons, Zebras, Habige, Turo, Kaisadin, Kudikude, Kabako, A, Karusei, Tidatohova, Miri. Rugby para kung ngakto to apna karuti kabako repnado super rugby tinamie sing apna stine ke super rugby pachangwa so apna ke kabake ing gugu ke ing nanding enderang kumguse kabake ing aris nga crusader sa hakati sing hung a harigensa tizi akang a ing ring kwa ngadi gwa kaye kando harigensa

Sela karule kano ti kore tennis na tsa zikra kana swapna tennis nga dakosi ingabang oehu wakriti swapna anakire madira klausen tennis nga adamang kuding ende mati rekado neskoses ke kuro kris a trako di mang kuding nga kurira nguru nga oske arina sabalenga nse ngaba kuro kris a rekna hakado naske arina sabalengas nske tennis nga ngaba kuro kris a mang kado dida tohoba kano nga di hoho nga rore ti kadi kere coding in the ngotsa kara ke so apna chi tamne ke era ka ga se tike ngaba e ke nguru aus Elena Raypanika e nze ngaba ra ho Elena Raypanika ske ka bang ke se tamne ke se era ka ga se ka do ngaske man ho dinga tsa kara ke o ding in the close and those ke ka sa di da to ho ba mire ngaske turi chang huru so apna ske ngasa chi monang ke se ske ika so I take Poland it is right ka chi hagang ke se ske koko golf is America it is right ka chi ke ngaba korong ke se Jessica Pegula is tina ngaba right ka ngaske America ba kusa chi nani ke se ske Amanda Anisimonova America ba ho chi ke unga ke se ke Elena Svitolina Ukraine ba ho chi kaza ngaka ke se ske Mira Andreeva right ka chi ko se ngaka ke se ke Victoria Mboko Canada ba ho chi disin ke se ke Carolina Muchova Karaka guna apnya in ngaba ikenisa race singles tiramia so apna itka ke so apna skin ngaba Elena Raypanigas nsera kaga chike kan se Arnia Sabalengas nsera kaga chimona ngake se Elena Svitolina chi hakan ke se Jessica Pegula chi koron ngake se Mira Andreeva ti ge ngata bira kaga se kando ngaske race singles ngasa chi race doubles nga trago din apna ige ngata bi chakara ke o kaba mang ora se Taylor Townsend, Ti Katerina Siniakova, Stina, Kuro Kesire Kaha, Ti Kamne Keseke, Alexandra Krunich, Ti Anna Tanilinia, Snarakaha, Konang Keseke, Gabriela Taproski, Ti Lucia Stefani, Stina, Ti Hagang Keseke, Suei Chang, Ti Elise Martin, Stina, Ti Koron Keseke, Zara Eranis, Ti Jasmine Paulonia, Snara, Kaha, Say, Naske, Trako di Tabi Chagarake, Onda Huna Musen, Tauske, Nazati Dadohova, Town Isa, Namibari Naske, Oisa se WBA, Dinamian Naske, Nasa. Atagere ndi tennis ti WTA tirami apna tennis tinge nesti kalende zang hangu ya tige netrang huaso apna chamdi si hungas main kabahu hungus juni kabdi skozi ge Loran Roland Garros za Frank Regina ngabang ubirang na uwe kado ngabatske clay ngatske ngabarang na uklay koti ngabang kado ngaske Roland Garros

ngachabi ngati yetohra miya se ngaske ngachaba ngotsa karake oyike ngatira close encounter ngaske eh nisiki ngakhasi kunxekuthi na calendar de ngire kuripti de ngira ngkhang ibathi tsan matira close enza aba kungira towaso apnange the championship Wimbledon tiramiya se Great Britain inxepka qambi sikoze ngqazahu dicicam ngas July club diskagaruthi ngapke qari irang khuru ekado aba khutske khesa zakuthi siya kancasikoze ke the HBC championship nga London's nga Great Britain ni ai qari irang khuruwe aba khuke dicikoro ngqazahu qambi dicincas uni club diskoze ke Vanda Pharmaceuticals Berlin nga Matenes kuse ngabara newese ikando ngaske qari irang khuruwe zinqa ngqazakarake swa ngaske ngasa didato hoba aba tennis ngasina miro re ngadinge khuna ngachabira xawuse ngando ngaske tennis qari mna mangoding indike qadira xawuse ndida mire ngaske qadirose tsankaro bathi madi engumiya ngaske horaka kuri qibeke khang into aya tsitske ngayini ngaske mabai tairang khuruwe ti mabai mangabi tiny has is ngadige to qaba a xawuse amasa ngando ngaske tennis nga chakarake onda khuna muzen tauske masa didamire ha khuige calendar nzen me furuse nga ngibaza otske nga yang an madinda khuna kunse is swaba didamire kando aske tennis nga tadisi kati prago di kabis na goro chan kaba ji swa nga ske nga sa ada karuti kire kando ara koko di mangu di nga chakara si chi tennis nga karake swa nga nge Jay Senery kiba nga bakturu kais era kwa ha kando tige Jay Senery Janik Sener kiba nga bakturu kais e tennis nga karake ngase ngapke tamdi sia ka ngakuri kha amkhwe ngatsa ngwaso apna tse Jackson re kharang ngwati tamni ke se e ke ngaba e ke ngkuri kuti trip Carlos Alcaraz ke ba ngaba ra ka ngati ke ngatsa tamdi sing ngona ngakuri kha sing ngona ngke se cha ke so apnapke Germany ba khura ka ngase tamkhwe ba Alexander Zverev e ke ba ngaba ra ka ngase ti ke ha ka ngke se ke ke ngkuri kuti trip hey uriche Novak Djokovic kikoke ke ngabara qhakathi kokwe qhimke mna disi kozeng aguri ha kokwe ke ahang gapta ngungu ina ha kan qhis era qhakathi ike ngadira qhusen korong ke sita si sok ngapke Ben Sheldon America tiba ngabara qhakathi ke kam korong kam disi ngonang aguri ha ba korong ke se chi cheng ngani ke sita ke sok na ike ngaba Felix Auker alias me kam disi korong aguri ha ba qhakathi ke ke se ke Ethe Munior tiramiye sekwansa Alex the Munior qiba qamdi si hunqa kurin enqa unqinqise era qaga kade kuke tennis qaro masina kokwe kunqinga harase ni ma buding indingara qawsen se qawdo ngaske kube kunga chakara ke so apna ti man buding ngwa kara ke oyge ngadire qawsen a ma se tuite tennis ngurona rage unqa qawdo tuke de chikoro disis na South Africa ba khutske harese qiba rasin qabang house qawdo ngaske ngaske Lloyd Harrisi qambi sikose ngakuri khaps South Africa ting hunqe qapting ke tukele si hakati singona ncanqe qese era si Homa Sensei madigira qachabi qosen seke ama se tennis aroma una chi twin hurang ina qachabi ha ditske to khotani mise ngaske mangu dingaza sera ke ngati tennis nako gain kado chi tennis nga qharusi ngama qhiba koro mathi qaske ngachawisa sorosi kamkam sing hurun edison tuesday odavisi club champion igatske aba ne sadratse sa ingawa kado mabaqutsi khaso apna hayi qase na zihare chi goida ke khutatma chi goida ke khutide opanchi anqa goida ke champion ora ka champion gara ke anqa kado netes nako ke double champion dini qeye khona double champion di qeye ko tsatsa mabaqutsi khaso apna champion habe ngana ngoba munya se ada ngoi nga qathi ngoi khuta ka waqhiswa apna aba sarati sorosi kamkam sinhurumka iska qarure qado chi twing hwan uga ngubjuna le ngwa ube type ne tsingira qaga se nan hwan gen qonti ya qado African Nations Cup din ngurun ngudi nan hwan gen qonti ya habe ngana ngoba munya se oinga qathi niti waqhire

Panama, chike United States ina nengoluba nkunwa nakuke ngacaba kula cha ngathi tike nokungqaba ngathi asizwa kunake ngubunqubuzo eyike nokungqaba ibaqondo CONMEBOL direqeye CONMEBOL tike ngacaba ngubunqubuzo akaziraqeye ngasike nisiza xapha seda Brazil haku kunatsa cha ngasike ngasa ngasike ya CONMEBOL tigrami eqalo ti CONMEBOL sti tanaske Paraguay ngama ngasike nza Argentina hakuthi akuke CONMEBOL nza kurang kwaga didato go ba kaona mi bare ngasike ya CONMEBOL ditanga tsa bigara kezo hapu ngasike ngasa ama se CONMEBOL tsa roa tsanske Argentina Brazil Colombia Ecuador Paraguay Uruguay tinga CONMEBOL go reng tsaga ngokuke ngengcei go be tsa ipinga waka kuri go robela nka se ngoka taoto tike a tsabira mme ba go ke no tsabitsa ke so a kuna sna Oceania Football Confederations AFC tsa go ke New Zealand e tsubara ka ga se tsaske ka tsaba ngwasa tike ngaba go jwe ba di tsamiswa kuna European Football Association za go tsa ke so a kuna di tsingane nka ngoku ngara ngwaga Austria Belgium Bosnia Herzegovina Croatia Czech Republic England Frankrijk Germany Netherlands Norway Portugal Scotland Spain Sweden Switzerland Turkey akuke uku ina ngxaxaba kura xa ka qondo tike ngatira thousand se ngaske ngandi abara sing ngandi edinga tsakara ke oyike ngxaxabira thousand se ngaske khunda musen tsa uske ngasa qondo tida mire soro si kam kam seng nurunge ube tsa ngara ke tida ke ngadini kharu tsi se tsing ube tsa ka sing cam cam tsi aba go koro edi kamiso a pa local is leger tsi hara sa se ora ka turno di inde ngadi veke tsi nge ke uka ke se ang oro ha turno di ngadi meng a zora ke hara ka se ora ka turno di inde ngadi a se ni umi ba tsi se tsini meng a tsi se gabe ngadi ke ya qala ka kunga se ke ngadi ra tlo sen tsi ke go tsa ka don go be type ke nga tsa wa kuna ngadi ra ke se tsi nuni a nga sna ni ke ro se marinda go na tlo sen ngaske ngacaba gabe o inga tsa tsi ngaba go tlaba go be type ka ngam ngam tsi ngadi qarure

arakarure taro chi ngukta ngara ko siso akwa kore ne kuri asparma iganwa iri tuige tadigira mi ekaundo maske turno di ngidike ko hachi turno di ko haso akna haka disi tabiga ko ngena ngumise ni na e wada gira tauke ekaundo ne kuri na asparma ti ge dohra mi ese mabaktu tkranso akna ngukta ngukta local is like local is like ukutabo sechi di hui ki akchayi di ke akchabira miye se kano chine ya nguruan inu anke ngukutaba kura nchayi tan chayire ngukutab ta namibia kuna kuin nguruwe di ngukutab ke ugab ngasnara nguruwe kano do South Africa ngasne ke ngukutaku wei kati kweka ngang nguru nara chike si krau tarang uwa chinge kwa na ikhase si ma ching ngang ngukutaku ngarang uwa di dato hoba hoho ngachire tan chayire ah namibia kutke local is legers ha unwa di ah ah local is legers ke huwa tato waan di ke tohra miye kano do se ye ngadira ngangane chike abakturo se local is legers katani ngakto se ike kano do aske omemasti nguruku ngu chinge kabara ngangane kano do aske omemasti nguruku ngu chingu kwa haswa hapu aske masa di ke tohra miye aske omema uba 40 ekli nguruku chingu wangu wangu ngu chinge ngunasti hakas October 26 ochi pingwes ngasna antas ngara kaha se aske omemasti nguruku ngu ngasara ke nasa kasasi ke nohni ngane se kano do mariku marista nguruwais tain datanes ti horaka kunange nohni ngane ngaske omema soka ponanza hakati si tabiga kwen aroma oisa ngakai onasti hakas October 28 ekwe stin wangu wangu of china ti yetohra miye se ngaske omema sti kano do seragi mabaku angakto sida karure kano do chikere tuaresem soka ponanza tiramiye se ngakasi kipchenge kwa haka kano do ngaske papa iye oisa ngakasi kipa ngabang humisa ngaske I adan angu bars ti Rhino Football Club sinha aungha wansi as pohanguru kuge nega. Yase ke kaundo ngangnuru kutina kwa khati neski kurikoro bera hasi kurugu ngachi ngona disi kuro ngang kwa disi mangmia tige ngaba tam kwa chikoro ke disi nganigora kwa kasene tigera mie kaundo chista kuro ke nza disi ngani ngang kwa chikoro ke disi nganigu kaipching huni ngori ding ngani kong kwa kaba hukang ngang kwa ngaba disi kuin ngang kwa chikoro ke disi nganigu ngan kong kwa tigera mie ngang ngori di kati semide ngonang kwa chikoro ke disi nganiga maso san kong kwa tam disi tuin ngasa hu tam disi ngonang as au kumun kap disi ee ching as ke nganisa ses fonden ee digira miye kunene karib ngas ke kaudo nesa chi tuare sam soka ponansa digira miye kaudo adang angu bars ti Rhino Football Club singe oraka kwen enara kawungu ngas ke nani ngauska ses fonden sta dige ngabara miye se varam koles ngau pa ii ige ngatabi ikan turugu nga a omisa dita dokoba kaona ngaba oho ngarore ngas ke urugu ina kwa haku nga ngocha gara ke onda kuna musen tauski ngasa chi nga nguruku dikulipke tige ngabara mie kaondo ara karure chikere COVID konde pti nguruku ngu chinge kwa haka kaondo chi COVID konde pata nguwa o chen akomes o kombayes hara nguwa ona disi tuingas julai kaba hukams au kumung kap diskose ike ng akomes nga adi nga nguruku nga kwa haka kaondo aipe stinge yao chas chinge umisa digira mie kaba ike ira mie ngasa kasa sipke no harasa seni kwa kasei titke kasa sim aroma otke kaminka saura tam kora dura kaski konsa amanda tose satke tenga kesa koro una kaisa koro kaisa tenga kweze tenga kesa koro una kaisa koro kaisa tenga kweze tamaske otke konsa krasa kondeza tenga kesa tui haka kweze tenga una koro ngani koro tenga kesa tui haka kweze tenga una koro ngani koro kabakui a kamin kadi da dogoba mire tando maske kopi konde tinguruku hina tohaku ngu nami besking ai kwesting na yautas masa kaza si ke nohni anane ti ge dogora mien se se da ge sorosi tam tam singurun na tsuze a o da bisik top kan awati local is leger de mien se champion in ibra ne cheran ha karuba se kaundo aragore turne dinga ta so apnastine ge the late dino Vezepa Karita, Tiramia Seng Akasi, Matin Kobamsang Huruku, Kakuchingi Koros, Ting Nanisti Huns, Juni Kaptis A, Kappa Pobisi Mix A Kap, Komasta Kap, Gudan, Ani A, Igain in Hurugun Gani, Hase Kando, Akatisin Oatis Ige Manguia, Tigger in Hurugun and Guke Kuros, Juni Kaptis A, Kaitani Hatis, 10 Parnapas, Primera Skolito Egeni Kai, Kando, Huir Tigamis Akna, Igain Abang Nakai in Teni Ha, Abeke, Sogesting, Neto Astingatan, Kasu Akna, Ike ngaba kamke disin manu gara kwa kase ne chikuin ngoi gara mime ye Ike skuit ngata ngakao Tuin ngwa chikla seke disin manu gara chi Mime iski ako seke disin ngani Taya kase ngak lucha ngakao kia tuin kwa Chi mime iski ako roke disin ngani dikira mie kwa hondo Ike aroma ngona disin kwa disi ye
dandrasa tisi akang oi. Cam di sini kuning uridi cikai. Wang ngarasa kesan oi. Cam di sini kuning uridi kasi semide. Hakang oa di kirami. Ngapai keno? Karena aku nggak mati. Nanti cina nih ha. Jika ngapai kung ayau kas ngat di sini oi. Nih mang oya di kirami ekau do. Dandrang nansta korong oi kong oa. Di sini akang kuning uridi cikai cinta. Jika orang orang nansta ngonang oi. Nih rekong oa. Di sini akang kuning uridi kasi. Ngonang ngekesa cam oi. Di sini akan agaman uri dikaji koro karena aku mama ading di cingin apa nih ha di kirami kau dong rasa rasa si aroma kaya kesak tui kesak tengah hung cam hung hakan nani kaya kesak tui kesak tengah hung cam hung hakan nani kalau aku cek apa onjera di kirami kau saya kami kau kau dong cige stali gitu ke di cina ngapa tui ngacing mana ke di sini nani kira kung khusus stali gitu tui dia di kira mie sek kau dong rasa rasa si aroma cik Hangge, china kengah kesak tui, haga kaisa, haga korok tam guna haga, kengah kesak tui, haga kaisa, haga koro tam guna haga. Kapas nanti hangge ba kami kang naske, nade late dino, ini vese pa kariba open tournament dalam ye, apna terang angkas wa apna skim masa kau tu. Nadi lagi, local is lagi kengah tuiro na uang, serai ben om tuiro cing om ida kas wa apna om itu ase, waktu cino kugap ke karuci haben oi aku nadi nanti, ini kasa terasa zara uang wa apna kau tiri. Ini champion ni kami dah kira kau tu, satu wado gya champion, satu wado ni rak kah kesa me satu wado gya champion, sebab gya wado ga, nanti kau masih champion, kan kau dah kira, habis kau ingat karuci waktu ni.

yasela ke ngaba qhaba kwa chithi ngadida ke ikhasi ngawuthiya sitha qharule qhawo tikele queens of soccer bonanza iramien akhasi ke fendon connections qinisa nqwanqu sathan qwara chiwe qhawo chine ngiruku ke maboba qwanqu sathan qwane qhawo se tikele country iramien so ngqanda besiqasi qinisa qhaba qhathi omaye ke chari koma didi chari le khare qhaba ini hase kwese nqi edition queens of soccer bonanza iramien se i edition nqi bonanza baida ke ngqungu iramien qwane sabgethi neguri nqa ukungasi nqa ungaqhawo ke minqu ha a marida qhwa guri aramdara queens of adara qaram hina madi queens of ayiqhaba qamse saqhwa gura sini ungadi michi ke qonsa rukusi nqiba kwese nqi edition sinza queen aroma queen cha le gare qhaba nqiba nqwa ke yaqhungu qhawo aske curious tiqams awuqhumu qhabis a ke le gare qhaba qabithi nqa qhwa msa nqhoruku koro disi nqwa disi ku xaku ke manqinza queens of soka bonanza kundi gans sizathi nqwa mthi maqaske eta launch sizika maqa yaseke lenqhuruku ngaqhonda besiqasika qhwa qhawo thi queens of soka bonanza diramiese xabe ke qhawo koro disi nqwa disi enqinye manqinya yathi waqhasa sizike qhamqwa thi koro ke disi nqanika nqanza diramiye thi ma white ma mariske qhasa qhawo thi mime isti maris qhinqwa thi koro ke disi nqaniku debo city ku diramiese qhasinge ma white ma qhawo thi ke ni nora qhawo maris qhasatsike fayidathe singona thi sicinqa sijulaye xa disi hakayeri dikamiswa abuqani mase digrami chikaiske ngona disi julaye xa disi eta launch khoba besinqa xabani hasi iqhalo digrami xaski ngaza thi mariske ne di qora nqaya xamdi sikora nqancwa danda nqansa qayib thi xamdi sicamqa nqune already thi nqwa nqara nqansa disi camqa nqwa hayi already ngqidi chatike semi finals a maso asa qhalo nqani nqwa thi camkele sithi koro disi nqane ku xinga xabani qonqwa digramie chike semi valente in asasaran chinatsi ngabara qonqwa dibike qonsa rukusi qibara nqanqanqado stalike dige honke disingane kuciku ke stalike de qhinga khaisa cuwe cam qhinga khaisa cuwe ngani khaisa cuwe cuwe khwe cuba imcuba tsikera khami turi yakwe imcuba tsikera khami nokhon ngenqi khunduna nemibathi rukusi ke qhinga khaisa cuwe cam qhinga khaisa cuwe ngani khaisa cuwe imcuke wana nemibathi ti amaba nemibathi sei baske matches nasparo masachi solo si cam cam sen khurunge kana qhawo didamire chi tawam si qhasa cam disi khona chi kai khona chi ke ngabahu disi ngani kunqinga aqabira qane sei ngaske cam khon aroma ke tawam si disi digrami qhawo auto de disi dige ngaqabisna ramie sei ngaske oise ngabna zakara kezo apuna queens up soka bonanza ruguina qhoha kunqeku ngaske ngaza qwinquruba qwinqiba sensika qwinqonga sibati ke ngaqabira mie one game one goal one community dike ngaqabira mie queens up soka bonanza koro disi nqwa disi gara qhaze ngaske le gare qap nga twisti qams awuqhumu qap disi ake nidi ngaqhaze qiba satsa nqwara qhiwe seqhawo dike ra mie sei ngasa ngaba mayi ase ike over 40 qora stop 10 over 40 ngoruku qhikutsinge qaqabira qhaze didamire qhawo ngona nqe edition ya qhaze ngaske ngona disi nqwa disi emanqwi ase abeke qinqwa thi qhaza ke disi koro disi nqane kunqinga aba maris ang khwaqhaze ngaroma anqinqinza didamire qhawo thi danda nqanza disi koro nqanqwayi kuningqori disi qaipnara qhonqwa tsike ngaba go qwa nqara nqanza kwese nqwayi nqiye aba nqhayi nqori dika abara qhonqwa se iqhawo thike semi finale de masa sangona nqwa ngona nqwa tini qhonqwa se dike togora mi iqhawo qabeke qhonqwa dj qiba qap ini hase twist times out khumu qap dis a qapa uti bingwe skin asa atas skin asa dike ra mi iqhawo au qorap gira qaida qoras top 10 guri gorobera ha uruku ke ngona ngasa khase khabara qha turu ngasa khase ke qapa queens of all this kanqwe qami ngasa ke turu house asa uwe ngona ngisa daira si u disingandi indike sidra ngkhuru barang khurutwa qoras top 10 qaba ke mari guru sai pumut mati gramie qhawo ma wa dagira in kona dagira ma wa chi kan gan sirami sorosi cam cam sin khurun dida tingere ngkhuru eh dida ke au qora barami qhawo qaina kesa cui aka kose kose cui cui aka aka qaina kesa cui aka kose kose cui cui aka aka tamaske yo qaina kesa koro nguna nguna nguna nguna qaina kose na cam qora cuira inqonde daga ma ale ngaqonde kude qhamire ta ngcinqo na qhamire qhawo qadigira ngathabi qhawuse ngaske qoras top 10 diramiye se inqaga ziqhinge ngathabi qwa qhawo tira ke wata atas tas ka turu sti tams in qhamkonda ne bale gare qap ka qungso apqan ke kaykon akati si qabinga antina hallo acha ojibinge matisa in disiramise qapke ngaqaba qhawo opkeni ha in qoras isneke wan uwan oqqani ha dipke qaba qwaisa
mele mkaro e kibara nkan se kando naske le nkorugun aro masati da tokoba mire kando chikarure chikere kando tamis soka tournament una disi tu ingaza hukturos november club diskoze korigas ke herpet kontrati kap ke kasa kasa si ke noh ning waka kanya kasa tui haka kenga kam tui haka haka kose osito lisa kanya kasa tui haka kenga kam tui haka haka kose kaba kui kamire tamis in soka tournaments listinge halan hollywood masters kama kanya se kai kui aroma una disi tu ingaza hukturos november club diskoze kaba ning ngakabe Masa tasa sip keno harasining waka mari kira matabi mie kalo sorosi tam tam se ngurunge tangu se sang nam sa stasi zaku nure ke sa mes zaku kalo tuse akhege neteng op nga satska netini ponse oba matin hwana matin hobuk tabi be unati karina gen unati satara teske nunta kais e tatske nga bang obesa sening ngu chikaron gari nga kwenchina sadung aroma sadukha Diunu sen kaib kuncina, lori ngari aku cina, skraper aku cina, sarosi kam kam sen ngurun, sarodara ngak karuba, sarodara diwan gini nak nando, kabe, ini ngari dage ingka sen kawan neces ngak aroma, oi ngari gini ngauci, oi ngang oh ngauci, cake ini kuya turne dige, cake ngari tuik kam mona, it kwame it kara kwame ichi, aiba unga kwame sip, nah kabe, oro ngak ngare, kabe aku waktire tuzi akai, odabi sip ngap, kampioni gat kawan suap ngap.

yang ngapke tobak na ro sedage ngaba in tabagwa wa treaty dage ngadi in hang ngom ngom ngadan ngawa so akuna in karuski akna ro chi away United Football Clubs tamdisi ngcinqa ngcinguri mina kuya ngcobi yes xa isithinge always a tourne sinza tamsti hakas October club this a autos di etosa board club a ngcomi bada ngqondo xa bayikira mi ngqondo ixa khundi cuye ke qwa thi khwamisenski cuye ngwa thi xa ke dishinga ne kati kira mi khobam sa tourne sinza skene ba awes sinza ngcomi bada ngqondo xa bayikira mi koro haka dishinga dishinga nge man unya thi awes thi koro kuri khasi sinske ngaba sira chedi ngqondo awe United koro kuri khasi sti bonanza ke ngabasi auto asna edosa board tabira si di ekando di gramie aske haka disinqwa disi manqinya swa kunaske ne sathi kwaqase sicinqwa sichiza ke zinqinika di ke ngabara mi ekando kaba ukarare disi chiza nqanqwa dandran nan sinza unin uridi kaipka kaba kuri nqwa nqanqan sa disi nqwa hay nqridi gathi semide masoza hakanqwa di gira mi ekando chinqaza huina ingazira qanga ye ee ni sike maturune so asike asasara naramai nanra ina final sira sira qara ke asasara ngarang huru dikira me chineske qobam sa turno sa qando aul krokan anka qobam sa turno de dira nqebe so nege aul krokan anka qangko kan anka dige sata hutu ke afanga qando adin huru ke qasa qasa sing ngaro mache qonsa raimon kamadiba qenga ke sa tui nani una tui tui qenga qenga ke sa tui

mani ngona cui cui chenga damasuke kwanza costa chase priva chenga kesa cui mani chase chenga mani hung chenga haga chenga kesa cui mani chase chenga mani hung chenga haga kaba kutika kamika mga baike madi ngedit nani ha ing ongam sang hura bak tuke disin mani ga tuin oai kong oa ongam sang kong oa bak tuin oai kong oa tuiste bol gyan ngagan hura bak tuin oai kong oa tadi ge karaga guna madi hina mga bani ha si dek nao dochi tawam sik tansa frida tesi disin mani gu sadra tesi tanske koro disin mani gu nga koka ngaske ing eight base chi Opina ni hap mchina tige. Sona tes ngang turugu nga kamdisi nga nigu nga ni kamdip ke doko ba. Kwanza Costa Kaisa kwa kwanza Raymond kamadip kwa nga wansi reng ang ngan. Tawamsi Freda te disi. Sadra te koro disi. Asking eggbase ching op ching aromasa. Tisona tesa kamdisi aske. Awe United koro gurikasis. Haka disi nga disi ema nga se. Onansa kai kwa kwa kwa gurikas. Titka mi hape ni bakuze out of class nga. Ni edo support kwa out of nga ike. Ni nga kasi kwa nga ba a. Komisa kana do dira to goba kana ho ho ngarore ba o karure tsikere gore ta football bonanza dira mie so abne ken o nka tsina ra ka ka ka do tsamle se go se nka tsing mona this is out come club this a e ke nga bang o se ntlo go nka kam go ntse ke go ntse ka roma a komisa in o nika tses mi mesis ke tsamle se nga ning as out come club this a tsi ka di ke tsamle se tsa nka as out come club this any ha ka ke kam go nka roma mona this is what this is mang nya kabe ke tawdo kai kun aroma haga disi tabinga aul koro kan aroma tam disi ngwa disi e mang unya tawdo chi kam kun aroma dandrasa disi koro ngan twai type kuning already wan ngara sa disi ngwai ai already disi semi de maso sa kam ngwa chi koro ke disi ngani gara kong wa kaba ko ke kai kun aroma dandrang ngan sa disi ngwai type kuning already wan ngara sa koro ngwai ai already ka disi semi de kam ngwa chi koro ke disi ngani gara kwa au kong wa kam kun ni kwa ka sa skitu ngwa chi tsa ke disi ngani ga ti mime iski akuingwa hakati sitabika kwendi kwa kazenski tuingwa titamgere singanika ti mime iski angani kedi singani ngani ti singanika kando ngani kedi singanika ti genga bako tara kesu akuna tawam si kansa keiko na dizi tuana koro odore dizi digira mien kasa kasa si paroma adama kenga kesa kui muna kenga kam haka kui kose ngani romana kenga kesa koro kesa kenga tui tui kesa kesa haka tamaska hiyo budisa Tenga kesa tui, Buddhist laws peri, kam haga, nuna tenga koro, damaskyo chi holo sing iba, tenga kesa tui, haga tenga kam, nani kose kam kam, naske, hurot au football bonanza, au asna, kam disi kose ngasa hun nuna disi, au kumun kapis kose, ikin ngaba, kam kwenchi kei kwenchi ngaroma, inha huwe, kumi ya kao do dida dohoba, kao na hoho ngare, chikarure, Tigere ngaske nanin enwol sira kaga kurikoro bela kaga sing huru kuti tuwe kwe spend really taking huru kun ngu tinge hagasti koros to like have this a kapa kwe as na kaga kaudo kabe ki tam disin wa disin ni mang kuya tigi kuingo tigoro ke disin ngani gara kwa jasene kabe ki tam ngu divisi ngan ngu divisi chi liha ng huru ma huru abu ngu ting kun gya kore ngareza tigera mi kaudo chi kanam sendige una disis tuni kaga dis a re karam kwe pen really aiping hurugun aguge nabara kaida tenga kesa tui kesa ngona kesa nani tam tenga koro tenga kesa tui kesa ngona kesa nani tam tenga koro klaske twist twist ngurugu ngu nabara kaha kasu aku ngaske ngasa kano roti da doho ba kano nami yare tinga ningai kuri koro bera hang hurugu ke quest pen really aiping hurugu op tinga ngabani hase ngadi ye ngata bera kozen kabe ngadi da ke tuitam ngona de maachi saunchi tuitam ngona de maachi saunchi dini disei

yaseta ngati karule kwaro ti karule e ngaske turnwe di ngada gin khawa ti ha ona turnwe di ke ti kon turnwe di ke e ora gin mai ngane ti harasa se ti da to go ba kaona ngame pare ngaske ngacaba ara karule ti kere summer jive sports tournaments kristinge qongati ke ngisa boni bora mi e o ikui mai ke camera street maske ek pes ngasna da ke kenge ba sense unwa se ke summer jive sports tournaments kristina kona ngi edition ya kha se tsamdi se ti tsamdi se ngani ngangxe kuri kungara qaga tsamdi se ko se ngasting mona disease au khomu qapis ait edo support ekwe cap ege lenguru kungxinga ngxumisa qado ekwe sting ya ucas ekwe saka disincwa disi ya ucasa disi koro ngcancwa ekwe ngarumeke ni direct ausen kwaqa sendike cu ingwa ti qhesa ke disincani ka qado ti danrangansa turu qes e tsamdi se ngwa disi kontan marisa ra qomwa qaib kuning uridi ti tsamne ke sira ngwa kanan sa disincwa ai ai uridi ka ti semite mazwa sa koro wayinqira qonqwa xaske ngachabisa qondo thinqe yaqa ngaruma ke disikurunga ngqwa inqiye manqiya kwaqaza sikucinga ukuthi icamke lezingane ka dandanga nstakuru kuze ey umqwa kai kuning already camne kuza koronqwa ayin already thinqwa ngikeza kuna ngqwa ira qonqwa edo support qapira qeda uto aroma camne sikuze ngasti kuna disease awuqhumu qap diskene sa qondo sama jive sports tournament kuna ngqiye edition ya gazera qaga bonibat kicenga keza cuwi kheza koronqani kuze qinqa koro kuze tamatsuke uske chokoba qenga keza cuwi una cuwi hum camcam qenga hum daniela qenga keza cuwi kheza cam nguna koro camcam nqani tamatsuke tire qenga keza cuwi kheza hum kheza qenga nguna kuze koro tamatsuke qaminka sama jive ekeng ngurugun aromaske leza qawdo chi hum arure tikere ngapa e abram siyeten qaibe enol tournament turu ngasa khasira qaga se

qonza xemfina nqaba qonza Abraham siyetile siyetite ayebe xibrancancancado siyetite ayebe Abraham siyetite ayebe rugunqe ukuthi ngeqo haqaqondo ditamire aske ayebe enol tournament turunqa sakhasela xaqa siyinchuruku keneka akathi sikuroncancwa disiyinqinye bikhoko bancinqinya ngona disiqinqa October qhabiza uturos November qhabiza iskoze mabaza ninchuruku nihase isa manxeba ninchuruku keqaqondo nqatramise ngona disiqinqa zakuturos November qhabiza iskoze niha thi ninchuruku ke dandanqanza camde sincwa disiye qhaqo ninchuridi wanqaraza disincwaye ayi ngoriti kathi semile koronqwa koronqwa tike quarter final de maso za cwincwa cwincwa dini qhonqwa eh tikera mia se qoba msa turno eskeneza kwaqhasen skicamqwa ikara kwaqhasen ethi staligi dike honke disinqani tike staligi skicwincwa thi akake disinqani kathi kira mia qhondo eh as zara ke noch ninqanze manqase ni hasi ngcuru kwaza qhondo eh aske ne ba umuntu umqha uthi xa xa wena cha ngeke sacwi una ngani koro una cam khaisa hu cha ngeke sacwi Una nani koro, una tam kesa hu, kama kuitiki ya kamita, tui kwa masku isiki ya maza, kwa masku isa kamire kwa hodo, naske, aibe floating trophy, tira miye si nga kasi, tike, kabara kwa kasi kwa hodo. Ii, a great farmer, a true legend, tira tom tom kao, kwa isa kye, kaba kwa hodo. Siye dide, aibe, aike nguruku nguge, kwa ha, tira doko ba kwa hodo, ina, nata bistina ho ho ngare, naske, nata bang kwa sa, chui kia, ikha kunge, kai kunge la diye, tite kotsa kan kan stigini mi konina ni di khonra din aroma oiza khon ke tite kotsa ni an ka klas ke turne drati kona ara kere e open tournaments stingi ngapa monastic koros july club is a ngapa omarus pas ngara kha khati turos july club is a ge kaide ni ha ruku ke monastic koros ti sang ngapa marus nga maboke kap e ngapa ni ha koro ti sing kwati si man ye ha tam kwa igara kwa kha sene se maris ke ne di kora kaya tam di sikoro ngan kwa e kaib uning uridi Kamkeza disi kamkan kwati koro kadi singani gu, ain uri di kati semide. Nani kwati kam kadi disi koro di singani gu ngani, ngani kong wa. Kasa kasa sing aromat ke, kasa jeksena. Tenga kesa tui, kasa kesa koro ngani tui. Tenga kesa tui, kasa kesa koro ngani tui. Bagi sa tenga kesa tui, una kose kesa, tenga kesa tui, una kose kesa, tenga. Tenga, kaba ku tamire kwa ndo tista ligi ding aroma lashe. Tenga kesa tui, tam kesa tam. Kwa se ngani chi, muna kiri singa ni kuge, tista ligi de dike tohra, miye se kwa ndo ngaske. Na tabi da siya aswa kwa, marus pas na. Marus pas ngaske ngaza. Marus akuda gini pa kamsi ara kwa uchi kohas pas ngara si. Gokas village council, ay ngu abdi gaib kempke koha kwa ndo. Korostin nganis, September kwa dis ay. Gokas village council, Engo up to type, Korosting and September Cladis A. Madigos Ua, Unadisin, what is he, Uan Kuruguge, ete. Madigo get a quack as ane, twin, what he kazaka is in Naniguga, da, dimire. Madigo era dane, Disigurungan, or I tear a con, or type ching as a disikazan and uridita, ete, Nengehuna, eh, Ungada Grand Wango, Madigo Draho, Kazan, why, near the Grand Con or Disikazan and Uridiga, aye, Diagasi and Manduka. Same is not a Grand Wangas Natahuraho. Tamu atikoro ke disinganika dipke kohas village sebese ning kebaran kanan. Tapi kan wangu DJ kuda niha. Tam ke disinganiku ke stali gide tiga rami ekpando. Tapi ke turu divisip tam divisip kunang divisip cili ha bang turut bang turu aku ngan tuin gie ngapa mamsa tiga rami ekpando. Kasa kasa sim karu mati kuasa F Jansep ipkan hangau senka. Tengah kesa tui kuna tengah kuna koro haga kesa haga. Tengah kesa tui kuna tengah kuna Koro haka kreza haka, tamas keyo kwanza, es saron. Tenga kreza tui, kreza koro tenga, tam tenga hun haka. Tenga kreza tui, kreza koro tenga, tam tenga hun haka. Tapa kuitiki ya kamika di yedohra, miye se kando maske, oisen koro kung nasa chi ngapa, kamse kaire, koha sa kutaki ngapa ra kainchi, osen gers ngara kta. Nani mne editioni, Davy Soka Tournament Steve, kobam sen koro ku, naku ge taba, in kwenti gans kinsen okwa wa kredi gira miye kando maske, osen gers nga, back to demand. Tamdisi hungas, tamdisi kesan as, juni kapis ege, osen gers nga, oisen koro kung ngang humisa kando, tapa ge, Ah, masé, inha maris, inza man, inza, osen gers ke, veitroa, Murua, habeski maris tinsa ngapang ngwa di gira miye kaoto. Tabe ke tam ngwa si tam kere singa nubura kwa kiasene. Si ke, ngapa, kechera suwa kuna haka disin kwa disi yin kliye man.

ngia dan rang nan ski dam disin twa disi ra kongwa tai dam disin kunin uri de chi qaba hura twang nan nan sa disin twa disin twai hain uri de gati semide koron twa dinin kong twa tai ske frida te sei dam disin nan nan ka di sei nan ir ni ha chi osanger tin e ge gab e nin kuru en kuru ku ge ne ka kaudo di gera mi tenga keza koro una koro tam una haka koro ngani tenga keza koro una koro tam una haka koro ngani baba ku tamire ngaske osanger tin kuru ina ko hago ngun ngatskin a ka tsura ngabasi an ka di ge tohra mi e sei taun do ngaske na tsaban kwaza tige in amnan modran ngati hukaba swap na sina ye inga kun inaran kwa kase abegira mi herero first in all star tournaments singe disiko sen as tam disis tam disi tuinga zuni club dis a pobi siming a ke kap itara tanang as tsagam stani ha kado sen barnabas ye ni kai disi koron as zuni club dis a tsigi ngaba haga disi koron an kwa in ye man kunya dige akabira mi se kado ngaske eh in rang horo ko tikto iban kwa ta kara keso akuna ge adira tausen ka ndo tira ge wada tina na tap kara ka unye ngaske oiza oiza oiza ngaske oiza ngoro ko tikto ke ngaba ti erro fest tira mi sen a hazip ke tana ko ka bada tira kore na chabi cha kara keso akuna disi ko sen ngas tam disi tunga juni ka disi aga disi koro ngan kwa in ge ngaba ha ti ge ka ndo kwa kasen sa tam kwa si mi me iske atu in kwa tigira mie. Kai tige disi kuru ngas yunin kap disi, sen Barnabas primere skoli eni ha. Una disi nkwa disi en kek desi aroma, tanda sa disi aga ngan kwai. Tam disi nkunin uri tige kai, kwa ngara sa, kesa nkwai, kain uri tiga chi, maso sa haga nkwai ni kong kwa, tige ngabara mie kna odo chi. Kaya uta sa disi kuru ngwa, kwai nkwai, tanda sa hung kwai, ain kunin uridi chi type ching da ching ongara sa hagan oi ain uridi ga chi maso sa tam oi semi ding ngan kong wa thainga kesa tui nani hu tui haga thainga thainga khaisa tiko tiko kan thang no sendre thainga kesa koro tam tui koro tui koro haga tui hagan thang no sendre tiko tiko ka dige kabara mi e kaundo maske ukap di turno ding ding ada adi koi kaunti aso apnas ke nasa khabe adin oringa kare chinga ba khaba wa kire kaundo

kotsin rang oisting uning hona sao anida kabasi sara komi se. President Tumbo Nandin Day Duaske Ekoka Brownfield Green Project sa Wangwena Karip Nago Sari Hai Aitsamang Nabara D Sing Nadikan Aroma. Ekoka Brownfield Green Schemes ke ang IC project, Tam K D C Wing Oisti Sisenka, Ika Kaya se. Ne projects ki tam plotra nato rakasa. Naba I sojum mai I mahangui tipu hingi tina grang hanai se kosa se nekurip nga. Ne projects ke karaka ngagu hanang un ya sirialan mai I horo I si karaka ngagun hanahun ya kulan ayan tamatin suipalan padanat nansi ruipit nansi na kota hase ning un king anga si utap Sitadi hota bakurus armarati ye. Sisen kang nabisting edika. President sing isting no kaiba an. Hanak tarip autos damaging hunakotas minister ingi samuani sa kotan ge. No nat saudi yang napa kaos aditina grossing ai. O have ye no hoba sisen hasiba. Hanak tarip di. Ai basins armanira aikun. Nedi I sari an ge kwa kata sen. Ne project sikain namip. Hanak tarika. Taro hamarina hutha was armakaisi ang hang hasasa. Nong masa, kaisa disi persen ka ati dua sase. Ojo dan juba kari sing abe mangmanske, nga ho ho nga di. Sisen osip, si kadi ans sa unga kwendi, panira kaka sende maske ore sa hoba si. Hanup di projekti nga, karip nga nirai kanga si ina. Neske tung agam hoa sip di ngoba nga skalk fials ais, Angka sabin sisen gut sitain abadi kiri kau teris kau tasa. Ojo dan juba kari sing abe mangans eng ma polis ne kundip ke ang huru aun kaku. Tadi ho ho nadi. Sisen o si having ansa unga kun ko ngaku dide. Huang ams aroma hais di suapai guru di. Neng aing tau ke nadi I sisen kung ngatam ams ting hari ganira kota. Airup di klip aroma. Nang ngawing tas ne suap na neng as ai Awe khatam kay di si kilometer ko din uri dang abap. Pa di yun si projects aroma ra ay kong si. Naba in ang kaasa mena sisen kong edigere may o kiriko karu kaisa. Negundip kiraming ave mangan stung ay huwasip huwang are din ng hope ay ni umasa. Iyang wabade kay nga si kalfials om kain sin sa nirakota si. O sa sinidi in ase ay isip aroma. Manaral korang uri ding harugut ka of Kendrick Resources PLC ske Tui koma humal jun pound ka. Bonia Rare Earth Projects na mibiap nga sa kangas aroma. Kuang haong haong. Lontaning habib harugu taong kira may marisi kangas. Direktir nan. United States Taituira Kais. U.S. Auken Beros. Si haa tora ko aw na kuhasa. Kendricks kira may nedi imaris ni. Karaga nga kukaw sisen hasika. Bonia Projects aroma wingasa. Harugu kong empty toro wang hobe sing ankas, manarang awi kuti sarang ainga krisi. Iyan mo nang inkarit aap ne kurip dip ting ams ay rang ngong isa. Marisi ka nga ting aapa sa ige taring harugu kong kai kaip om kain sin stave krip, si wang ngay ha, si sen kudi ho tap, sina nira ha. Kari marisi ka nga di ge, asa tora kudi ma am saray kaw ka, harugu ba London Stock Exchange nga sa sa, iyan taring oiga ni kap na nira ha si, rang awa sinisa. Sa deksting aning hugu kirektane in siseng arepa kaitay. Unting abosasip si tarip na basen ay hasip. Iyan nira nisi ha si kwakang ayba mang abobap aroma. Huwa ngong sa deks ministerantis. Hanag tarip un abosasip outposti na kota ba hasip. Iya Victoria Falls na ha stabagurong hua. Sigeng magang nga dana hua au enchele makombo ndumba sa kuhami. Tarip nirang hanag tarip ang ngokansa. Si tadi partin mang un khasip sina. Au ko om kain sindi. Si tadi wang ho song khasip ay rasi sinse. Isya guwa mi tari sing un abosasip guwang uidi. Ay gub ay ng os nga gudi khagit sa kaisa. Hubay sing hui huding abab. Taib sing hana karib mang ka khasigu. Kosa si nitrogen, urea, si ammonia iti kaki ang haniba. Ndumbas tami sang waigin hana kariba. Ib ang a kosi sadiks kariba iba. Hudi si sang nasa persen ku tari sing ais digu. Wang ung un mang ui khasip harugub si khasi kuding abab ay rasi sensei. John Steen na isa ni, South Africa ting hanag tarip manasteri,
tsine siya a ingong a ministeran ka tsonan sipyo go rutlhang khom go ba ising hore a ing aro sendra se tsa mitse khaip khara qong how to tap tsing a go di korang e dira aro mabasadi United Nations mission in South Sudan UN MERS ke wa ngobetsi tse United Nations tsing o di disa Friday tsa a go rutse di

sing uy aun into unika tam wadisi tam disikurung apnakya wangan aroma Anita Kiki Behos you and musti sisen hasigum maisa cheguami nawaku di aitura sikwang uide kabaga sudani ngara maisa karaga ngaku kwapting o kuti om osing nahus maljuns na kwendisaran aroma base chubasa is king beos arami kayip di ko tara aun aitura sikhanga di outsadi uiba songsi uinga tara tara sitting aroma rahosa beos ke khadikorong aro hui ang uisa sit agu tin khaubas di ai isi ba khadira masa ishogami you and mas ngwai ngau narang wasa khasip anatani uisna you and skorasa marisi ngwagu di nya khimp di khotara aun di sisen tauka kai khai kha tanam tauka mai ang aga iskitani ngam khasip nami ti kwi aisin strip di kultara auntisa korotoma ta ti khali tsabang hausa khaba ga sudani khona koroma mira sin inti ta ba sin ai khasip ti mang abo khasip ni khip ni ra wa ba iqisa am sadi leskining hang am siku qiuda go yao saurang aroma kaisa mis ai ari kam ko khaisa ri ko tama tare thank you.